0: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angelie?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy gatoy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masalikat.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Masalikat.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
9: Cheers sa barkada nating
10: night shift,
9: OT,
10: breadwinner.
9: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy gatoy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masalikat.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masalika.
4: DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: Ang oras, alas 8:11 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
14: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Kung nagkurap-kurap ang mata mo, daw hindi ka nabla makamurot sa ginabasa mong Bible or libro or kung sa cellphone gani, pamatsagan mo daw gusto mo na nga hanggudon gidya font na para nga mamurutan mo lang. Abi to marka DTX 500 kag D3 Bio kag Mighty C. By the way, ano Sir George Jucampo, Ma'am Betty, Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Sir Gino Sumagaysay, Sir Eduardo Ignacio, ang patimaan nga nagaedad ka dun. Ano abing mga daw mga ginabatsag mo dun do karon bala Sir Jardwin Dongor, Dr. Louis Saldivar, Sir Randy Antiquena, Sir Chong Rindon, Sir Edward Rindon, nga matyagan mo malando gidman ako. Daga malando gidman. Abi participate ka mo di kay Biyernes subong may istorya ta pangabuhi, bla, no? May istorya ta pangabuhi. Kon matured ka na bala, no? Kag matyagan mo do gadula-dula kita di Sir Paul sa aton yung Facebook ko. Oh. Inang kuhan ka na bala nang ara ka na sa edad bla nga matured ka na, no? Una sa tanan, takain ka na magwa halos sa balay nyo. Hindi ka na outgoing, no? Dula gi man kita. Di ka na outgoing. And then, gusto mo lang pero mag higda. napagid, gusto mo nga mag-isahanon. Sang una mag-sulod ka sa mga mall, ang imo nga ginalagas, magkuan mo? Magpamakal sapatos, bayo, kalo, or latest trends. Pero kung edad ka na, Sir William, sa panta, pagsulod mo sa mall, ang ang gusto mong baklon kuanan ng mga liabi tubo. Hindi ka mo kalyabi tubo. Kadlaw mo si Sir Paul. Ano pagit? Liabi tubo, my pliers. No? Inaya sa mga mahilig sa tools. Mga hilig magkutihot kay masarakyan. Ano pagit? Ning mga ng luwag, garapon. Diba? Amo ng realidad sang pangabuhi mo. Nagasakit tuhod mo, tapos nag-blur, imo panulok, na ambal ni Mami Ason. Ano pagid? Dog, nagalungan ka doon, no? Nagalungan ka. Ambal ni Ma'am Bing Spesi niya, ga-anli na. Anong anli man? Lugbi, Ma'am Bing, ano ni? Unlimited rice, ano? Unlimited pangakig, ano? No? Gamay lang agahod. Galungan ka dayon. Kapin pa sa mga wife paso na, ay din nga nag-motor ni nga yung mga tambotso nila namin ni Goro, ibutang ila dulonggan sa ilaman nga tambotso kag pandaron go todo, no? Iribulosun, bla? Di may mga regulation, mga ordinansa ni nga bawal ni mga open pipe mo, no? Di amogin man na nasa kwa na, sa pag-idad sang tao, imo panulukan, na nag-boron-boron na, magbasa ka o nang hindi ka na makadiretso basa. Tapos inang kakalipat ka na. Ay ano gani nga adlaw do karon man? Ano man? Lunes? Lunes na imo Biyernes din, ha? Pero may iban man nga bisan buka pamatmalam, may amnesia mo. Aban ni Roots Flores kay na. Nya bawal mangutang kon may amnesia ka basta ngon nga palipat-lipat. O, dyan ka na yung Ma'am Ningning sa Adeka, maduro, mag-ahod motor, ha? O, tiyan mo ng mga palatandaan nga nag-edad ka na. Alam pagid, no? Sa imo cellphone, anong palatandaan, Sir Paul? Ang imo nga font, no? Sa imo nga cellphone, hanggang ang good mo. Ang light, full ang light mo. Kung mga bata o niya nga may ginatago pa mag-text, kita mo bisang tupad mo sa jeep or sa bus, hindi mo makita ang ina... Pero kung malam doon, apa, wakalapad mo. Ano pagid? Ano pagid? Although not all, hindi man applicable, no? Magtawag sa kwan, mag-ring ang cellphone. Pag-ring sang cellphone, ara ka sa jeep, imbis ka mabanga. Pag-ring, kring, kring. Kung kwan ay, kung Apple. Ano usually kung may edad-edad na, no? Usually, iban mag-text ang call. Hello? Oo, ari pa ko sa lakyan. Ari pa ko sa elevator. Ari pa ko sa middle of

sa elevator or di man na, hello! Amagani! Sabi, minimize ang aton tingog. No, ang public respect, no? Kung ara ka sa public, you have to act accordingly. Ara ka sa elevator, hindi ka mo kilalahay, ang inyo nga conversation, hinayon nyo lang or untaton nyo lang na yung makadali. No? Kaya hindi man na magdugay, kay magsaka ka sa elevator, may ganin na 1 minute. No? Hindi nga istorya nyo ya, batian sang bilog nga nagasakay sa elevator. Ano yung labot namon man? No? Hindi na ko paradayan, subong, habang ni Rampart Mendoza. Tama ka, bright ang light ka cellphone. Alin sa una, kontra ko ginamagahod mo. Ako na muna. Ang mga pala istorya pag ginabla. Huwag ko yung labot. Yung kung anong inistorya nyo, may hinayan nyo lang. Na mag-take ka sang call sa cellphone, kung sa salakyan, hello? Oo, ma, nawag lang kuliwat, ha? Di ba? Hindi nga, hello? Amo gani, yung inatawagan, ikaw! Oh, pre, nagigad to. May nagkapto sa office ni board member Oli Distura. Abi, mga punong barangay, kiti inyo maning si Mana Subong kay may liga day ka mo sa Domingo. No? Taga Kwan, taga... Dito nga barangay man, ang banwa man daw. Basta isa sa mga banwa sa 4th District. Kanon kay may mga kulang-kulang papiles niya, gindulong sa kapitan. Pero ang ginpaubra niya, ang barangay secretary, abi mo anong kumor ka ng Kwan ka ng kapitan. Taga Kwan to, Dota San Enrique. Ay, hindi. Banati. Ma'am Rose. Tawga niya. Ay, gakumot-kumot. Kambal sang staff, kap, ma'am. May mga kulang niyo. Amo niyo. Ang imo resolusyon. Amo na. Abi mo ko na, no? Imbis ka mapasalamat. Nagpasalamat. Ang daong kakumot siya. Kumot-kumot siya. Yan yung bag nga sekretary. Jay. Bag. B-A-G-H-A-K. Grabe nga. Kuha niya mo. Grabe yung kumot niya mo. Ano man nila dakron? Kaya yung ikatiraw daknakon? Di, mag-amo na ka behave ka mo kung sa public. Ang mga tantrum, likawanta na kay makaruya. Kapin pa subong kay may ara ng adaan sang social media. Makita karon kapitan na nagwaras. Las 8, 10:09 na sa aga. Foro de los Pueblos. July 17 in history, balikantang kasaysayan in 1897, si Dr. Jose Rizal, ang baganihan sang pungsod, nag-abot sa dapitan sa Zamboanga del Norte agud magsugod sa iya 4 katuig nga exile o kon pag-isolate sa iya kogalingon. Sa amot iyon, siya ang nagbulig sa pagtukod sang local community sa Zamboanga del Norte paagi sa pagtukod sang school buildings, water systems, kag mga hospital. Foro de los Pueblos. Foro de los nag-isolate sa busing kung nagpabukot siya for 4 years si Dr. Jose Rizal. Today in history, in 1898, ang 2nd Brigade kag 2nd Division sang US 8th Corps nag-abot rin sa Pilipinas sa idalom ni Brigadier General Francis Green. Brigadier General Francis Green agud nga magdugang sa puwersa sang Amerika sa tion sang Philippine Revolution. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. In 1998, ang Rome Statute gin-adapt kag nag-establish sang International Criminal Court, ICC, nga nag-prosecute sang mga tao or mga opisyal sang gobyerno nga may kaso ng genocide kag war crimes. Isa sa nasampulan, si anay presidente Rodrigo Duterte. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Odong ang Amerika gani subong si US President Donald Trump, Sir George Ocampo, Sir Edgar Barbadon daw gusto niya nga bungkago ng ICC. Kay ba niya ang ICC ni nga pinagusto lang? Nya bisan sino lang o si sao niya? Di mag-amo ini, medyo masabad-sabad naman ni nga sitwasyon kun ang Amerika naman ay maghilabot nga ang bungkagon ang ICC. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Doon dumanyo si former President Rodrigo Duterte. Sang way pa sa madakop sang ICC, way pa sa maristo. Anong iyang hambal sa ICC? Nya ICC! Nya karon sinipa, taka? Matang ICC, sinipa, taka muda! Pero sang dito na sa hearing, naghambal ang iya mga doktor nga he's not fit for trial kuno. Nya ICC niya si paon ta kamo.

0: Hindi fit sa trial, pero manipa. Ano pa ginatay tol pang danyo sa mga politiko ning na preso bango sa mga kaso nila? Si GMA, Dennis Jinjin, kay pa-check na si Jinjin. Si GMA, sa tempo ni former and the late President Noynoy Aquino, kundi may mga kaso to siya, no? Ano ang natabo sang 2010? Nagpatakod sa sang neck brace. Kag nagsakay sa wheelchair. Si Marcoleta, si Rodante Marcoleta, isa sa pinakamanggarano naman nga opisali, no? Kay tigin dakop sa sa kaso nga plunder, ba niya, he needs therapy. Kinanglan niya magpa-hospital anay kay may chest pain siya and then may mild pneumonia kag taas ang blood pressure. Am I correct? Sino pagid? Si former House Speaker Martin Romualdez, pakaisa ni Bongbong, no? Sa mabalaw ba ito nga siyang utok sang blood control scandal? Nagkuhan na ngayo sang kuhan na ngayo sang sang clearance kay mapa Singapore kay pa-check niya kunong i-heart kay daw may something wrong. Nibla? Si Jinggoy Estrada. Ano tabo kay Jinggoy? Si Jinggoy kundi kindakop siya. Ay, kaso man siya mo. Ti ambal niya kinanan ko anay hospital kay mapailis ko ka tuhod ko. Ni surgery man. Tanggal ang mga angas bigla ni Jinggoy, ni Duterte, ni Marcoleta. Titi mapatiti mo si Marcoleta, hindi kasarang sang executive check-up sa St. Luke's Medical Center until ba sabi gindakop, di ba? No? Ti makunanay, may standby anay sa hospital mo. Ti sabong si Marcoleta sa PNP General Hospital bangod sa ginapayag fluctuating blood pressure kag may ginatawag nga occasional chest pain ga gahugot yadughan ah. Suno sa PNP Health Service. Clinically stable but remains medically unfit to stand trial pending further diagnostic test. Di, amoy ng realidad. Si Gloriano pagid, may cervical radiculopathy pato siya. Ang kondisyon nga naipit ang ugat sa liog hasta sa abot ko na mo nga may kwansa, may neck brace. Di, sabong ano siya? Congresswoman ka Pampanga sa kondistrik ka? O si Jinggoy, may knee effusion, may osteoarthritis siya. Si Bong Revilla, di ba laging nakopan? Si Bong Revilla, nagkwan man, nagreklamo man, nagliamar ko nung iyang Achilles tendon injury. Si Marcoleta, may mild pneumonia, may chest pain, may blood pressure. Di bawal maaresto dahil ikaw ay magkasakit. Hindi nga sa ngayon, sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal ang bulong. Janet Caso, aminin na lang, Ted Damo, common behavior, basta nag-aedad na kita. May balik-balik, tingog, topic sa istorya. Oh, may adganik, may ICC para hindi na magpinalagpat sa gipamatay sa kapwa naton Pilipino ang gahaman sa kapangyarihan ng mga politiko. Balibad, naman ni Ma'am Janet Caso, tituhod man. Abali GMA niya may kon ako may nang cervical radiculopathy. Dabudlay arang kahoy nga tinaga no. Yung may neck brace to siya. Gaguro wa Sir Ken Palyasa rote blati anda mo. Si Jinggoy ba niya gangot-ngot tuhod ko aw. Kinanglan ko guro sang knee replacement surgery. Islan ko anay guro ini sang tuhod ka bakaya tuhod ko ay. Amo nang realidad sa politiko na notice yun na ikaw Jenjen, na notice mo man na Jenjen ang basta ganing agin priso, mapriso ka naga sakit ka na dayon do pati man sang masakit nila ba di ba Jenjen?
1: Yes, sa K5-10.
0: Notice mo, nag-hospitalize sila dayon.
1: Throughout the history, ganyan ka K5-10.
0: Si Kwan Begid, si former DPWA Secretary Manuel Manigas Bunuan.
1: Bunuan, yes.
0: He felt bad. He was rushed to the hospital due to fluctuating blood pressure also. Although nga basi gabat sagin man, pero doon may pattern eh. Di ba? Na di ba, Jenjen?
1: Basi konsensya na nila ka K5-10, kagkulba ang nangyari.
0: Why sila gato, Mar DTX500 mo? Alas 8:26 na sa aga. Sa Domingo, expected nga may traffic ka, may magutok ang traffic dira sa Magsaysay Village area, Sports Complex kay ang 1721 ka barangay kay mga officials magatipon. Ginapaabot mga 15,500 barangay officials kay mabisita ang magapadulong dira and mayara sang ceremonial distribution sa so mayara sang traffic rerouting kag medyo mapulupinot ang traffic ko sa Domingo ng adlaw. Reported Jensen ginadulong sang Mighty C.
2: K-5 News FM. Kampyon report.
0: Jensen, go.
1: Yes, sa K-5 Ted, liwat nga magpatigayon sang Liga Day or Annual Liga Day 2026 ang Liga ng mga Barangay Iloilo Province. With this, sa K-5 Ted, no, amo na mention naton, ginalauman ang pag ang mahinay nga dalagan sang trapiko, specifically dira sa area sang tubang sang sports complex, sa likod sang sports complex dira sa may Magsaysay ka K5 Ted. So may mga pila kita ka
0: Magsaysay mga village lapas.
1: Magsaysay village lapas. May pila kita ka mga rerouting pagahimuon ka K5 Ted. Kag may mga pila ka mga dalanon ang ipasirado ka K5 Ted. Halin alas I believe alas 8 sang aga until alas until Mas further notice ka K5 Ted, no, kay amo na ang dito sa aging pasar ng ordinansa sa City Council. So amoy na mention mo lauman nga 15,000 ka mga barangay officials naton ang matambong ka K5 Ted sa annual Liga Day. According to Liga ng mga Barangay President ex officio board member Amala Dibuque, this year is a record breaking para sa Liga ng mga Barangay ka K5 Ted because amo niyang so far pinaka madamo nga mga attendees sa ilang pag sa ulog sining annual Liga Day ka K5 Ted. Kay compare mo last year, dira lamang sa lapit o kun masobra 13,000 ang nagtambong. So nagtaas unto 15,000. So may mga expected ka K5 Ted nga magakadto man kag mga pila man ka mga events o kung activities ang gin-lay down sang liga. Ang actually ka K5 Ted, ang mga officials nga magakadto diri ang naka-confirm pa lang so far ang National Liga President na si Honorable
0: Jessica D.
1: Jessica D. Kag si League of the City Mayor Francis Zamora ka K5 Ted.
0: Kagatun. Oo, kag sa banda man ako si James Shap da kay gopo na pirmi kay Mayor Francis Zamora kag si Paul Artade.
1: Kaya so far amo pa lang na ka K5 Ted ang gin-confirm and of course ang aton nga mga local officials, ang aton nga mga congressman, si Gov, kagang ang iban pa naton nga mga mayors, of course, sa K5 Ted. Amunin, may mga activities, may pa-raffle, may pa-competition kada barangay ka K5 Ted. Kag isa sa mga inangin highlights ni activity, ang kumadumduman nimo ining programa ni Presang National Government nga bawat barangay makikinabang program, which is makabaton sila sang 200,000 ang kada barangay, nga 100,000 for the 5 scholarships sa mga graduating students ang lima ka ang another 100,000 is for the specific projects ng K5 Ted sa mga barangay. So sa Sunday mayara isang ceremonial turnover of cheque bala ka K5 Ted, which means sa ceremonial lang eh ihatag na ang cheque ka K5 Ted, pero that doesn't necessarily mean nga maklaim mo na ang 200,000 pesos. Maklaim mo na ang imo 200,000 pesos sa barangay once matapos mo ang mga required documents na ginapangita sa provincial accounting kag provincial budget ka K5 Ted, no. So amo ni so far ang update sa Liga ng mga Barangay. So ka K5 Ted, pamatian nato, no, ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President Honorable Amalia Dibuque.
3: Kag magpahibalo sang aton niya annual Liga Day celebration niya pagahiwaton subo nga July 19 sa Iloilo Sports Complex. Well, compared to last year, this year we will be starting sa aga naton the usual may ara kita parade. So ang aton theme is Trashon. So kung sa diin mga reusable, recyclables ng mga gamit sa mga kabarangayan, amo nang gamiton kag magpasundayag ang Muse kag Escort per municipality. So dira kita ma-start sa aga. And then magina-expect kita nga mga bisita from the national. I think nag-confirm na ang amo niya National Liga President, which is President Jessica Gallegos D. Sa aga also, papahiwaton naton ang ceremonial giving of checks sa aton niya ginatawag nga SCPF fund, no? Sa hapon, dira nakita sa Masinadya, may ara kita ginatawag nga bida ka sa liga kung sa diin may live showdown ng aton mga barangay captains. And then sa hapon, may ara kita sa mga guest entertainers nga mag-alabot man. So, amo nang aton nga program flow for July 19 Liga Day. even me and the staff did not expect the numbers of participation this year. Okay, I think last year we were able to gather around 13,000 barangay officials, no? So this year, nakibot kami, sang nag-open kami, sang registration naton, naglabot kita sang 15,500. And I think that is a record-breaking high in the Liga ng Mga Barangay to gather this much people sa sports complex. Actually, if nakita nyo, kapilagid ako mag-coordination meeting kay Ma'am Jing Fondal of sa sports complex. Kaya ginapalibugan natin kung paano tani mapakomportable ang pagpungko sang aton mga barangay officials sa sports complex.
1: Nabatay natin no, ang kabahin sa fire.
0: So mga 15,500. Sa akit ang barangay sa probinsya is 1,721 mo. Jen. And may... hindi lang kapitan ang maupod.
1: Barangay
0: officials bang kagawad nila. Ibang yan, sinabasi ang ilang mga health workers pa.
1: Ang secretaries.
0: Secretary nila.
1: Treasurera nila. Kaka-KFFTED, mga treasurers nila.
0: So expected nga mapuno gin ang sports complex. And then, Luna area, E. Lopez nga area, asa sa likod dito sa may Dibilidesma. Sa may Palmares Guest House, bala, pagkato na to sa nabitasan ng area, kaya linusot-losot. So expected niya meron asang paggutok sang salakyan sa Domingo, ha?
1: Yes, di ang gintap naman sa K5TED sang Liga, ang West Visayas State, kag ang
0: Iloilo National. Park,
1: ang yes, ang Iloilo National High School, nga i-allow sila nga gamiton nga parking area, ang duha ka mga burutuan malapit sa sports complex sa K5TED. So basically, according to Board Amalia, nga kung ano ang natabo sang kasadyahan mala ka K5TED or dinagyang, amuna ang mangin traffic routine dira K5TED since nga same-same lang man ta K5TED ang coordination or since same-same lang man ang traffic plan na ginproposed sang Traffic and Transportation Management Office. And with that, K5TED, isa pa git, according to Board Amalia, nga nagtap man sila sa city government ta K5TED sa aton nga SSD bala with Mayor Isatrenyas, kaya mabuligan sila matap sa mga vendors sa K5TED nga magbaligya sa sagwa sang sports complex. At least makabulig-bulig pa ka K5TED sa aton nga mga vendors.
0: Namin ni Igo ni Sir Jesse si James Garbillias na ara diya tsanggi sa kilid mo. Diyo sa may pagliko, mag-iblang basa kwa na ng diyo sa likod nga yung kwan nga entrance. Ara dang balay ni Sir Jesse James may kwan sa dada. May tsanggi. Baga o, kapamatik niya sa dada. So, we'll pause for a quick break lang. Kay damo pa kita discuss ni Diri. Okay, tipon-tipon sila. May mga raffle, sadya-sadya, banding abida. Under the leadership of Liga President Amalia Formacion Dibuque. But ang isa dari ka ginabantayan gid ang distribution sang cheque worth 200,000 pesos sa kada barangay Jensen. Equivalent to 344.2 million ang ihatag para sa Iloilo Province para sa 1,721 ka barangay. Ang pamangkot mahatag dayon rin di kag kun wala pa pila pa ka gatos ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo ang wala maka-liquidate sang ilang unliquidated cash advances or mga kautangan. Alas 8:35, kay balo ka mo, may 42,004 barangays sa Bilog at Pilipinas. 42,004 ka mga barangay sa Pilipinas. Sa 82 ka mga probinsya, 149 ka mga syudad, 149 cities, kag 1,493 municipalities. Pagbalik ta, ano naman nga mga barangay sa probinsya sang Iloilo? Kaya tigistorya kita sang Liga Day, sang Liga sa probinsya sang Iloilo. Ano naman ang 20 most populous barangays sa probinsya sang Iloilo, santo sa census? This news is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap!
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Oras, alas 8:41 sa aga. Oras, ginadulong sang Klinika Sport Biotics kag DTX 500.
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Are you still there? Kaparigos, huwag kamo ay pa. Iban sini aga pa nakaparigos na kuana ng kondisyon na nami sining magpaligo kamo pang habon DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Kung may punggod ka bla, hindi pagtudsa. Iba sa ganyong kakotihot, hala, sagad ka tubang sa espiyo kag sagad gid ka kutihot. Kung yung nagbaranag, ang imuon mo pang habon ka DTX Beauty Soap organic nga habon.
8: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Nasa 8:42 sa aga, ang anak kay Iban gani, noy, naka-loudspeaker pa, naka-loudspeak. Muna mag-istorya blang, kwan, abi, make it private. Kag i-tone down ang imong limog. Ano? Oo! Halin sa una, kontra ko ang magahod. Gusto ko, ako lang ang magahod. Aha, grabe si Ma'am Rose Agramo, no? Japated, about very good. Ni Ken Palyasa Rote, itong mga kontraktor nga involved sa flood control, wala man gareklamo kung malain pa matsag nila, sanggin pang aresto. Pero dayang mga government official ta, damo lang nabatsag. Muna siguro kung dako ginman na baton mo, amba ni Ken Rote, gagata ang utok ni Sir Ken Rote, no? Ma'am Rose Agramo, narapa, gapamati Arman Guway, buwas pamati kamo sa kumusahan with Pedro, 8 to 9 sa aga with Pastor Pedro Billiones, kag 9 to 9.30, gabay sa Bagong Buhay with Bishop Dario Pacificar Celeste, pag alauna sa hapon, The Voice of Calvary with Pastor Nimiso Tahala. Kada Sabado ina, diri sa K5 News FM Iloilo. Las 8:43 sa aga, balikan ko si Jen Jen. Ang isyo subong is tag 200,000 pesos. Para ini himon para gamiton ini for scholarship kag sa ibal pa gid mga kinanglanon sa barangay. Now, ano ini ihatag na sa ila kada isa ang cheque or seremonya lang? Kag san ogid ang releasing sini ang exact date? Balikan ta reported Jenjen ang balita inadulong sang Mighty C. Jenjen, go.
10: Yes, ka Cave of Dead, so na-mention naton kay Ina, no, nga sa Liga Day, mayara sang annual, or mayara sang ceremonial giving of checks. When we say ceremonial, ka Cave of Dead, ihatag lang ang cheque, pero that doesn't mean nga may mabaton mo na right there ang 200,000 sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang national government. According to Liga ng mga Barangay President Amara Dibuque, nga sa 1,700 plus ka mga barangay ka Cave of Dead, 90% sa ila ang compliance sang ilang mga needed documents sa Cave of Dead to claim sang ilang 200,000 nga cheque. Where in fact, Cave of of Ted mayara na sang almost 5 barangays nga or 5 barangays sa KFF Ted o kun banwa i double check naton nga pwede na maka-claim sa ilang 200,000 pesos before pa KFF Ted sang July 19 o kun sang ilang annual day ka KFF Ted. Kag of course ang target timeline sang liga ng mga barangay July, August, September dapat ma-release na ka KFF Ted ang ining mga 200,000 pesos nga budget nga allotted sa ila ka KFF Ted. Pero on the other hand naman niya, since kita sa barangay ka KFF Ted, may mga requirements sa KFF Ted no para man nga makuha or maka-claim sining 200,000 nimo. Una, dapat makapasa ikaw sang imong liquidation sang imong past funds sang barangay ka KFF Ted. Tapos mayari ikaw sang barangay resolution kag deed of donation ka KFF Ted. So may mga problema sa iban nga mga barangay like almost or mga dira sa 200 ka mga barangay sa probinsya ka KFF Ted ang wala pa nakapasa sang ilang unliquidated funds sa KFF Ted. So that's why may medyo ma-delay man niya ang ilang pagpasa sang or ma-delay man ang pagbato nila sang ilang 200,000 pesos. So right now amo ni ang panawagan ni Liga ng mga Barangay nga as early as na ka KFF Ted hitsuhon na nila ang ilang mga unliquidated funds sa bala ka KFF Ted kag iban nga mga documents para on or before man sang Liga Day o kon by August maklaim na nila kag mahatag naman nila ka KFF Ted ang ilang 200,000 pesos
7: nga share,
10: nga share halin sa
7: bawat barangay makikinabang program BBM program. So 100,000 is for barangay funds.
10: Project, may mga project. Specific projects lang ka KFF Ted.
7: Pareho sang ano?
10: For example, pwede ka monoblock chairs, tents,
7: pressing need.
10: Oo, kung makaya ka KFF Ted, CCTV.
7: Mga kinanglanon sa mga barangay.
10: Mga ang masarangan lang sang 100,000 kung according to the book ka KFF Ted, may mga certain menu kumbaga ginhatag na mandaan ang amo lang na dira ang baklon. Amo usmi amo gid ang mga barangay needs nga amo na mention aton monoblock mga printers nga office ang tawag sini office needs ka KFF Ted.
7: Oo, tipo depende ni kay ti sa mga far flung barangays malayo ang mga barangay lain naman ay nga need nila KFF Ted. Iba ni mo man ma-apply gid ang solar or kun ano pada iba ni kinang lanon sa barangay abi mo kun ano dalawase. Yan siya ni Kaudalwase.
10: Ang hanggod nga.
7: Ang hanggod lang nga ng
10: lulutuan.
7: Lulutuan. Bayo, sa sa barangay mo na, may patay, may kasal, may mga salo-salo. No? Iba siya na nag-request na sa kapitol mo, Jen-Jen. Kita ko na naman isa sa isa ka barangay sa Pasay. Nag-request sa kay board member Rolly Distura. Dalwase mo. Do ibang ginan no kadlaw pero ti amo na yung kilang lanon mo yung dalwase ano pagid
10: ang dako na bala nga luwag man
7: eh luwag ti amo na imo kinang lanon mo. Okay ti kon mga nang monoblock chairs dipot bala nang hindi man magdugay gi kay kaguba man
10: pero actually kay amo na naka KFF Ted ang mandated bala sila like ano steel tents, CCTV, industrial fans, may aman sang solar street lights, generators, water pumps kag patrol vehicles para maiguan lang sa 100,000 da KFF Ted.
7: Yo da. Naligad nga daw na istorya ko si punong barangay Totong Parkon, Wenceslao Parkon sang Mininga, Minanga Dueñas. Ang anang plano ibakal nila sang sidecar sang ilang motor. Ang ilang mabaton nga 100,000 plus sa scholars nila eh sa kwanman sa kada barangay. Sa so, pamati ang tabi ni kay Timon Iso di kay sa kapitan sa gawal may pinilian. Ya bata tong amo nag fourth year tong college nga imol. Why madara yagin darada to tara ni kagawad yan ni kapitan yan na hinablos o ganyan ang supporter. Pero ambal ni Liga Presidenta Amalia Dibuque mamatian ta K5 Jenjen.
10: Sige kay K5 Ted, regarding sa issues ang sa scholarship no. Oo. Yari ang statement man ni
7: give it to Cesar what is due to Cesar and the least privilege bla Jenjen. Atagtan na lang na iban nga daw may kasalang pamdo, iiwan na lang kamo. Hindi na lang sakit buot. Jen, matiang tabi.
10: Pamatian na to.
2: Unfortunately, kung ano nang nasubmit amo na ina, kay kami diri sa Provincial Liga, we also disseminate the information that we have sa timeline manyagin hatag sang National Liga, kag sang Office of the President. So kung ginadali sila, mas ginadali man kami sang pagpasahay. We were able, imagine kung ano ka grabe ang process na we were able to gather those numbers of names in the span of a week. Diba la? Those nga may mga reklamo, dira na lang sila kadto sa aton hotline, which is the Bawat Barangay Makikinabang Helpdesk at gmail.com, para dira naton ma-address kung ano gid bala ang concerns kay iban, lain-lain man ang concerns nila mo. Kita, wala kita nagkulang nga nag-remind sa aton fellow barangay officials na we should practice fairness in terms of selecting their scholars for the Bawat Barangay Makikinabang.
10: Unfortunately, ka K5 Ted, ang sa ano bi sa guidelines sa nga ipagwa sa national government, wala may nakabuta nga hindi pwede ang relative ni kagawad, hindi man pwede ang relative ni kapitan, for as long as graduating student siya, qualified siya ka K5 Ted nga mag-avail sining scholarship sa 100,000 pesos.
7: Kaya so 20 kaya mo may prejudice kini kag may biases kina sa barangay, kay plarinte mo kag usually kon may mga friction, may mga inawayas politika ti abala kapitan ni tao tapad sa iban. Iti hatag nyo sa kung ako abi kapitan, hatag ko da, ako naman yung pamilya. Hindi na ka makilabot dyan, nagkasarang makamong. Iotis sa dunya, so may mga kumod-kumod mato, may mga tuyaman.
10: Sa mga kumod-kumod, the K510, may mga araman.
7: Kwan nyo na lang, kumod nyo na lang, ginhawa ka mo 3 times, tumbo-tumbo, kagbaga, tumar di 3 bayo. Jen-jen, why neta oras? Manamyaw ko anay, kay para makatamyaw ka man. Sir Paul, tamyawon ta anay subong. Patamyaon ko man si Jenjen. Birthday greetings kay Vice Mayor Merloy Panga Lamasan Pixo sa Barangay Tipulo Dueñas, ang political queen maker sa Dueñas kag sa 4th District. Vice, I declare complete healing sa imo nga anong nabatsag mo, acid. Ano gaya? Enjoy your day, panamyaw Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Pa-burger naman dyan at pansit para kay Jenjen. Vice, enjoy your special day. Happy birthday, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Klaruhon ko, ha? Aba niya, hindi na takot yan mag-lagans politika. Makata-kata la tato ni Jansap. Vice, boga yum-yum, gino? Musas li-li? Kamusta dyan niya langaw sa Tipulo? Dakpon tayo langaw, Vice, kag isanlag. Harumaan birthday man ni Mami Cynthia Rimorin Swede sa Timawa Molo, isa sa mga mami ko. Pwede, why na ko sang nanay mo? Pero damo ba ang nagbulos nga nanay ko, mami, mama? May Mami Cynthia, may Mami Buday, may Mami Orten, may Mama Dok Daday, may Mama Tita Ambing, may Mama Gingging. Isa sa mga mami ko na nag-doktor sa akon kay ti, kung ako mo ng ilo, orphan. Why ako nanay, why ako tate, kaya nag-praise and worship na sila sa langit. Mami Cynthia Swede, birthday greetings, boss, July 18. And to Reverend Warren Aragona, and kay SK Kagawad, Lodet Kasipi Belenson, magna cum laude sa West Visayas State University. SK Kagawad sa Barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. SK Kagawad, Lodet, Ma'am Lodet, birthday greetings, boss ma'am. Halindri sa K5. Ma'am Lodet, Mami Cynthia, and Vice Panga, birthday greetings. Alas 8:52, Jenjen, thank you.
10: Sige, ka K5, Ted, ininga balita ang nadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka, detox ka pa, report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenica Uyunan, para sa kampanya balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
7: Nabatihan si Jenjen, may naka-oyon na kay Kauyonan. Nauyonan man ni Kauyonan na naka-oyon kay Kauyonan. Datang twister, no? Ari ang top populous barangay sa probinsya sang Iloilo, speaking sang liga, nagpangunagid Balabag, Pavia, with 14,308 population. Bao, damo galing ito tao sa inyo lugar, Sir Paul, no? Ang Ibauan, Pavia, 11,486. Abilay Norte, Oton, 8,963. Ang poblasyon, Alimudyan, 8,296. Panglima, Ungka Dos, Pavia, 6,590. Pang-anom, poblasyon Kabatuan, 6,432. Pang-pito, Kabugaw Sur, Pavia, 5,907. Palagon, Pavia, 5,873. Tigom, 5,852. Ungka-uno, 5,746. Kay poblasyon Dingle, 5,607. Amoy na ang mga most populous barangay sa probinsya sang Iloilo, kadungan sang Liga Day sa Domingo nga adlaw. Dapli ni Sir Edgar, sinigang baboy bang namit. Helen Tanangonan, Rosemary Agramon. Ang largest barangay inland area, ang barangay Butong Badyangan. 481.12 hectares. Ha? Pinakalapad ang land area, barangay Butong Badyangan. Ewan na tauras, Lunes naman. Ha? Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
11: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. Mighty C.
15: Ang
4: alkaline ng vitamin C.
15: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapani. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap.
23: Puro katol katol.
22: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasin!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
31: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang
28: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
29: Yan ang kapanupo.
28: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
32: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
33: Yung may D3.
34: Mga butika.
33: D3 Bio.
35: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
33: Yung may D3.
34: Mga butika.
33: D3 Bio with PCO.
36: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
33: Yung may D3.
34: Mga butika.
33: D3 Bio.
37: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
34: Ang PCO.
33: Yung may D3.
34: Mga butika.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
34: Mag DTX 500 ka.
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
34: Mag DTX 500 ka na.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compounds.
33: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
33: Garantisado.
34: Epektibo.
33: Aramis mo.
34: DTX 500.
33: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
34: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
33: Masami nagkapangihi.
34: Masami ginauha.
33: Masi may diabetes ka na.
34: Mag DTX 500 na.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compounds.
33: Ganagapanubo
34: sang imo blood sugar.
33: DTX 500.
34: Garantisado.
33: DTX 500.
34: DTX Coffee Mix.
38: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka mga butika.
34: DTX Coffee Mix.
39: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
34: DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka mga butika.
33: Mighty C.
34: Ang alkaline nga vitamin C.
40: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
34: Mighty C.
33: Mabaka sa mga butika.
34: Mighty C.
33: Ang alkaline nga vitamin C.
41: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag
0: mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
33: Mababaka sa mga butika.
24: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Roja City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. Ako ulit si Engineer Ronnie Albao. Upod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay. But before anything else, gusto ko lang pabalo sa tanan. Dapat ang atong obligasyon blakadaga, dapat mag-take kita DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sininga aga sa informasyon sa ikayong lawas, istoryanta mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Kagupod natin sa itong programa, Sir Kevin Bigay, ang gwapo, makinis, mabango. Kagupod naman natin si Sir Boy Solweta. But before sila maghambal, i-greet ko lang anay, ang gusto gin mapag-greet sa akon sa Kapihan, dira sa Barangay 35. Oh. Mm-hmm. Si Ilma Batubatan, si Lynn Ramiro, Ronnie Del Prado, kagang iyang asawa. Of course, si Cherry Lang. Mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sir Kevin, ano ang aton mayo sa aga sa sininga kagahon?
7: Yes, mayong aga, Engineer. Siyempre, yung mayo sa aga kay naka-DTX 500 na ko, naka-Mighty C,
6: of course,
7: naka-D3 Bio, kag naka-Clinica Spore Biotics. Kumplito, ganyan, Engineer. Kada aga, no? Kag siyempre, sa mga suki natin nga tigpalamati, mayong aga man sa inyo, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters natin, K5 solid supporters, no? Kabay pa, nakatumarman ka mo sa inyo nga mga paborito nga food supplement, kag nakakape man ka mo, no? Ang aton nga mga DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
6: Okay.
7: Siyempre, paborito nila nga kape. So, para sa topic natin, Engineer, sa aton DTX 500, kag Mighty C Health Alert, aton pag-istoryahan, ang silent inflammation nga ginatawag.
6: Medyo kabaiktaran sa walwalan nga inflammation.
7: Mm.
6: Sir Boy, mayong aga sa imo.
8: Mayong aga, Engineer, mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tang, of course, KSS supporters and slow labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyo ng lawas. Kaya bali, Sir Kevin, naka DTX 500, the super antioxidant, ang gapahubing sa aton silila, ang gaputikta sa aton sa silila, against kinatawag natong nga premature aging. No? So, importante na, dapat
1: dapat we should age in the right way. Hindi tayo dapat nga i-accelerate, ipadasigon ang pagkatigulang ta, no? Dapat may tagapugong ti amo nang ginaubra ni DTX 500. It prevents oxidative stress in promoting ginatawag na ito nga premature aging. So, gadasig takong gatigulang kung gaugtas ka per me. Stress ka per me. Ha? Kung bisyuhan ka, palapulaw ka, tanan-tanan na mga factors nga ina, nga amuna gapatigulang si mo, ang sabat, antioxidant. Ang DTX 500, pinakakusog nga antioxidant in the market today, in our local market, no? So, hindi magdipat, mag-DTX 500, ang paaman, gapanubo pang imo blood sugar, kaya mga tawag nga Charantia Extra. Amo na yung nami git sa DTX 500. Damdamo Pilipino nga diabetic. No? Ganubo ang blood sugar kung naka DTX 500. Mag Mighty C man. The alkaline vitamin C ang paborito nga vitamin sang imo lawas. No? Sang imo lalo na sang imo immune system pa makabato sa ginatawag ng mga anomalies, mga anomalia nga alin sa mga mikrobyo o alin sa ginatawag ng mga tumor, alin sa ginatawag ng mga cancer growth. No? Ang maka-react na yun ang lawas mo kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paama namin skin, ha? Gaputi ka, and kadamo-damo pang ginatawag nga side effects or good effects ang ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye care, mag-eye care gold, no? Kung gusto nyo ma-maintain yung 20-20 vision, o kung gusto nyo hindi na mag-lubo o magtaas ang grado sa imo mata, ha? Mag-eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extra, nga gahatag support and nutrients sa imo mata para ma-maintain mo ang imo eye health, no? Para isan ta sa ginatawag nga eye care drops pang tinlo sang aton mata. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kay lanat dala sang mikrobyo, kagadali ka mag-ayo ay mag D3 bio.
6: Okay, okay. Salamat, good morning sa tanan-tanan. Kag istoryanta sa sining aga ang silent inflammation, may mga causes man si ni Sir Kevin. Like for example, ining mga obese bala, tidra na gasugod man ang silent inflammation pagkaon sa mga ultra kwan processed foods amo man ini mga friends and relatives. Sir Kevin, gusto ko detalye nga information about sa silent inflammation.
3: Madamo gid nga salamat engineer, no. So ang aton nga topic ko subong muni siyang ginatawag naton nga silent inflammation, no. So do hindi masyado common.
6: Oo.
3: No, talagsa lang nila mabatian engineer. So gitawag ta ni siya nga silent inflammation, no, kay amo ning tago nga kontra sang aton nga lawas, no. King ano gali, no, ang kangay ang silent inflammation, no. Do hindi blaya kangay sang hilanat, sang pilas. Once may hilanat kakag pilas, mabatsyagan mo gidayon.
6: Correct.
3: Ang ginatawag nga inflammation. Pero ang silent inflammation niya engineer, wala na saya obvious nga simptoma. Hindi mo na siya mabatsyagan sa umpisa.
6: Kay kun hubag ya gapula, nagamutngot, ano ba an mo gidayon, nagainit, no? Oh.
3: So, pero sa sige-sige, no? Sa lawig na tinion nga sige siya ano na inflammation.
6: Pabalik-balik,
3: no? Pwede niya maapektuhan ang imo kabukusan nga health condition.
6: Aha.
3: So muna siyang aton nga i-discuss. So una, ano bala ang inflammation engineer? So ang inflammation hindi gini siya purely negative.
6: Okay.
3: No? Sa matuod nga sugilanon, no, ang inflammation isa ni siya ka natural defense ang aton lawas.
6: Okay.
3: Example, aksidente mo nga na pilas or na nakihad mo nga tudlo sa nakihad galuto kada ginkagat ka sang insekto.
6: Okay.
3: Or
6: napaso kami.
3: Hilanat ka. So that are ang ina mga bagay, amo na sila mga sinyales ng inflammation engineer. Kay once na napilasan ka gamot-ngot,
6: okay,
3: nagapula, mainit, nagahubag. So that is inflammation. Isa ina siya kapamatuod nga ang imo immune system nagatrabaho.
6: Nagareact
3: siya, which nag-trigger sa ginatawag nga inflammation, no? So, ini nga process, nagatugas ang redness, nagapamula, nagainit, nagahubag, kag nagangot-ngot siya engineer. So, ang tawag siya na is acute inflammation. Na siya nga mga experiences, ginatawag na sila acute or
7: lipot lang nga tinion nga pag inflame, no? So, kung wala na, engineer, kung wala ang ginatawag ng inflammation, aton lawas, mabudlayan mag-recover sa ginatawag ng mga injuries kag mga infection.
6: Correct.
7: That's why importante man ang inflammation sa aton lawas only in a short span of time. Hindi dapat, hindi na siya dapat maglawig.
6: Kaya nga aton mga fighting cells, dito na ma-focus na yun sa mga nag-akuan mo.
7: So, ito siya, engineer, no? May duwa ka klase sang inflammation. Ang acute kag chronic. So, ang acute, amo ni siyang short term, nga nagabulig sa aton lawas mag-recover after sang injury or infection. Kag, once naka-recover na ta or nag-heal na, ang inflammation nagadula.
6: Mm-hmm.
7: Amo na siya ang characteristics sang isa ka-acute inflammation. While ang chronic inflammation or low-grade inflammation ang ginatawag, amo ni siyang nag-persist, nagalabot, binulang, tinuig.
6: Gadugay, ah?
7: Yes, engineer. So, amuni siya ang ginatawag naton na silent inflammation.
6: Okay.
7: Kaya nag-develop ni siya sang wala, sang obvious na symptom.
6: Mm-hmm.
7: Hindi mo mabatsyagan. So, katamaan nga mga tao, hindi nila ma-realize nga may inflammation gali sa ilalawas ng nagkatabo. So, mga research nagpamatuod nga ang long-term inflammation kisa associated ni siya sa pagdevelop sa mga chronic health conditions. Kaangay sa pagtubo sa tumor tissues, cancer cells.
6: Uh-huh.
7: No, amo na siya, engineer. Nga, nag-trigger sang nag-guba sang normal inflammatory balance sa aton nga lawas. So, ano ba lang mga bagay nga nag-trigger sang ginatawag naton chronic inflammation or ang silent inflammation? So, una, tagid lang tawon, aton nga daily lifestyle, engineer.
6: Okay.
7: So, ano ba lang problema sa aton nga daily lifestyle? So, nagasugod ina siya sa small, unhealthy habits nga ginasulit-sulit mo ubrahon kada adlaw.
6: Ano pagkaon, yun? Pagkaon, nabi sa mga processed foods.
7: Sakto, git, engineer. Number one, git na, no? Highly processed foods or sugary foods. Kag syempre, ang ikaduwa, lack of regular physical activity.
6: Exercise. Pero,
7: gapungko ka lang, gihigda.
6: Uh-huh.
7: Okay lang nga, hindi ka ka-exercise. Pwede ka da pang paninlo sa inyo nga balay.
6: Okay.
7: Kagiyo-giyo ka, engineer. Galakat-lakat. As long as your body is moving, no? So, ikatatlo, engineer, it's smoking. Ang ato niya bisyo. Ikaapat, it's excessive alcohol intake. Kagang ikalima, chronic stress, engineer, no? Permi ka lang stress. Kag ang ika-anom, kulang ka sa tulog. Ang ika-pito, amo ning ambal mo gina, ang ubis, excess body fat.
6: Okay.
7: Kag ang ika-syam, exposure to pollution. No, amo nang mga sa aso sang tabutso.
6: Okay.
7: Mga pollution na sa. So ini sila, engineer, nga mga factors.
6: Pollution mo na, Sir Kibin, kung napalibutan ka sa mga ining walwalan ba lang

0: free radicals ang antioxidant. So ano yung mga free radicals? Paminsaron tayo ng mga free radicals, mga ano ni sila, the wild, no?
1: Uh-huh.
0: The wild ng mga molecules. So during normal metabolism, ang aton lawas nagaproduce ang free radicals. Example, gawa ka ko isubong engineer, nagproduce ko free radicals.
1: Correct.
0: But then again, pwede pa gina magdamo ang free radicals once mag-gawa ko di sa aton studio.
1: Okay.
0: Mainitan ko, makahaklo o aso.
1: Uh-huh.
0: Tapos, butang tabi, may unhealthy lifestyle ko. Wala kong exercise, pungko ko. Tapos, akong sudan, processed food pa. So, pwede na siya engineer nga mag-dubli pagit ang free radicals.
1: Ang mainit nga pagmamahal ni Mrs. siya, nakapalain.
0: Lain
1: na iya.
0: Free na iya nga antioxidant yung engineer, no? So, ina sila, nag-create ng too many free radicals. That's why, ang selula mo nagkakaguba, engineer.
1: Okay.
0: Kagdira, nagasugod ang ginatawag naton nga silent inflammation. Hindi mo siya mabatsyagan.
1: Okay.
0: Mabatsyagan mo lang sa, kung lala na siya.
1: Oh, luya ka na?
0: Hmm.
1: Uh-huh.
0: So, paano naton mabuligan ang aton nga lawas, engineer? Siyempre, engineer, no? Kinanglan ta suportahan ang aton kabugusan nga lawas. So, ari mga simple nga steps, kag hapos ng gidimuon. Una, ginasulit-sulit ha, kaon sila prutas, kag utan. Kag mas pilion nila, kaunon ang mas masustansya nga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaon, so, kaon sang chichirya, sa mga, di, mga ano na, pastry, kag sang, ano ni, mga soft drinks. So, amo na dapat engineer, kag mag-exercise sila regularly, hindi sila magpulaw, hindi sila magpa-stress, inom damo nga tubig, no? Saktuan nga tubig, at least 8 to 10 glasses every day, engineer. Kag syempre, likawan ang mga bisyo, kag i-maintain naton ang healthy nga timbang, no? So, pwede nyo gamiton inyo cellphone kag internet para mabalaan inyo nga BMI.
1: Pero ako, Sir Kevin, balo ko yan nga may bisyo ka ng exercise permit sa gym. Hmm. Okay na yan, positive na yan.
0: Yes, engineer. Positive gina, good for your mental health pa. So, ini nga mga practices, engineer, is foundation sang good health. No? Kag syempre, may ara kita sang suplemento nga nagabulig sa aton sa pagsugod sang aton nga healthy habits.
1: Hmm.
0: Amuning aton nga antioxidant. Kag ang antioxidant, makuha tayo na sa DTX 500. Ang antioxidant, isa ka natural nga depensa sang aton lawas nga naga bulig sa pag-neutralize ang free radicals nga nagatugas ang silent inflammation sa aton lawas, no? So, kung busy mo lifestyle, sako ka, or you are stressed, the more kapag dapat mag-suplemento sang DTX 500, ang superior antioxidant na may D-sugar, sugar cane extract, kag ampalaya leaf extract. So, ini sila nga mga plant-based ingredients naga-provide sa aton sang antioxidant compound nga nagasuporta sa natural defense sa aton lawas against oxidative stress kag maging parte sang aton nga healthy lifestyle. Kag always tandaan, engineer, no? Ang DTX 500 naga mas effective ni siya kung partneran mo sang good nutrition, regular nga exercise, kag enough nga pagpahuway. Kasi syempre hindi nila pagkalipatan, engineer. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay ang Mighty C Alkaline Vitamin C isa nagahatag sa aton sang sodium ascorbate or buffered form sang ginatawag nga vitamin C nga mas ano siya, gentle sa imo stomach, no? Hindi siya magtugas sang hyperacidity. Kag nami man ni siya, engineer, kay ang vitamin C nga ara sa Mighty C is also considered as antioxidant plus naganami pa imo nga immune system kay ginapabakod sang Mighty C Alkaline Vitamin C imo immune system para sa pag-respond sa ginatawag nga silent inflammation. So, atong gipermitan daan, no, wala sang bulong nga makabulong sa unhealthy habits.
1: Correct, correct.
0: Maski ano pa na nga bulong, maski pinakamayo nga bulong, kung hindi mo pag-untatan imo unhealthy habits, hindi ka mag-ayo.
1: Siyang tinabungos pa na yung mga suplemento.
0: Yes, sa engineer. So, ang pinaka-kusog, pinaka-epektibo, gadya nga bulong sa tanan, engineer, it's a healthy lifestyle.
1: Correct.
0: So,

0: pagkaon sila, balancing nga pagkaon, no? Masustansya nga pagkaon, exercise, tulog, manage ang stress, kag syempre, partneran gid sang DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C para hapos ang pag-build sang healthy lifestyle.
1: Okay, salamat Sir Kevin sa mga informasyon. Gayom yung ginagatong mga tagpalamati, kinakita nila yung makabulig, makahatag informasyon na maproteksyonan nila ilalawas, pinagi sa pag-take sa ining DTX 500 of Dancing Mighty C. Okay, dugang ta, no? Ano naman ang mabulig sining aton nga D3 Bio para sa overall health? Sir Boy naman ya, no? Sa talk ni Doc ni Sir Boy.
2: Thank you, no? Sa this talk ni Doc na sang D3 Bio, let's talk about wounds. Uy, pilas. Uh-huh. Oh, damo ni ng pesky engineer. Sugatan ang puso si Nipon. Damo ni... Damo.
1: May harap pilas nga hindi mapali-pali.
2: Hoy! Ang ato nyo sa yan, yung mga pilas, yung mga minor wounds, yung mga pilas, yung adlaw-adlaw, ma-experience, hindi man adlaw-adlaw. Lalo na sa mga tao nga prone, nga mapilas, like harapin mo sa kusina. Permisa yung tawag ng mga ubra ng mga delikado, no?
3: Mekaniko.
2: Mekaniko mo na, oh, nan, no? So, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Well, there are two parts na makabulig ang D3 Bio when it comes to wound healing. Number one, you take it orally. Ay, kuha ko D3 Bio, napilas ko, inom ko D3 Bio, no? And the second one is to use it topically. Uy, makuha ko D3 Bio, buslutan ko gamay, putang ko to sa akong pilas. But, we need to know how to use it. So, subong sa D3 Bio, let us know how can D3 Bio help in healing your wounds, no? Number one, siyempre, ang aton instinct niya, imnon ang D3 Bio.
1: Correct, no? Ito, pwede manggali yung sagwa lang, topical.
2: So, una-una, ya, imnon mo D3 Bio. Example lang, sa kusina, kiyad ka ito si Buyas.
1: Uh-huh.
2: Pong ulo mo, din-diin. Inapaminsan mo yung si engineer, albaw, ay, gulpi lang. Napilas ka.
1: Uh-huh.
2: Ay, uy, napilas ko. So, ano yung mo? Number one, kid? Ay, ugasan ang pilas.
1: Correct, kina,
2: running water, no? Running water, gidya. Or, napasok ka.
1: Uh-huh.
2: Ha? May napisikan ka mantika. Ano man o labrawan, amo magyapon. Ha? Running water. Kaya magbalik ang, ma-stop ang burning. Because remember, kung mapasok ka sa mantika, kag hindi mo papatugnawon ang imo skin, the burning still continues.
1: Correct.
2: So, kalanlan, butangan mo siya, saan ginatawa, i-applyan mo siya sa tubig, mga 5 to 10 minutes, para magbalik ang iya temperature. Then, you apply what you need to apply. But going back.
1: Ang ibang Sir Boy, yung nabutangan ice bala, or yung kamatis,
2: It's the same goal, no? Sang ice kag kamatis, gina-stop niya ang burning.
1: Correct.
2: Burning, abi mo, kung sikan ka mantika, kag ginawas, klimo itong imukamot, abi mo, tapos ng burning, it continues.
1: Okay.
2: So, kung mabutangan mo dahil yung ice kag tubig.
1: Nag-penetrate pa?
2: Gasige pa ng init to sa sulod, no? So, going back, no? So, napilas ka. Napasok ka. Inom ka D3 Bio. Why? Ang sikreto sa D3 Bio, if taken orally, among maniginaliwat-liwat, ang gatawag ng medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids contains ang ginatawag natin ng mga antimicrobial properties that protects your wound from further infection. Orally, ha? Orally, uh-huh. Anin sa sulod, the protection comes from within. Anin sa sulod sa lawas mo. So, hindi nga mga medium chain fatty acids, ginahimo ni sang lawas na into monolorin, hindi nga monolorin nga ini, amuni maprotekta sang imo pilas from within.
1: Okay, huh? Okay.
2: So, number one, protection. Number two, you clean your wound. Tapos na to, natinuan mo na yung imo pilas. Napunan mo na. Ang imo burn to, napabutangan mo na tubig para magbalik sa normal temperature. You apply D3 Bio. Ha? Kwa ka sa D3 Bio, kwa ka sa tinlo ng dagom, itoslokon mo, dakag i-apply mo. Ini nga proseso nga ini, what does D3 Bio do? D3 Bio, first and foremost, apply anti-inflammatory agents.
1: Okay.
2: In the form of ferulic acid and vitamin E. These are specialized antioxidants. Damo ba antioxidants? Every antioxidant has its own purpose.
1: Mm-hmm.
2: Bini ang ferulic acid, ining vitamin E nga makuha sa D3 Bio, they are skin specialists.
1: Okay.
2: Ilagi niya kumbaga ya expertise is to maintain and repair your skin. So, pag apply mo sa D3 Bio da, ini nga phenolic acid, ini nga vitamin E will do its job in promoting, gatawag naton nga sakto-sakto lang nga inflammation. Again, inflammation, kambalin Sir Kevin, is important. It enables your body to repair itself, to corral that site of injury. No? Yung ginaamon lang yung basang inflammation.
1: Kako may mga inflammation, dira nag-aaway na nga.
2: Nagpadala. Nalawas mo sa immune system.
1: Correct. Oh.
2: So, anong pagiging oblan ni D3 Bio? D3 Bio, specifically lauric acid, no, will activate your fibroblast. What is your fibroblast? Fibroblast is the part of your bone and that produce collagen, no? Ini nga collagen nga ini is used by your body to stitch up your wound. Amo ni ang gapatapik liwat sang imo skin ang gitawag nga collagen. Ti ang lauric acid nga na sa D3 Bio, amo ni ang ginaobra dia ginapatapik na liwat ang imo skin padali magayo. Remember, your skin will do its best, no? Ang atong lawas to basically repair itself because your skin is the physical barrier between your body and the physical world.
1: Mm-hmm.
2: Meaning to say, your skin is your armor. So that's why amuni ang mga repair system sang atong lawas when it comes mga pilas ka. And D3 Bio accelerates those repair system, those fibroblasts, those collagen, and supports it with its own superb antimicrobial properties, no? And hindi pa nagkulang ginduangan pag isang iyaman niya own skin specialist nga antioxidant like ferolic and vitamin E. No? So di mo makita nga ang D3 Bio namigid sa imo skin if you know how to use it. Remember, pag burn, pag yutay nga, hindi yung sunog-sunog kagid ha.
1: Uh-huh.
2: Minor burn na mga pisik-pisik lang sa mantika, napasok ka lang sa posporo. Mm-hmm. O ano, kalanlan, ibalik mo gid sa normal temperature ang imo skin. Pagyan mo gid tubig. Ha? Pagyan mo gid tubig. O si engineer pa, kamatis, dami mo ng kamatis, rich in vitamin C na, no? Pa-apply mo da, or ice. Ang goal is to return the skin to its normal temperature. Then, dira ka palang ma-apply sang imo ginatawag nga D3 Bio.
1: Applicable mo na, Sir Boy, sa mga babae, lalaki, gahampang kalayo, bla?
2: You want to be burned? So, ang punto da is, ang D3 Bio helps you with your wound healing. Pero ang pinakanami kita, you take D3 Bio every day nung may pilas ka. Because you basically help your immune system. Hindi lang help, you have a second immune system fighting those microbes that might go inside your wound. Correct. Remember, a brain skin mo, meaning to say, prone ka sa infection.
1: Correct.
2: That could be a point of entry sa mga tawag naton ng mga harmful microorganism.
1: Kagdamo kita sa skin naton, damo kita yung harmful ng mga bacteria, Sir Boy.
2: But they stay there.
1: Oo.
2: Kikula, kung wala buslot ang imo skin, hindi siya kasulod.
1: Uh-huh. Okay.
2: And remember, your neutrophils, no? your foot soldiers of your body, gabi na silang patrol, lalo na sa mga skin area mo. That's how important your skin barrier is. That's why, kung magpilas, hindi magpanic. Number one, hugasan ang pilas. Ha? Sang niyatawag nga antimicrobial soap. Kung may DTX sa beauty soap, kamunda, patangan nyo na, may BCO man na. No?
1: Okay.
2: Ha? Pag naugasan na, nagdulaan itong higko, ay ipat, no, kag ipatangan mo sang sterile nga ghost, kag ipatangan mo sang imong na antiseptic. You could also use D3 Bio as your antiseptic, no? And amun ang kanami sa D3 Bio, abi mo pang kontra ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Uy, when it comes to wound healing, gili, ara man siya, makatag man siya sa potasi mo. That's why, talang yung mga balay, dapat sa ilan yung medicine cabinet, may hala kagid yung D3 Bio.
1: Correct, ha? Correct.
2: Pwede mo, number one, kung medyo, why nadala sa sipilyo ang imo bad breath, pwede mo na siya, pakatatlo.
1: Mag-ural?
2: Mag-ano ka? Mag-usawin mo ni as mouthwash. Palibot-libot man sa imo patay nang bad breath nga mikrobyo, patay pang mga mikrobyo that causes tooth decay.
1: Inang ginambal mga oil pulling
2: tambok question ti sir, tapos na namon oil pulling, ano na namon
1: dupla na namon, pwede ko na tunlon na
2: pwede gapon tunlon kay ina nga labot nga imo manalaway ina nga ditribayo nga ginpalibot mo sa lawas mo asay mababa nga gin oil pulling mo imuon pa na sang imo lawas into monolorin, ha, 200 times better, ha, than lauric acid to basically help fight those harmful microorganisms. That's why nga tawag ni naton ang ditribayo the super food supplement kay simple perfect ang nga tawag nga gift of nature, no, nga kalin niya sa lubi. Ang lubi, malubo naman ano ka persistent, ha? Do kung sa bagyo lang mabato ni sa kawayan, ha? Correct. Sa ano? Sa ginatawag ng bato sa bagyo.
1: Ang strength niya, no?
2: Ang strength niya. And the fact that you could use from the roots hasta sa bunga niya, hasta sa dahon niya, ang kamayuhan ginatag sa tao, ang pinakagabi ng gift, it's oil. Lalo na kung kabalo ka maghimo sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, ang pinaka-premiado nga BCO, amo nang ara sa ditribayo. That's why gaayo ka kung gainom ka sa ginatawag nga ditribayo. So kontra pilas, kontra mikrobyo, ha? O kung gusto mo lang nami ang ginatawag nga overall health mo, mag-inom adaw-adlaw sa ginatawag nga ditribayo.
1: Okay, no? So kinanglanong gid, pro speaking sa mga bakterya bala sa atong skin, may solusyon nang kita. Ining aton nga DTX Beauty Soap. Kamalo ka ang skin aton, first line of defense na sa Balser Boy. Nagabulig man ini, protect sa aton nga lawas. So dapat healthy nga aton skin. Dapat tinlo permi para nga makahimo siya sang limuon para magprotektar sang aton nga lawas. Ang skin amo ning pinaka the largest organ. Na organ gini sa ato lawas
2: engineer. Dapat naka DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap is your all-in-one soap, antimicrobial na may beauty properties pa. When it comes to antimicrobial properties, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya ng fungi and bacteria that causes skin diseases, mga anbon, psoriasis na ay amat-amat na kakas, even your pimples. Kung ga DTX Beauty Soap katungkol sa VCO, no? Ang VCO nga ini kaya man tap naon ang ginatawag nga body odor. So kung naka DTX Beauty Soap ka, kampiyon na ang imo skin health. Giduwangan pag isang beauty properties nga pa pain, nga pa puti sa imo skin. And guava extract, extremely rich in vitamin C that not only whitens your skin but also increases your collagen production. So that's why, kampiyon giningabon, all-in-one soap. Kung gusto mo momot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Pero protection man sa ilok, Sir Kevin, inang medyo ma-cloudy lang ilok, itong-itong na. Sir Kevin, ano ang ara sining aton nga Clinica Diofresh nga ang 48 hours may hakatag sa protection sa aton?
0: Yes, may ara kita engineer, duha kapilian pag-abot sa aton nga kilikili problems.
1: Uh-huh.
0: No, pwede Clinica Diofresh kaga Dio Glow, no? Ang Clinica Diofresh himo sa tatlo ka natural ingredients, castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga may antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs. Engineer, ginapatay niya ang germs nga nagapabaho sang imo nga kilikili. So kung gusto mo layo ka sa body odor, mag-Clinica Diofresh. Pero kung problema mo ya, engineer,
1: itom,
0: no, ang imo kilikili daw guma ka itom,
1: nagalagom,
0: no? Dapat Dio Glow, no, kay Dio Glow may ara ini mga active ingredients nga nagapaputi or naga pamat-amat whiten sang imo nga kilikili, no, kag gentle pa siya sa imo nga panit sa kilikili para hindi magtuga irritation, kag syempre kapatay man sang germs nga nagatuga sang body odor, engineer.
1: Correct ha? Pero ako ya kada agaya isa ka protection kuya ning DTX coffee mix. Na mi gid Sir Kevin mo ang aroma lang bala, ang sabor niya, ang katamis nga kanami ibla nga pagkatamis ya, Sir Kevin. Kaga ang baho, bo, kinanglan nyo magtilawan gid ining DTX Coffee Mix. Manami na, kung may problema kay tinluan niya man imong sulok-sulok mo kay may aral sa nga chia seeds nga nagatinlo amo ni hambal permi kung naga coffee mix dita detox coffee mix ka nagakapi ka na nagadetox ka pa.
0: So it's the best way, engineer, to start your morning pinagi sa pagpangapi sang DTX coffee mix bugana sa antioxidant kag may chia seeds pa nga rich in fibers, no. Pero kung gusto mo yang ma-enjoy ang kape, no, despite sa imong blood sugar level nga gataas, no, DTX Premium Coffee ang akong gina-recommend sa ila, engineer. Kay DTX Premium Coffee, duwa ang source ng antioxidant, DSE kag Ganoderma mushroom, no. May ara siya ergothionine pagid nga additional protection or additional natural defense naton against free radicals nga nagatugas ang premature aging kag inflammation. Well, syempre ang iyang sweetener, engineer, is stevia. Ang stevia, ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape, no, nga wala sang pagtaas sa imong nga blood sugar level kay ang stevia, natural sweetener. So kung ikaw may diabetes kag gusto mo ya mag-inom sang kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imo mood, stable imo mood, layo ka sa stress, muok pa imo tulog kag permi ka ga relax, mag prebio coffee. Kay prebio coffee may probiotics nga naga hatag sa aton sang happy hormones, engineer.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung probiotics naman, may problema kabi sa imo nga chan, no? Butod-butod imo chan, hindi ka matunawan, constipated ka or ginadiarrhea ka, or as well as may ara kasang ginatawag nga urinary tract infection nga pabalik-balik, basi kulang ka lang sa probiotics, engineer. So dapat magsuplemento kagit sang klinika, spore biotics, engineer. Kay kung gainom ka, kung halin ka sa inom sa pag-inom sang antibiotics,
1: uh-huh,
0: need mo gidliwat mag-inom sang probiotics. So klinika spore biotics ang solusyon. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, plus ginupdan pa inisang prebiotics para sigurado nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics kag para mapuslan gid sang imo lawas. Kay kung patay ang probiotics, engineer, hindi na siya mapuslan sang aton nga lawas. So dapat buhi yang imo ginatumar nga probiotics. So para makasigurado sila nga mapuslan gid sang ilalawas ang probiotics, Clinica Spore Biotics ang dapat nila nga tandaan. Kay may probiotics na nga 80 billion CFU plus prebiotics.
1: Okay, pero ang importante man, si Mrs. dapat happy. Ha? Si Mr. Happy man, dapat mayo ang kargada, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Dapat strong.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami isang daloy, isang dugo. Sa kung mag-take us ni, nami ang daloy sa dugo ni mo, Sir Boy. Kag isa pa, makabulig ini-support sa aton respiratory health. Ang makakabuwas ka, beneficial ini nga may epekto sa aton respiratory health. But siya sa aton nga lungs, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa alleviate ang symptoms sa respiratory condition like asthma. Amuning nami man sa aton nga extend food supplement for men. Happy na si Mrs. Kadamo pa sing mga mabulig ining aton nga extend food supplement for men. Kay tungod may ara sa nga makakaglabuhas ka, naga-support man ini, mag-remove sang mga toxins sa aton nga kulon. Sir Boy. So kinanglan ta, ha, sa mga mag-asawa dira, mag-extend food supplement for men, labi na gid kung nagaloy-loy na kay nagalaylay na kung gusto mag-untay, mag-extend food supplement for men.
2: Mm-hmm.
1: Speaking, sabi sa blood flow, Sir Boy, anong mga rekomendasyon mo?
2: Nami, man, no, kung gusto mo i-increase yung blood flow, magpamasahe, magpamassage 2 to 3 times a week. At may budget, no? Ang sekreto sa masahe, amuning gapanami sa blood flow, kaya makmo ginamasimas kada, ginanid kada, ginapisil-pisil kada.
1: Uh-huh.
2: Pero kung nami, pag ginakong gasolop-sop, ang ginatawag na init sa balanyos mo. Kaya ang balanyos, sakto lang ang init, kagkampyon ang baho sini. Dapat, naka DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, kampyon. Kaya ang ginatawag nga hagod ng pagmamahal. Ang ginahatag sa DTX liniment oil, ang aromatherapy siniga, it relaxes your brain also, no? So, abang masahi ka da, ha, you get the full benefits sa ginatawag nga relaxation na ginahatag sa DTX liniment oil. lalo na kung pwede mo sa kung may biyahe hilo ka, galingin ang ulo mo, permi, pwede mo man na yung simut-simutan. Ang itatawag na DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet happy birthday to my cousin, no, kay Dr. Yonel Gulingo. And good morning man siya wife kay Dr. Tet Gulingo, no. And sa akong itatawag mga pakaisa ko da sa Escalante kay Dr. Marian Tan. Mayong aga sa inyo.
1: Wala ta oras, Sir Kevin, Sir Boy?
0: Yes, para sa dugang informasyon about sa amon nga mga produkto sa Clinical Delta na tibok, akong din ini mabakal, magkato lang sa amon Facebook page sa Clinical Delta Alternativo. So, ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo, wala sambulong nga epektibo kung unhealthy lifestyle ka Japon. So, para the best gidya nga bulong is your healthy lifestyle. So, ato ang lawas tamligan, balatian likawan.
2: Okay. Hindi magipat mag DTX 500 adlaw mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, no? And of course, kung tatrangkaso, ubosipon kagilanat, mag D3 Bio, no? Ako si Boy Salweta, ngambal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Ngayon, salamat man sa inyo pag-upod sa inyo programa in behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, ang atong nga VP, Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, kag ang atong nga Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling, i-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo, Drama Friend.

0: Nga karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Pero may gubongkoy, kung na mo kakarta pero hindi mo magamit, da wala man ang pulos, Meg.
2: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
1: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
2: Oo, kay picture to sa nga kwarta.
1: Ha?
2: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
1: Ano man? Abi ko, anay kong piho na.
2: Sali naman tabi makuha sa kwarta kay walang-wala man ta.
1: Tino nandoy ko lang. Ambal mo nga bago lang.
2: Ay, istorya lang eh. Wala man bayan magsugid. Wala bayan magsugid, di ba?
1: At isa-sasadyay, no?

0: Magdali na.
1: Ano naman burog, chip na tanod?
0: Umayo, sekretarya, magdali na.
1: Mahirip ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi mo ako bungol, syempre.
0: Buti lingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani, ako pa.
0: Kung indikasyon na nabala nga manugbugtaw man si Kapitan Hugakom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nag-augayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung amo ng pagbanta mo, di ako manang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sang tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa.
2: Utro ka man magdali na.
0: Te, kundi nalamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Amo man gyapon ka pa.
2: Ano man gyapon man? Ano nga amo, ha?
0: Ang ginaistorya na amon di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano, abikap kay mabugtaw ka lang kadali, tapos makaon naman, mapahunay-hunay ka lang, kagbabalik na naman tulog.
2: Ay, nagabalik ako na yung tulog tungod ka nami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kapaw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo, kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalita gid kuno ya.
0: Paldo ka kap eh. Sadya-sadya ino.

Ay, kanami gidya sang damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sang tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sang Pilipinas? Uy. Pero ang kanami, santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-Kalyesin ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko gani ya. Daw hindi damgo mo. Daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali. Tapos mapaunay-unay ah. Kag magbalik din tulog ah. Padayunon ko tong akong damgo. Kay base kon matagay naman tong malita. Kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay! Kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo. Nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw. Para nga paldo si ako. Ay aba! Daw sa ano bala? Nga halin lang ako sa pagkakapitan sa barangay. Marikta ko yada yung presidente. Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si Anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: da ko botkon.
1: Ano man, Eljan, laba-laba?
0: Den ka nagalin? Ginapangita, takakagay na aga pa?
1: Ari lang ko di sa higad-higada, ga-exercise.
0: Exercise? Wala ka man gano'y ginabalaso.
1: Di ginatrapuhan ko na mo.
0: Exercise ano?
1: Exercise ang baba, balaw.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang hindi ba na magbayad-bayad.
0: Amo nagaling na permi ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto? Mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Nge, sa damgo lang gali? Basi pati kao mo, damgo man?
1: Uy, busog gani. Busog ko kay may litson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutom ka man yap, unay.
1: Amo gani, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod, no?
0: Nge, ano galing gusto mo ya, how?
1: Damgo ba lang ang nagatutuo daw?
0: Totoo na ko, butkon. Ang mga wala na pincharan sa buwang, napincharan mo kayo dyan, oh?
1: Suya ka lang ya, guro ya. Gusto mo, sundun mo eh.
0: Nge, hindi ko ya.
1: Sadya-sadya eh, no?

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Magdali na. Ari na ba ng listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw may bago gid nga reklamo samtang nagakatulog ka.
0: Uti subog ya, may bago naman.
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa ngeto padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Ah, basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, oh, bro. Bus mayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw ya, Kap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, burog. Ay, karon ako naman ang nakita mo, ha? Uti ano pagig burog, ate? Ah, magdali na iste. Ano?
1: Ay, okay, Kap. Oh. May isaman ka reklamo, Kap. Oh. Hamas ang isa ka iloy, kinpangawat ko nung iyang at chinilas.
0: Ute, nakantuan mo na burog?
2: Oo, oh, Kap, eh.
0: Ute, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos, Black Kap.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Ha? Nagsala lang paglibod niya, Kap. Kaya ang iya chinilas, Black Kap, nabilin to. Tapos ang iya katagya sa balay, among isoksok ya. Nagbalis karana, eh, sila sa nasoksok up.
0: Ay, buisit! Yung mga reklamo na. Na wala tupa.
2: Ah, kay basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya! Hahaha!

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daa.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik kagidiyan, no?
1: Gabalik-balik pa ko ditungod may... wala pa ko nakuha.
0: Aba.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Mads Marites, are na lang ho. Amo ni ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, oti daw. Doon na bungol ka dayo, nay, no? Wala ka kabati sang hambal ko.
1: Hindi ko kabati, Mads. Ano ay, daw hindi biklaro sa akon eh.
0: Ay, gali ka? Wala mo na batian?
1: Wala.
0: Siling ko, dako na di ang utang mo sa akon. Tani, mabayaran mo man ako.
1: Ay, do indigid ko, Mads kabati. Ay, Mads, may laktan ko gali. Mapuli lang ko to sa balay, makuha ko bayo.
0: Ay, sa diin ka makadto, Mads?
1: Mabalik ko dahil sa ospital, ah. Bantayan ko to si Norbing de Malunhaw.
0: Ate, sadya-sadya, ino.

0: Migo ko lang, Toy. Ano man, may kabang koy. Kadugol mag-lunes, ha? Buwas Domingo na. Sunod nga, law lunes. Sundays call to na tayo sa lunes. Dumano naman ko gani, Meg. Para magamit ko naman ng akon nga, o ko ng aton nga, high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Migaw.
1: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan haw?
0: Oo, oh, kito, gamango ko.
1: Mm. Kung matuktokan, may gamitan talang steel brush, ah. Hindi gani, papel dili, ha?
0: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
1: Mm. Suggestion, mananayang ako niya.
0: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
1: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ah.
0: Mas maayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
1: Sadya-sadya, you know?

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: on
1: the best music and entertainment 88.7 K5 News FM.

0: Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
2: Hey, Vibe! Kalingawan time!
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka? Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At ano ang akon role, Day?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, Vibe! Kalingawan time!
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix
9: mga butika.
6: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C,
9: babaka sa mga butika.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro kapulkatol,
21: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to Mama!
26: X10 Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlong na dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ng antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlong atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epic.
26: Demo.
25: DTX 500.
26: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
26: Yung may D3. Mabagat
13: sa mga butika.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
3: Mga bad cholesterol.
2: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
3: Di mo tambay.
2: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
2: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
2: Wow.
4: Magnesium sa
2: atong... Amo dapat palin, sige tani na mo. Kinanan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium, gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa atong heart.
2: Mm-hmm.
4: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
2: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
4: mm-hmm,
2: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
2: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan, sa ginapadamo niya imo nitric acid.
4: Mm-hmm.
2: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
2: meaning
4: pa
2: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa.
4: Mm-hmm.
2: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
3: Kampiyon.
2: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
3: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
2: By turbo.
3: By turbo.
2: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
3: Extend, kampiyon.
4: Sa rurot gina.
2: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
0: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
0: D3 Bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
2: 11 Mbps.

May waga mga kaki-foy! Kumusta na ka muna? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw, Biyernes na! Biyernes na, Subong, ha? It's 17 na sa bulan sang Hulyo. Thanks God, it's Friday, TGIF! Wala naman trabaho ang ibang buwas Sabado. Friday na kita, Subong, ha? Ayong aga gid sa inyo tanan-tanan, welcome na sa aton nga pagpangalagad. Ari na kita diri sa pagdulong sa mga balita kag mga impormasyon. Kumusta na ang aton sini mga tagpalamati? Mga nagapangunang mga balita ti sa Martes kadlaw. Grabe ni big time naman nga saka sang presyo sang diesel. Oh. Ay sa informasyon nga napulo tub-tub 11 kapisos ang kada litro. O 10 to 11 pesos ang saka sang kada litro sang diesel. Samtang ang gasolina 3 tub-tub 4 kapisos ang saka kada litro, puro saka ang kerosene saka man. Naway na ginsang panaog niyo. Bangod sa panayon niya pagpamumba sang US, ang pamumba lang daw inagi. Daw pariho sang hambal ni Lolo niyo nga kuno, tudson niya na ang Iran, nga daw ayaw man matudos. Lolo niyo bla Donald Trump. Ito may weapons of mass destruction sila nga, nuclear weapon. Eh, amo nang ambal nila nga dapat ani kung ginbombahan, ginbombahan na lang tudo lang agin isalam na para tapos na yun. Hindi nga daw pamumba nga daw inagi. Nga daw hindi piho. Di amo ina. Na kung magpamumba kasaka presyo sang diesel kag gasolina ang apektado kita nga mga Pilipino nga mga hoy puloy. Mayo lang na yung mga politiko nga mga kawatan kay Waig Batyag. Mga politiko nga kawatan bla ka mga politiko nga mga oportunista. Why niya ka Batyag ah? Mga oportunista nga mga negosyante, mga oportunista nga mga politiko. Mga kawatan nga mga politiko Waig Batyag. Isa na mo na yung presyo, kagasaka presyo sang langis kay tiway problema sila. Ang kaluluoy, ang mga hoy puloy. Ngayon na ilaya kay atay kag batikulon, pirmi yung ginasudaan nila. Atay kag batikulon. Nami sila, no? Nami sila pang lampusan. Kaya makuna yung masaka naman eh. Masaka sang dako naman ang presyo sang langis. Eh bisan saka ni te anon tanabi ma hindi man na siling nga mag give up kita no, masurrender na kita. Mahimuyong na lang kita. Kahit may mga ginalagas pa man kita nga mga ginahimo naton sa aton nga pagpangabuhi. May mga kabataan pag kita kag kaapuhan nga nagapangabuhi. Eh amo ini Vice Mayor Pangka Piksyo, hindi ka mag-ugtas kay birthday mo Subong. No, kay former Vice Mayor Pangka Lamasan Piksyo sang Dueñas, ang avid listener sang programa ta sa 11 Mbps kag K5 News FM naga-celebrar. Ang ambal sang iban niya, birthday celebrant. Pero ambal niya sang matutuod kung kakilala niya, birthday celebrator. Oh? May kinalain. Basta birthday mo Subong, tawag sa'yo mo, birthday celebrator. Former Vice Mayor Pangka Lamasan Piksyo sang Dueñas. Happy birthday ka na. Ini magugtas. Eh nga to niya, titinguha lang ta, don't give up. Amunambal na nga, don't give up.
maninguha lang kita yan, mga budlay. Kita sa aton siningapag pangaboy. Ate, kung mag-give up ka sini, mano ka na lang, abi. Alang-alang ka na mag-suicide. Alang ka na, maglumpat sa ikapat nga panalgan sang Swan Rose Building. Hindi, gid. Hindi pwede. Amo na nga nagatrabaho kita, nagapaninguha kita. O galing, ilabi na gid ang mga middle class, bla. Nga mga middle class, sabi no, nga mga kauturanta, mga middle class, mga minimum wage earners. Amo man yung pirmi ang ginakwaan sang buhis ang gobyerno. Kay hindi kita kapanagyo sa aton sweldo, automatic nga ginabuhin ang buhis. Pero kung sa tagtaganay, gani isang ayuda ang mga middle class nga mga pumuloyo o kung mga Pilipino, wa hindi ka baton! Eh, subong ko naman, inugatag naman ang gobyerno, ho? Para naman ko sa mga poor peace. Para naman ko sa poorest of the poor. Di ang mga middle class niya din. Ang mga middle class, mga matutom. Kag hindi kabutig sang buhis nga ginabayad sa gobyerno kay automatic sa sweldo, kung magtaganay, tagtaganay, ganit tagaay sa ayuda, why sa ayuda? Ang mga minimum wage earners, bla? Mga middle class nga mga tao. Kaluluoy kay kaluluoy kita, kamo. Kaya nga, kita ang ginagatasan. Automatic small-time entrepreneurs ka man. Big time nga negosyante ka, automatic may buhis. Pero sa tagtaganay sa ayuda, kaluluoy ka. May nugatag naman ko, no? Sa mga sektor nga mga kaluluoy, ang gobyerno. Tinamiin, no? Sinula na ang middle class, abi nga earners, middle class nga tao nga nakabaton sa ayuda kay bayaw til. Kaluluoy lang. Kita lang nga permi ang ginahototan sa gobyerno kay inikitak panagyos ang buhis ta. Pero sa tagtaganay, ganis kayuhan, nalipatan kita. Oras sa ito nga pagpangalaga, las 11:15 na. Hindi nga alas ako, hindi. Las 11:15 ang matood, hindi kay alas. Mo niyo, ti subong ko ni, ginawang masako sila ang gobyerno ta sa impeachment. Isa na nun nila kalampaso sa kay Vice President Sara Duterte. Taas ng taas pa gani ang trust rating ni President, Vice President Sara Duterte. No? May bagong survey. Lagi patigayon ini sang Social Weather Station o kon SWS. Antes na magsugod ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yung survey ini ha, kay tikon survey ni kundi bantog na nga may impeachment na. Technically, si Vice President Sara Duterte na impeach niya sang House of Representatives. Amo inang yung mga ginatawag nga mga prosecutor bla mga kaki-five. Tibisan ano nila kaguba sa sininga survey, inabinigid sa mga politiko, mga negosyante nga survey believer. Ara gapo no nagsaka na si nagsaka ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga may impeachment trial sa iya. Kay mabalaan ta na dapat mapasurvey naman ni sila liwato. Sa
sa masunod sa tunga-tunga sang impeachment trial kay sa survey agin patigayon sabtong Hunyo 20 tubtob Hunyo 29 antes nga nagsugod ang impeachment trial. Ang trust cognate satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte nagsaka sa plus 31. Suno sa SWS Social Weather Station, plus 31 ha, ang net satisfaction rating ni Vice President Sara

kayo. Ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa bagong net satisfaction rating sang Vice Presidente. Ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa tong gin-survey sa bulan sa Marso plus 29 or positive 29 o kon moderate sang bulan sa Marso o kon may 3% nga pagsaka sa iya sining net satisfaction rating despite sang impeachment trial kontra sa iya mga kakifay. E dapat sini one SWS survey ni. Dapat niya dasan si Manan ni mapasurvey naman yung Pulse Asia. Nagiban pa nga mga survey firm na nagatanaw. Tikay kung nagbatyag ang tao sa mga akusasyon, mga ginahaboy nga kaso kag isyo kay Vice President Sara Duterte kundi ma dapat manubo pagid na siya. Kahit isang Marso plus positive 29 mo. Isang Hunyo, antes magsugod ang impeachment trial, nag-positive o kon plus 31 ang iasining trust as net satisfaction rating. Subong, nagapadayon, bantayan pa sa Lunes naman nga daw, ay daw gintapos na ang grave threats nga articles of impeachment number 4 agin trial sang Senado bilang impeachment court. E sa Lunes, paghambalan, kung bala si President Marcos kahit dapat ang order halin niya sa iya, konbuksan ang mga BIR records. Kagsubong man ang mga bank accounts sang presidente kag sang iya bana kay ti kwani conjugal na mo ay ti nakasal sila ti ang property ni Sara Duterte property man sa iya bana unless nga may prenuptial agreement sila nga duwa. Pero at this time amo inang isyo bala magapabor ang impeachment court nga buksan ang BIR records kag ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte sa Lunes naton ina mabalaan. Kag sa Martes gin-cancel gid ni NBI Director Melvin Matibag ang iya sining schedule niya flight padulong sa Thailand para sa isa ka pagtipon-tipon dito upod sa Federal Bureau of Investigation sang Estados Unidos. Kasi naka-schedule kung tani. Pero gin-cancel na lang to kay kuno sa Martes si NBI Director Melvin Matibag mag-aatubang isa sa mga witness nga ipresentar sang prosecution sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mga impormasyon nga may mga exclusive revelation o kon ipahambal si NBI Director Melvin Matibag sa Martes alas 2 na sa hapon sa nagapadayon niya impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Tibantayon ta na kay subong ni ang mag-utod niya mga kaldero ay este mag-utod niya mga Cayetano bla Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano ginakulban dakurog-kurog sila kay ti buksan ang investigasyon sang questionable nga napulo kabilyon kapisos nga pondo sa mga hoy-poloy nga mga Pilipino nga gingasto sa preparasyon kag sa SEA Games Southeast Asian Games sa nagligad nga tuig 2019 dito sa Tarlac ang construction sang athlete village hasta ang sports complex hasta ang mga village athlete village dito sa Tarlac City sa Pampanga o sa Tarlac sa probinsya sang Tarlac ni niya sakop sang Pampanga ang Tarlac kay Siprado ni probinsya ang Pampanga probinsya man ang Tarlac kay matuod bala.

0: ni nga kuno unliquidated. Why ma-liquidate? Kag wala kuno sang bidding. Ibantayan ta na kaya si Senador Calderon ay este Cayetano. Nagpatubo na sang iya sini nga bigote, balba sarado. Bangon sining impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Isabta. Bala. Kayti kabalo kita ang deep deputy sadto. Ni Senator Alan Peter Cayetano. Amo si Secretary Vince Dizon sang Department of Public Works and Highways. Pero may mga balita nga kuno na abswelto na yan si Dizon. Te paano ka na abswelto si Dizon nga si Cayetano? Ya wala. Bangod at that time, wala matandog ini sang Office of the Ombudsman ang ini nga kaso. Pamangkot ti kun absulto iya way sang sala si Vince Dizon ka deputy ni Cayetano at that time nga si Cayetano iya way pa sang desisyon. Amo na mga bantayan naton sa Martes sa mga explosive nga revelation o kung testimonya kuno nga ipagwa ni NBI Director Melvin Matibak. Oras sa ato niya pang pangalagad, las 11:25 na. Padayon ka mo ka nakapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sa mga balita lokal, ginapa-explicar ko noong tatlo ka mga polis nga naparagyuhan sa priso. Di ano pa investigaran nila kay nadakop naman. Nadakop naman, padalman pagid. Na, ano man nga. Ang dapat padalman sa mga kaso, maning kaso sa Mulo Police Station, bla. Ni mga priso, ni tikon priso, napanagyuhan sa priso. Tinga na ka panagyo, lang na padalman pa, pero padalmin niyo blang investigasyon sa Mulo Police Station to, bla. Ang paggalosob to sa PNP ay may kagsap. Amo lang may badalom, isyo da. Amo lang dapat nga padalman investigasyon ni General Randolph Juanio. Pero galing ang mga ebidensya kuno kag mga dokumento nga nakuha nila si Negan Ripper na nila sa National Police Commission. Ay ang Napolcom nagpatikayon sa motu proprio investigation may kang tanan sini. Agiban pang mga balita dere sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps ang TTMU transport transportation traffic traffic transportation management office o TTMO. Wala kuno sila ka monitor o kon wala sila kabalo nga may karira sang motor sa siyudad sa Iloilo bisan pa nga nag-viral ang video. Ano kuno to kay nag-abula to padalagan na kuno kay nagbuhilo sila bangod kuno sa traffic lights nga nag-go na. Te kung mag-amutan ni na nga mag-pag-go tani isang traffic lights flag-go mag-green na black edo mo kuno to rason na muna kunong ila kuno nga nakita. Te kuno muna driya sang ilo sa Iloilo de mag-green lang kaniga ingansa pa yan mo. Naka-green na makambya pa lang na, may ingansa pa lang na. Nga lain black kung dito sa Manila, pag-green na automatic, kahinagunos sa mga salakyan. Di kung magamuna, tani ang tanan niya salakyan dito sa aton sudan si Iloilo, pag-gogo dayon tanan, nami tani. Kaling kayo ng mga bulayog, manlaan ni Klabanan niya driver sa aton si Iloilo. With all due respect sa mga respetado kag mga kuna mga disiplinado nga mga drivers. Damo ko na iyong driver de. Sa siyudad sa Iloilo, damo awat. Mga luxury vehicles lakyan na puro unik balo kag guay kabalo sa lagan sa trapiko. Di ang titi mo ay kuno slick balo. Di silang kadotolog. Ano ni nag-viral ni laglahog na niyo kung nag-pag-go mo ni Dayon. Ikaw ka Kipay Paul, kita mo man ang video, di ba? Kita mo to? Mayara, kita na? Nakita mo ko na mo ni pag-go ko na, may rason ko na pag-go ko na pag-green sa traffic lights. Grabe ko na yun, builo sa sining dua kamotor. Grabe nga pagliso sa kamatora, no? Eh, diri sa siyudad si Iloilo, bisan may rason ka, kung kontra ka, ginapakitaan ka sa sala. Pero bisan may sala ka, on alay ikaw sang administrasyon sa syudad, ah, bisan sala mo pa, ginahipsan ang imo sininga, ginahipsan ka, ginatago ang imo kasalanan mo. Eh, pero ito blasang, ano kuno, no, hindi naman to kuno, job hire, regular naman kuno to. Ano ginman bala, job hire kon regular nga empleyado sa syudad to blang, nga nakamotor nga isang helmet? Hindi sa way lang. Pero kung mga kontra-kontrato, ah, rabi siguro nga buyayaw, to siguro mahambal naman sila nga muna yun.
1: Oh my God.
0: Oh.
1: next question.
0: Oh. Oh, tiyamo dapat pa si mga kamuna wala mga kakipay ba, no? Tiyamo na, no?
2: Untatana na eh.
0: Untatana, ito pa may antal ang anay, Mayor.
1: Next question.
0: Oh, tiyo sige, hindi na magpabaya na kung tawo nyo gani, mga ginrekomendar sa mga politiko gani na, mga barangay kapitan nga mga sip-sip ka mga sup-sup, grabe pagpalangga nyo bisan, may sala sila. O dapat, Waibla, oh, may sala, sila mo na, kay Paipolo, hindi na sa may top north na, grabe no, grabe nga pagbuylos ang duha ka motor ni pag-goes ang traffic lights. Eh, kita nyo na, amo na pag-go na yun. Oh. Amo na nga kon may mga bagay gani nga kon medyo bibibibi ka langga-langga ka gani ni sa mga leader sa syudad, langga-langga ka bla, langga-langga ka, sip-sip ka, sup-sup ka, kag member ka sang beautification, kay medyo gina-apinan ka ko bisa may sala ka, ginatabon-tabunan ka. San pa yung mga balik kita dugay-dugay sa dugang pang may informasyon ka mga balita mga kaki 5 pagkatapos kid lamang sini.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis!
8: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magandingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alterna Ativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Food Superman. Superman.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligat,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala gina allergy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
2: DTX 500
1: Masaliga
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may
2: D3.
1: Magkats mga butika.
2: D3 Bio
1: with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio,
2: ang D3,
1: yung may Visio,
2: ang Visio,
1: yung may D3,
2: D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Mbps 11 Mbps.
7: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps, may nadakpa naman si K5, AJ Cordoba nga nagapamatigid on the spot diri sa K5 News FM Iloilo. Di may
6: 11 Mbps.
7: May nadakpa naman si Maribel Holyesa.
6: 11 Mbps.
7: Maribel Holyesa sa Barangay Pajardo, Haro, Iloilo City. Sa aton sini nga okay ka, may kapi ka sa K5.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
9: So mga ka K5, ari kita sa Barangay Pajardo sa distrito sang Haro, no? Kunsa din diri kita nag-area. So may isa naman diri ka Changi ang naka labayan nato, no? Nakatutok, so batian ni Ma'am Gurong aton nga tingog. Batian niya gurong aton sini nga tingog, no, nga gandin pa hinaya niya. Ma'am, good morning. Ama yung udto na gali, no? Imo na di Changge?
10: Oo.
9: Do no uya pa si Mamag pa, no? Sige na, okay lang ah. Maskin kon uya ikaw ah. Mamag luwas mo sini oras, ano kapag oras masamig pa mati sa K5.
10: Kun buksan ko sa aga tayo yun na naasta sapon.
9: Tibatian mo na dirang akon madakpan ng imong radyo kon may makalabay dire nga taga K5 may ara ka sang premyo.
10: Oo.
9: Oo. Nagalaom ka man.
10: Oo.
9: Sa mga produkto ni Dr. Midlo, ano nagamit mo di?
10: DTX 500.
9: DTX 500. Sige. Kay naga andarang imong radyo na ka-tune in ma'am sa K5. Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Dr. Mil? Oy, kag sa K5.
10: Salamat sa K5 sa iyang DTX 500 coffee.
9: DTX coffee mix.
10: DTX coffee mix.
9: Oo, ang pangalan mo gani, ma'am?
10: Maribel Holyesa.
9: Maribel
10: Holyesa.
9: Holyesa. So, ma'am Maribel, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sang produkto ni kalidad ni Dr. Mil Oy nga DTX coffee mix. So, congratulations kag mayong udto lang sa liwata.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
7: Dari ara mga ka-K5 si Maribel Holyesa sa Barangay Fajardo Haro. Sa aton sini nga okay ka, may kapi ka sa K5. Eh, palayo na lang ninyo dira ang pagpamati. Basi sa masunod, kamo naman ang madakpan. Hindi kamo kumadakpan, kamo hindi kamo kapagprisohon na. Hindi man kamo pagpusasan, kundi tagaan lang kamo sa isa ka baksang DTX coffee mix. Basta magpamati lang sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Ang aton sinay nga okay ka, may kapika sa K5. Ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato na itong kaso ilan at si Ponja Gubo kung nakainom kita sang D3 Bio at lawadaw. Bangon sa iya sinay nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. nga maayo gid pangontra kag ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites nara sa aton sini nga lawas. Boy, meaning nga kung nakadetribayo ka, healthy ka. Isubong kay nagaulan-ulan. Kung sa amoning mga lugar nga kung nabasabla, amoning mga paborito gid nga balayan sang lamok. Di kung magay may hilanat ka nga may sakit sang ulo, pagsuka kag pala nakit sang kalawasan. Kag subong man may mga rasis ka, may mga nagtubo sa imoguya o kondugan. Sintoma ini tanan o kon patimaan nga basi may dengue ka gani maginom ikaw sang D3Bio. Kay ang D3Bio ang superfood supplement. Maginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3Bio. Kagin pabanan sang vitamin D3 pareho ini nga maayo nga natural antimicrobial properties. Ang medium chain na triglycerides nga sang extra virgin chocolate oil nga parte sang D3Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin, kaya ang monolaurin nga lang sa D3Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sa D3Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapa namin iman sa D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga kabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamidala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag mag-inom kita sang D3Bio para sigurado kita nga healthy kag parisa naton sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratiya. Ang mighty C kag D3Bio mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo. Subong adlaw Biyernes. May libre nga consultation kag check-up. Dira sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Domingo, ara may libre nga consultation kag check-up sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City. May libre man nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules diri sa distrito sang Haro. Kag kada Huwebes, may libre man nga consultation kag check-up dito sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvacio Street, Pasig City. Kag ang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Northern Iloilo, Central Iloilo, aranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Yun palapit na ni Dr. Amil Oy sa mga taga Northern Iloilo, ang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Atensyon sa aton mga mangunguma, ginanunsyo sa Department of Agriculture. Oh, oh tayo matupagin man eh. Ang balsang Department of Agriculture, nag-announce nga ang National Food Authority kon NFA magapasaka sa minimum buying. Ang minimum nga pagpamakal sa presyo sa palay. Maga-increase ini sa 21 pesos kada kilo. 21 pesos ha, kada kilo, halin sa 17 pesos. So good sa September. Ah, September na ni 2026 oh, ang harvest, agad to mabuligan ko ng mga mangunguma. Sang mataas nga production cost. E siyempre, nagmahal ang mga abono. Nagbahal man ang kwansine, no? Pag-preparar mo, gamit ka diesel o kon gasolina sa inyo mga traktura. Di, nagmahal ang presyo sang langis. O, taga mga mangunguma, ha? Yung anunsyo sang DA, Department of Agriculture, nga tag 21 pesos na kuno ang pa-kilo sa pagpamakal nila sang humay. Sa September, ang Department of Agriculture nagpahayag man nga ang rice will not be unloaded to Iloilo ports alin sa mid-September kag end sang November. Agod to ma-prevent kuno ang oversupply sa mga sa harvest na season. But silingon nga ang mga imported rice ini kuno pag idulong kon unloaded ipapanaog diri sa aton sa mga perto sa Iloilo. Tandaan nyo na ah. Suliton ta, ang Department of Agriculture also said imported rice will not be unloaded sa mga puerto sa Iloilo sa tuwa-tunga sa September hasta sa katapusan sa Nobyembre. Agad to kung ma-prevent ang oversupply sang bugas sa harvest na season. Sano kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang mga missions nga ini ang tinutuyo agud to masuportaran ang better farm gate prices. Pag-increase sa mga farmers income kag pagpabaskog sang rice supply sa Pilipinas. Gin-emphasize gid ang Iloilo. Oh, tandaan nyo na ha. Nga ginambal ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga wala sang i-area o kon i-unload ng mga bugas sa mga puerto sang Iloilo para ma-prevent ang oversupply during sang harvest season. Eh, kampiyon, pero pamangkot naton mahimo gid man ini. Kung may mga barko nga may imported rice, hindi makadungka. Dapat hindi nga i-unload. Dapat hindi magpadungkaon sa mga puerto sa Iloilo. Hindi lang Iloilo, bilog ang isa isang panahi. Eh, basi kumadungka sila to yan. Iloilo na butang mo, basi dungka sila to yan sa Kape, sa Roa City, sa Aklan, sa Buruanga, sa Antique. Kundi, amo mo lang na gapon. Di tanawang tagi, dabi, ang tinutuyo sini. Dapat sini, may mando man sila sa PPA, Coast Guard, Maricom, Police, mga LGU. Sa tunga-tunga sa September, sa katapusan na sa Nobyembre, nga wala sa barko, nga mga dulong. Sang sinako nga bugas, imported nga bugas para ang baklon sa mga Ilonggo ang bugas nga produkto naton. Ang aton sini baklon bulig sa aton sini nga mga mangunguma. 21 na kuno ha, effective September ang kada kilo sang palay humay nga baklon sang NFA sa mga mangunguma. Mabalik kita mga ka-K5 pagkatapos sa aton sini nga DTX 500 health alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Di
1: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: para mismo. DTX 500!
0: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kang salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
3: happy ka nunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: ABC, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
1: Tagtag ng pimples,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang na balat,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gustong kumuti,
2: DTX Beauty Soap.
1: Maraming katikati,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
0: DTX 500. Pang blabat sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw. DTX 500. DTX 500.
5: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
6: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Punga po sari.
8: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspinde dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa Antique target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiza, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuhanan ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsipinan sa mga tax, bag at anti-money laundering council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspinde dahil sa shooting threat. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoletos, UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Webes ng hapon, nagpalabas din ng announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesyonal na tagumpay ng Pinas lang na siyentipiko na si Dr. Ken Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Ken Edward Carpenter na naganap sa Cebu La Negra Central noong nakaraang linggo. Pinuri ng mababatas ang napakalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Degamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag po ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isa rin kilalang research associate sa Silliman University at iginagalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Network News.
10: YTC Network News.
8: At may get 56,000 na bata sa Antique Target na mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
13: Nilalayo ng Health Authority sa Antique na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malukal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessimi Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization ng bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Gayon din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmula ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espiritu na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mga ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas ang mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Si Network News. YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
17: Patay ang 19 anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralan. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at 2 pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralan. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang ilegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad.
20: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: Si Network News.
10: MyTC Network News.
8: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukonsidera na disorder, ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam, lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal, matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita, iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba, at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
16: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At mga ka K5 sa iba pang detalye ng balita. Nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 na impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, pinalot na makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailana. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazardous ng U.S. Environmental Protection Agency. Hinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntis, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 na aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrol. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Zabang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabang Bacolod, Iloilo at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
25: Balik kita sa ato niyo pagpangalagad mga ka-K5 dito sa 11 Mbps ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Sumong matinon ni check nato report ni kaki 5 Karen Badilla. Ining tatlo bla ka mga pulis nga nag-escort sa isa sa mga suspect na nakapalagyo sa Banwa sa Uton at iginmimuhan kuno sila. Kag ipatag nila nga ang nga nakapalagyo. Kagiban pa nga mga balita, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nag-order man sang investigasyon may kantaran sa pagpalagyo sang priso nga sa custody sang polis nakapalagyo pero sang ulihi tinadakpan man check na ton K5 Karen Badilla.
4: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Karen K5 Karen, doon ang signal ni K5 Karen Badilla sa patrol. Dali lang kay Gatawa Kapiliwata, K5 Karen, sa imo sining special com. Ang oras sa aton sining pagpangalagad, last 12:18 na sa hapon. Maayong odtolan dira sa nagapamati sa aton sa radio, kag sa Facebook Live. Thank you kid sa inyo para yun niya pagpamati dari sa K5 News FM kay Melvin Satonero. Dira sa barangay Buntatala sa distrito sang Haro. Maayong hapon ang dira no? Kay Paribiboy Cadiz. Dira sa barangay Ista Baluarte Molo. Maayong hapon man.

0: Okay, 5 dyan. Baligin, ano lang, naging isuhan lang sa memo ang ining tatlo ka personnel para magpaathag kay 5 dyan, no? Para dira malantaw kung bala ano ang natabo kay 5 dyan. Kaya tinduha lang duha ni ka person under police custody o kung PUCP kay 5 dyan ang gindala dito sa may RHU para magpamedical kay 5 dyan while ang nag-escort tatlo kabilog. So ang gusto na rin nga mabalaan sa headquarters ano ang natabo kay 5 dyan, no? Nga,
1: Tatlo ang escort, isa lang ang priso nga nakapragyo.
0: Yes, kaya mo na nga agid pa ginapasumiter sila sang ilang nga paathag kay 5 dyan. Pero gin-cleared din rin ni Lieutenant Colonel Arnold Solis nga ang ining tatlo ka personnel kay 5 dyan, nagpadayon niya ang ilang nga duty, no? Kung may baluan ang ining tatlo ka police na garanggo sang patrolman, police staff sergeant, kag police chief master sergeant kay 5 dyan. Pero ang ano man pagkahapon kay 5 dyan, nadakpan man ni dayon nilaliwat ang suspect or yes, ang ining suspect kay 5 dyan, nga may kasong rape. Then gin-remit sa BJMP na K5 dyan. Ipamatian na ton si Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang hepe sa Uton Municipal Police Station.
1: Ay, arap na sa samuhon si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, ang chief of police ang Uton Municipal Police Station. Samuhon pa lang siya. Ah, aris na.
0: Nag-agis. Okay.
1: Nag-agis sa Sunset Boulevard. Aria, K5 Paul.
2: Sir, ang kumusta ni sa subong sir ang sa inyo nga investigation sir regarding ni sa atong PUPC niyo sir nga nakapalagyo sa may RHU sir.
3: So far mama ongoing ang aton nga pagkandak sang investigation regarding sa PUPC naton nga nakapalagyo but nari-arrest man naton.
2: Mm-mm.
3: And ang aton nga memo to explain para sa aton nga personnel na receive na nila.
2: Oo. Sir, bali ang ining memo, sang saan o lang ni sir nabaton sang personnel, sir?
3: Kahapon sang aga, no? Gipa-receive naton sa ila. And we are expecting over this weekend ma-submit nila ang ilang written explanation.
2: Oo. Sir, ang ining tatlo kapulis, ano ning mga ranggo nila, sir?
3: Ang isa is patrolman, ang isa staff sergeant, and ang isa is police chief master sergeant.
2: Oo. Sir, bali sa subong yan, nag-sige, yagyapon ilang duty sa Uton, sir, no?
3: Yes, ma'am. Sa subong, ongoing ang ila or continuous ang ilang pag-render sang duty.
2: Oo. Sir, after ni sa memo, kung like be mapamatudan, be sir, nga may lapses, ano ning matabo sa tatlo taka personnel, sir?
3: For now, hindi pa natin mahambal kaya upon receiving sang ilang written explanation, we will be evaluating ang content or ang ilang reason and amuna, no, magiging form part sa aton nga report na ita-submit sa aton nga provincial director.
2: Okay. Sa subong, sir, may directive si ano si RD sa inyo dira sa Uton, sir?
3: Yes, immediately, ang aton nga provincial director naghatag sang directive sa akon diri sa Uton Municipal Police Station to conduct a in-depth investigation with regard sa pagpalagyo sang aton nga PUPC and lantawon ang explanation sang aton nga mga PNP personnel and of course no kon may ara kapaltahan sa part nila.
2: Mm-mm.
3: Of course magapangatubang sila sang consequence sang ilang action kon makita sa ilang akto nga may ara sila kakulangan.
2: Okay, sige sir.
0: K5 dyan. Oo, no, si Lieutenant Colonel Solis, K5 dyan.
1: Okay. By the way, nagdakpa naman nga padalman pag daw.
0: Need lang sang explanation K5 dyan, no? Kay kay may mga procedures sila K5 dyan, eh. Nga basta gani ang PUPC mangihi kay 5 dyan, dapat why naka-close ang pertahan?
1: Kung mga anong UPC mo at silingon sila?
0: Person under police custody kay 5 dyan. Bali, amuin na ang right term sa mga preso kung sa police. Kung sa BJMP.
1: Under police custody.
0: Yes. Pero kung sa BGMP, tiyan mo naman tawag PDL, na PDL.
1: PDL, Persons Deprived of Liberty.
0: Yes, correct.
1: Kanami na sa mga ngalan nila.

0: na priso, no?
1: Oo, gin-correct na. Kaya
0: Oo.
1: actually, gin-correct na kita sina, no? Nga ate, ang right term gid sa preso is
0: PDL.
1: POPC.
0: Ang arrested pa lang, under police custody.
1: Yes, kung sa police.
0: Kung sa police, sa BGMP na na, PDL ka na.
1: PDL.
0: Persons deprived of liberty.
1: Yes.
0: Ti kung poli, kung police sabi nga na palagyuan, ano tawag sina?
1: Mabalanda na kung ano ang right term sa Lunes.
0: Oh. Eh, wala man kay nadakpa naman mo, no? Ginapa-explicar lang sila.
1: Yes.
0: Galing kay pamangkot nga, tatlo sila, isa lang ang preso nga na palagyuan pa sila.
1: Actually, ang duha ni ang preso, madumduma to si Jerry Lima.
0: Oh,
1: siya na dang isa, pero wala niya siya yung nakapalagyo.
0: Why siya yung nakapalagyo?
1: Oo.
0: Oh, ti dapat ni, bisan ka paghihini, nakapusas.
1: Nakapusas to siya, galing kay Tanda Batano, man kay Five siya, nag-request siya ng lakan lang ko ang pertahan.
0: Oh, may hihigil lang lakan, gid.
1: Oo.
0: Pero sa, ano, sa bintana, sa likod na kage?
1: Yes, ti dakuto nga daan ng bintana, kaigo gito ang isa katawo, kun mag, suhot siya yaki Five dyan.
0: RHU sa Rural Health Unit sa Banwa sa Uton?
1: Yes, correct.
0: Oo, tuntong klase bintana na yan. Ngayon pa, sawagin na yung patagaan niya palibog ang tatlok polis. Eh, ano nga na pa-check-up? Ano kung blatian niya?
1: Abali, ano, ina kay Five dyan, no? Prerequisite ina para mag-remit, para i-remit sila sa BJMP. Antes, no? Antes sila i-remit sa BJMP.
0: Oh, tisibong na-remit na sila?
1: Yes, kay Five dyan.
0: Upod man to si Jerry Lima, itong suspect na nagpatay, na-remit na sa BJMP.
1: Yes, kay Five dyan.
0: Hindi na sila UPC, con UPC, no? PDL.
1: PUPC.
0: PUPC.
1: Hindi,
0: sabong PDL na sila.
1: PDL na.
0: Okay. So, by the way, may bypass man sa Leon? Pila to, mga lapit sa 1 million na kuha?
1: Yes, kay Five dyan. Bali, duha diri ka persona ang naaresto kay Five dyan, no? Sa Leon Municipal Police Station sa drug bypass operation ni nila kagabi, mga alas 6 dito sa May Kalumay Street, Barangay Poblasyon sa Leon, Iloilo. Ang ining mga arestado, amo inisanday alias Henny, alias Henny, 29 anyos, residente sa Barangay Bayag Sur, Leon. Then ang upod niya, si alias Arjun. Alias Arjun, 27 anyos, residente sa Barangay Hibauan, Pavia, paglunsay, high value individuals kay Five dyan. According sa kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. K5 dyan, ang hepe sa Leon Municipal Police Station, duhani ka semana ang ilang monitoring sa mga sospek antes ni ginkasa ang operation. Kagsuno pa sa hepe, halin diri sa syudad sa Iloilo ang supply or ang mga shabu K5 dyan, kung sa diin si alias Arjun ang nagakuha sa supply diri sa city, kiti taga Pavia siya, lapit lang kay Five dyan. Then siya ang nagadulong sa balay ni alias Henny dito sa Leon kay Five dyan. No? Bali nagagadto lang na siya sa Leon. Kung may transaction sila nga duhati kahap o kung kagabi, nakuha ni sa ilang paghinakop ang 2,100 nga bypass money, 16. 16 ka sa chase ang suspected shabu, lakip na ang bypass item kung sa diin may kabugaton initanan nga 70 grams kag may kabugusan nga balor nga 476,000 pesos. Pamatian naton si Lieutenant
0: okay
1: Cosme.
0: Okay naman na, Karen, okay naman ang report mo. Importante na nga ba isla guntat panakop ah.
1: Yes.
0: Okay, salamat kayo na, K-5 Karen.
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K-5 Makoy Espeha, ini naman si K-5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
0: Kampiyon, kampiyon, report. Madam mo ganyan, salamat sa report ni K-5 Karen Badilla. I-check naman na ulay yun na lang niyo si K-5 Jenny Coyunan. Kay ano ko noon ang Traffic Transportation Management Office o kung TTMO, wala sila sa may na monitor nga karira sa mga motorsiklo diri sa siyudad sa Iloilo. Bisan pa nga na may nag-viral no, nga video. Sining madasing nagpadlagan to galaksan ay duwak motor. O, oh, ti why kuno sumay na monitor ah. Ti why gid man?
2: Hindi dapat magpabayad.
0: Oh, ti dapat ini kamu magpabaya dira ka mga taga titi mo ha. Oh, kay ti budlay na delikado ni sa dalan sa layaga karira.
2: Oh my God. Next question.
3: Mga boy ko na.
0: On taton yun na ang mga karo karira na kay kung madiskrasya ti kabay pang wailan dahil sa may madiskrasya ng iban. Wail na kamo may madalahig pang iban. Kung nagpadlagan kamo motor nyo, slakyan nyo nga sobra-sobra. Hindi lang kamo kadalahig sa iban lang. Kung madiskrasya gidman, kamo lang niya. Wais sang may maapiktuhan kag may maulamid nga iban. Ola, aras K5G ni K5 Paul. Kay desig-desigon tanyo. Why? Ikaw na lang alang siya. Ara siya. Importante ni nga dapat ni hindi lang ni nga mambal kitang why sa may nahibaluan. Why sa may na monitor. No, ti ano niya nagwa sa social media nga nag-viral. Nag-viral ti wala. Ti may mga balita pa gani iban nga nagagwa pa gani ako no. Nagpadasig to kuno dalagan motor kay nag-go na. Nag-green na tidasig ang arangka sang motor dira sa may diversion road. Tinga nga duwa lang sila, hindi iba na. Yeah, ara si K5G ni Kung Yunando, ara na siya. Dali-dali on tani ha. K5G, ano, ay isang karira sa motor dira sa sudad.
4: News FM, Kampyon Report.
0: K5G?
1: Yes, K5 John, ginaklaro no ni Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldario Garbanzos ang nagagwa sa social media sa karon nga nagapakarera dito sa may barangay Dungon A. Haro, K5 John, sa may diversion road. Ang speculation nga mayara sa ginapatigayon nga drug racing o kung karera, K5 John, di sa bahin sa nga monitoring o investigation sa nga TTMO, wala iya K5 John sa may nagkatabo nga drug racing o kung pagkarera. But rather, K5 John, ang nakita dito sa video, ang overspeeding lamang sang duha ka mga single nga mga motorsiklo K5 John, no? Because according to Sir Garbanzos, ang dirang area K5 John, halin sa may Ungka, padulong diri sa may diversion nga kung tapos nga isang rush hour K5 John, after bi mga na alas 9, tub-tub alas 11 sang ugto, matawhay ang dadara K5 John ang mga dalanhon. Barumbado ni pala o kung ang mga dungol nga mga drivers, motorcycle drivers sa K5 John ang nagapakarerahay dira, nagapakarerahay, nag-overspeeding dira sa K5 John, like some sort of entertainment, some sort of fun ka K5 John. Di amo na stand firm si Mr. Garbanzos nga wala iya sang drug racing. Even ang report ni K5 John nga allegation nga kung gabi sila nagapatigayon dira sang drug racing sa may amo nga lugar ka K5 John, yung hamba niya nga nagpa-standby siya dira K5 John sa mga traffic enforcers sa lugar. Pero wala man sila sa may nakitaan, may na-observe nga mga grupo-grupo sa mga motorcycle riders nga nagapakarera kung kagabihon ka K5 John.
0: Diba siya kung naga, ang ginpamtang yun na, may salakyan kang naka-uniform, dapat siya naka-sibilyan, parang inimabalaan nga may gabantay, bla?
1: Usually ka K5 John, abi, ang mga nagabantay ni nato ng mga enforcers. Nakita mo ng mga nagamotor na bala ka K5 John, ng mga naka-color blue, o kung ang mga traffic enforcers nato hindi nga nakapula ka K5 John, may mga strategic areas ni sila kung din sila nagabantay ka K5 John. Sa ilaman ni reporting, according to Sir Garbanzos, wala iya sa may nagapakarera, but rather, nag-overspeeding lang.
0: Oh, why siyang may nagapakarera, basi kung wala sila to?
1: Tiyam mo na ang
0: wala sa nagapakarira nga motor kay wala man to ang taga TTMO.
1: Pero kung basihan nila ka K5 John ang video, ti ano na ni ko no, dugay na ni nga video ka K5 John ang post lang subong.
0: Dugay na nga video, may ara man niya kuno nga nag-guna, nag-green na mo na nagpadasig kay ilang buylos ang motor. Sabi no, damo rason kung mga kilala.
1: Si again, ta K5 John, no? Gina-reiterate man actually ni Mr. Garbanzos nga ti bawal ni K5 John sa aton nga national highway ang mga amuni, ang overspeeding, ang reckless driving ka K5 John. Kag nag-coordinate naman sila actually with the Land Transportation Office K5 John and other concerned agencies na mabuligan sila identify ining mga drivers sa good mapasaman na K5 John. Kag mapasabat man sang ilang liability kag
0: pero sa pag-identify na yun, na-identify sila?
1: So far, kay K5 dyan, wala pa. Wala okay. pa sang identity. Ining duha ka, driver. Kung sa TTMO lang, bahay ng K5 na dyan, no, well, check sa Land Transportation Office with the K5 team Kaluyo kung may mga development na sa investigation sang among opisina ka K5 dyan.
0: Okay, salamat ka na, K5 dyan.
1: Sige, ka K5 dyan. Ining detox ka pa mix nakakap ka na nakadetox ka pa report nagikan sa Iloilo City in news ka K5 at dyan ikaw yun para sa kampyo na balita servisyo publiko kagalawan sa Iloilo K5 News FM
4: K5 News FM Kampyon Kampyon Report
0: Maramogin niya salamat sa report ni ka K5 Jenny Kauyunan ang ining aporsyon niya nadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant para malikawan nato ang mga makamamatay ng mga maratian mag-inom kita sa DTX 500 bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants at sumay nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlawad lang malikawan nato ang makamamatay nga sarcoma tumalagsahon ini nga sa isang cancer apang pinakabudlay bulngon on niyara na sa late stage. Duba ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyante, 10% sa ulo kon sa liog. Pila ka mga factors kung kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil. Kamot, balikawang, likod dyan, hindi may gigiho nga dyan. Inalik ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX 500, gagbay TC kadadlaw. Kay puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kang masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Nalin sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na mag-ulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Standby mga ka K5, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio!
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty Vitamin C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
13: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatoy.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat
22: epektibo.
21: DTX 500
22: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43, nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan
21: ang
22: gapanupo.
21: Kagkakontrolar
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
4: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
4: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
26: K5 News.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!
1: 11 Mbps!

0: Balik kita sa atonya pang pangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mayong hapon man dira kay Rosalba Ricoperto. Shout out lang kuno sa bata niya nga si Angel Vinis Ricoperto. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong. Salamat gid listening from Brunei Darussalam. Happy Friday kay Rosalba Ricoperto. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bingsa PSJ dira sa Singapore. Ma'am Winifreda Sarmiento kay Ma'am Marie Talia Mitsilina ngara sa Boracay. Mayong hapon gid sino tanan-tanana. Salamat gid Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Kay Ma'am Raquel Gobatanga. Ma'am Winifreda Sarmiento. Ma'am Ninita Del Prado. Ma'am Azon Pinida. Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan sa Pasig City. Kay Sir JC James JC Hamolis Senior. Matamyaw lang kay Marilo Hamolis Kagmulong, nagapamati gid kami sa imo programa. Salamat gid kay Kim Arizona Flora. Mayong hapon. Kay Ma'am Lani Grati Hiromiano. Kay Ma'am Lani Grati Hiromiano. Kay Ma'am Aisa Amad. Mayong hapon gid kay Tristan Wyatt Gulay. Kay Mirasol Kiatson Kadigal. Mayong hapon gid. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati diri sa Key 5 News FM Iloilo. Mangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape ni Dr. Amil Oy nga kumakainom ka sini. Healthy ka. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Mangapi kita DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka ba? Mayong hapon man dira kay Sir kay Mirasol Kiatson Kadigal. Kay Jomari Bayot. Kay Jomari Bayot mayong hapon man dira kay Artem nga gahigda higda na. Mayong hapon na da. Kung gusto naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay. That's why nga healthy ka. O naka prebio coffee. Creamy siya ka may skim milk kag may creamer. Healthy siya kay may malunggay. Prebio coffee. Maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon, akon magaligo ka, gamit mo ang Klinika DTX Beauty Soap. Nagahamot ang lawas mo, nagaputi ka, nagafresh ka ang imo pamatyagan, fresh na fresh ka. Nagagwapo ang mga lalaki, nagagwapa ang mga babae. Para ma-maintain nato ang freshness. Pagkatapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok gamit ang Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh! Nagahamot, nagaputi ang imo ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot kay ilok sa Clinica Deo Fresh. Para hindi kita magsakit ang tiyanta, mabloated ang tiyanta kung maka-LBM, inanglan nga mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicas Probiotics, nagapa-active inis ang aton nga digestive system. But silingon niya, kung active digestive system, ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. So, gina-distribute sa nanay tuhay nga party sa aton lawas ang mga healthy nga mga ginakaon aton. Kaya ang mga higko, automatic nga ginapagwa sa Clinicas Probiotics para sa regular kagmasulhay nga pagpamuhin mag-Clinicas Probiotics sa adlaw-adlaw. Mayong hapon man dira kay Sir Ryan Istanyol. Ryan Estanyol watching from Barangay Binanwaan. Igbaras Iloilo. Ryan Estanyol dira sa Barangay Binanwaan. Igbaras Iloilo, mayong hapon gid. Naga problema ang migo ni Paul Dihada nga sinya nga dongan lang kami nigwa sa kalibutan. Saya huya-huya, kuya patay huya. Parang hindi mag-huya-huya ang partner mo. Mag-extend food supplement ikaw. Kahit nagapabasko gini, nagapatindog sang aton lawas. Nga ang ibang tumba na, ikaw tindog si Gapon. Extend food supplement. May ingrediente ini nga makakaglabuwas ka. Nga nagatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog. Sang aton sining lawas. Ang ibang tumba na ikaw tindog Gapon. Mayo pagid kay may ingrediente ni nga makakaglabuwas ka nga nagatag sang mayo sa lawas ta, malikawan naton ang stroke, malikawan naton ang masakit kung naka-extend the food supplement kita adlaw-adlaw. Kanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang si Api, Lazada o kung TikTok ay dolong sa inyong mga ployan. O kung kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Haro, Iloilo City, sa Miagao, sa Kalinog, sa Pasay City, pagdira sa Sara Iloilo. Subong ha, Biyernes, ang libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kalinog, Iloilo. Sa Domingo, sa Miagao kag sa Haro, sa Martes sa Kalinog, sa Miyerkules sa Haro, sa Webes sa Pasay. Mga libre nga consultation na kag-check up mga kakipay. Mayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon. Sir Edgar, mayong hapon ng da. Kay Paribiboy Cadiz sa East Baluarte Molo, kay Melvin Satonero sa Bunta Talaharo, kay Sir Arman Bakugoay na nagapanamayaw siya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian at Barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Why nakita time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sa damen and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, Key 5 News FM.
1: Key 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butka!
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadaragsa nga pungkot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman
21: from Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman
22: from Man.
20: Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo nga tay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatilo sa imo
24: imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
25: DTX 500.
24: Masalika DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio.
24: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
24: Yung may D3.
25: Mga butika.
1: D3

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: 5 News FM.
4: Wow, my puso.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang iCare Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa iCare Drops. Mami, siya kanadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty Safe! Mabaka sa mga butika!
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong nga resistensya! Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics! Dalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.

na para sa aton nga secret weapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Today is Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Excited ng mga kilala ko? Kahit ibuwas, makapaayaw-ayaw tulog, wala sang alarm clock. Mas excited pa sa adlaw sang Biyernes ang mga may day off nga Sabado. Hindi kung Sabado ya, pagka-Domingo, mapa-alarm ka Japon mo. Kamusta ang mga suki naton dyan? Mga suki nga tagpalamati, nakatutok subong dira sa 88.7 K5 News FM Iloilo. At syempre, sa mga nag-upod man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations. Good afternoon! Maayong hapon ha sa mga taga K5 News FM Pasig. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-A, K3 FM Laganes, kag dira sa may bahin sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Biyernes na edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane.

Siyempre, aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nang ka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo 88.7. And siyempre, i-follow nyo man ha ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ara na sila hua. Si Ma'am Nene Shan Presha, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Maayad-ayad nga hapon man ha kay Mommy Azun Pineda. And syempre, natamyota man, kandi Ma'am Nada din Shautong, Ma'am Winnie Freda Sarmiento, Ma'am Remia Panes, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Ma'am Melay Montano Palencia. Good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Uy, si K5 Region, nagaupon man sa hat, sa aton. Good afternoon ha, K5 Region Bataanon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Jade Biatingo. Shout out lang maninay sa Villaret family sa Maydulang Ahoy, nakatutok gid. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Jenny Castro Verde, good afternoon. Maninay, pag-greet lang ako, happy birthday sa anak ko. Salamat gid. Oy, happy happy birthday sa bata ni Ma'am Jenny Castro Verde. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ila kaadlawan, happy happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday man sa amay ni Pastor Helmer Felicidario. Kag sa tanan nga nag-celebrate dira sa ilang nga kaadlawan. Today is July 17, 2026. May mga greetings pa dira ha. Magpadala dira sa inyong mga mensahe sa 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Hi Maninay! Pag-greet naman! Belated happy birthday kay Daniel Palmas Senior. Hapon man kay Sir B-Boy Bakason, shout out lang ko no kay Panjon, kay Tisoy, kay Polpol, kay Pau-Pau, kay Tibo, kay John, kay Bonbon sa may barangay Aldiger na katutok. Sir Alan Ortega Tukuyo, good afternoon. Excited na maninay, mamati isang drama si Ma'am Jenny Castroverde. Ken El Ken Balayon Montero, maninay pa shoutout naman sa mga taga Yuching Sarados, mga sales boy, puro gid lapyo kag mga tuyo pa.

0: friends kag si 12 Gotsky nakatutok gyud.
1: Happy birthday. Happy birthday.
0: Always give me maninay nagapaminaw. Happy happy 12 months ariman kay Danielle Palmas from Mommy in Die. Ari siya nagakaon-kaon sang santol ba kampiyon. Kanamit ba santol ha? Nami pagin na kon gina sausaw mo da sa namit mo nga sinamakan po kampiyon gin maga kaon-kaon ka santol. Maninay, patamyo naman. Madamogin nga salamat kay Mr. and Mrs. Charlie Basa sang mangurukuro ahoy. Pa-shoutout man maninay kay Nanay Celsa Fernandez sa mangurukuro nakatutokin. Mayang hapon man kay Mamay Carbonera Lagay. Shoutout maninay kay Nanay Norma sa may barangay Butong Badiyangan. Joel Lagutang Tolitino, good afternoon. Maninay, always gid nakatutok diri sa may barangay Bungloy, Dingle, Iloilo. Ma'am Girly, Sarah Kaumban sa may Leon, good afternoon. Mayong hapon man kay Lodi Gulilaw. Shoutout lang maninay from Lomar Eatery sa Sambagharo, tubang sang Asian College of Aeronautics. Mayong hapon sa mga ungka si Pio Jeepney kag taxi drivers. Georgia Padernal, good afternoon. Pa-shoutout lang maninay sa akunda mga idol. Maayang hapon lang kay Sir Paul ka kay Sir Lawrence. Thanks, good. Watching from Kalinog. Fritz Delphine, good afternoon. Maninay, aray naman nagasakay sa duyan. Ready na mamati kag nagaulan-ulan diri sa amon sa may barangay San Nicolas. Patamyaw lang sa mga taga-Yuching Sara Uno kag Sara Dos. About day off guro ni Sir Fritz Delphine, ho? Always kin maninay, nagatagay-tagay kadagab iya sa may barangay Anabo. Mayang hapon dira sa inyo sa Anabo Lemery. Ang Fernandez kag Funa family nakatutok man sa may Ahoy. Gin dali-dali o gin maninay pang laba para makapaminaw sa imo. Aba! Hingalite ang init ha, Ma'am Inday, para nga magmalapan ang imo nga ginlabahan ah. Mayang hapon man from Janice Fernandez sang Savannah. Sige, ara ng mga kumare ko. Nakaplastar na, laban-laban nakatutok na ni subong sa ilatag sa dila ka mga radyo mo. Share nyo na atin Facebook Live ha. We are live again at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Pwede man patunuga ang inyo nga mga radyo para nga mabatian sang pihak balay nyo dara ang aton istorya subong hapon. Ang Andre kag Ace Store sa Sambagharo nakatutok man so sa aton subong hapon. Mayang hapon man sa Biatingo family sa may Padillos, Sara Iloilo. From Jesus is my Savior. Hi, good afternoon. Her Connie, takduro akuwasta, maayong hapon. Sige. Padayon lang sa pagpadala din sa inyong mga mensahe. Again, pwede gid ka-text sa text line ta 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, nakaplastal na ako. Shoutout lang maninay sa bana ko, si Richard Funa. Ay, kampiyon pagid na, ma'am, ha? Mag-timpla ka na DTX Coffee Mix, ho? E pares mo sa pagpatuyom-tuyom sang pagpamati isang aton istorya subong hapon. DTX Coffee Mix, may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane, extract powder. Nagabulig inis sa aton para nga matinluan ang aton dira ngat siya. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sir Arnold Alagos, good afternoon. Patamyo lang maninay. Samtang nagapanahi, adiri sa may barangay Kubay, miyag out. Thanks, gig.

0: sa mga nag-oobra sa Aglalana, Dumaraw. Maninay, amo lang niyang day off nga nagapanglaba. Ah, waay man Japon day off. Importante, nagapanglaba Sir Fritz Delphine. Ah, sige, ara na. Lastado ng mga kumaret, aho. Ang aton istorya, subo nga hapon, ginpadala ini ni John Ray. Kag ang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante subo nga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Labuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba nikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

0: Babe, dali na. Malunch na ta.
1: Ano nga, babe man? Hoy, bukbok ang ba mo, ha?
0: Sige lang bala. Pabay, ilang ko nga muna itawag ko si mo. Kidra mo nagyapon pa kadto, ha?
1: Gaya na ko bala bukbok, ah. Assuming kagadya bala yan, no? Sa kagwapa ako nga ini. Hoy, hindi niya bagay si mo.
0: Grabe ka man kung makambal. Sige na lang ganya. Basi kung... Isunggod mo pala karon sa hakon.
1: Ay, masunggod kay Kuya si Imo kung sigihon mo ng pag-assuming mo.
2: Chloe, dali na.
1: Babe, ano ka man? Kagina, tapakabalik kinahulat.
0: Amo naman ni gurong bago nga source of income ni Chloe mo.
2: Babe, sino ning upod mo?
1: Ay, babe, si Bokbok na, babe. Friend ko.
2: Ah, okay. Meg, base kon may tuhyo ka kay Chloe, ah. Umandam ka lang sa akon.
0: Oh, bah. Daw, ginapahog mo ko, ha? Base ko nalipat ka nga. Teritoryo ko na eh.
1: Ay, babe, dali na, ah. Hindi na ka madabla mag-away pala. Babayin na si Bukbuk. Amugin na siya, babe. Sige na, dali na.
0: Oh, Chloe! Chloe, madali ka lang! Ato na siya. Ay, kanugon sa'yo mo, Chloe. Kanugon gid sa'yo mo. Palangga, tapa naman ka.

0: Tol, dolu ya hao. Ano problema mo?
1: Kuan tol, si Chloe tol.
2: Si Chloe naman?
1: Oo, mga tol. Kuan abi?
0: Ano nga kuan man? Sus, na ano ka man imo ya tol? Damo sa babae da.
1: Anon ko na tol, kay siyang palangga ko eh.
2: Hindi ka magsilinga, kamo nga duha.
1: Ano nga kami man? Sa tuod ng tol, wala sa kami tol ya. Tani, amula na eh nga kami na tani.
0: Ote, amo mga litol.
1: Kuan mga tol eh. Naluoy lang gidabi ako sa iya eh. Do ginainto na lang siya permis sa mga lalaki nga makilala niya. Hindi lang ko ya gusto permis tol nga gaibi siya permis. Sabi mo, masami na siya nagpautwa sa akon eh. Base mo na na sunadlaw, amo naman ang matabuaw. Kag hindi lang inang inakabalakan ko. Base mo lang magtulon siya bula tulaw.

0: Salamat gid ma.
1: Dali ka. Nagluto ako dito sang ginat-an nga langka. Kabalo ko nga daan nga paborito mo gito eh.
0: Bautuod ka ma. Timing gid kay gutom naman ko eh. Dali ka ma.
1: Ay, dali. Ay. Oo, gali nak. Si Chloe bala nagkadto di kaina.
0: Om,
1: ginapangita yaka.
0: Ha? Nga ngaman ko lumahaw.
1: Ambot ah. Ginapamangkot ko siya gani kung anong kinahanglan niya. Ay, do hindi man siya manugid. Ugaling nak.
0: Oh.
1: Do nagapangasubo man to siya. Do nagapalang harok ang mataya. Ano? Nag-away ka mga duha?
0: Ha? Oh, wala ma. Oh. Kundi ko magsala. Gininto naman siya sa lalaki mo.
1: Ay. Nak, nanu ka?
0: Ha? Kukuan ma. Siling ko, basi kon may kinahanglan siya nga importante. Kabalo ka naman nga ako na yung ginadalagaanan niya dayon eh.
1: Ay, kung sa bagay, childhood friend gid ka mo na nga duwa eh. Gani kung magdalalagko na kamo nga duwa, kamo gid niya magdayunay.
0: Si mama, abla mo. Hindi ka makabalakam, ha? Palangga ko na naiya si Chloe nga daan.
1: Kung sa bagay, paano binakon pangaluyagan mo lang na siya? Kasi kung ikaw mo na lang ginahulat ya, sige ka, maunahan ka gid sang iban.
0: Ma?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbaka

0: Tranquilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugin na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang kabihan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DGX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sa Iloilo.

0: Nadlawan gid ako bugtaw ba? Ano abi kay kanami sa ulan kagabi? Kabugno sang chimpo nami gid balay tulog ako.
1: Ari pagid la ba?
2: Oh. Oh, sige. Oh. Kasi ito
1: ba sa love ko? Oh, syempre.
0: Hindi.
1: Lang kata kay.
0: May bago naman nga lalaki si Chloe, ho? Nga pa. Kagasweet pa sa ila.
2: Alam
0: nga, love ba?
2: Gawang itay ba? Matambok.
0: Pwerte man ba?
2: Kapasling ko nga na.
0: Ang mayo pa palapitan ko bala sila.
1: Ano si mo? Na, man?
0: Chloe. Sino naman isa? O bago mo naman?
2: Bukbok?
0: Grabe kagit bala mo. Kung kita lang aduwa magatubangay, genre ang tawag mo sa akon. Pero kung may bago ka naman ganing lalaki, bukbok na lang.
1: Om.
0: Chloe, halos kada simana lain-lain ng mga lalaki mo.
1: Be.
0: Napamatsagan ko si mo daw dalok-dalok sa lalaki.
1: Om.
0: Basim lang maibi-ibi ka naman balahaw.
1: Be. Love. Sino naman?
2: Ay, kung love. Ah, barkada ko ah. Hindi ka magkabala ka, love. Amugin na siya. Grabe, abi ka protective.
1: Ah, gali. Do ka isog siya eh. Pero okay lang, love ah.
0: Do lang ka man ang bago mga nobyo man.
1: Be.
0: Tikalon pa. Do sa piho, blaw. Kag Chloe, para pabalon ta ka. Concern ko sa imo ha. Base mo na sa adlaw, ako naman ang dalaganan mo. Kabalo ka nagid bala nga lain ang lagas yan na sa imo. Kag ikaw naman ya, doon na namian ka. Doon ilintuon ka man.

0: Dumaulan man ba? Basa naman tani karong puli mo. Ano, abi kay tigulula naman ang chimpo sa bong eh.
1: Lago! Oh, ma... Ginito ko lang ka! Oh. Wala ka pulos ka lalaki!
2: Wala? Ano wala pulos? Ha, Chloe? Una pa lang adaan. Kabalo ka nagiging may asawa, nako!
0: Oh. Hindi! Si Chloe man ang nagahibiyo kag... Kagangya bago nga lalaki. Kagdo ginasakit siya si Chloe, hawa. Palapitan ko sila.
1: Sapat ka!
2: Nanampagaw? Nagkakaroon na. Hindi mo gani pagtapatapawang.
0: Ops! Ops! Ops! Ops!
2: Tol! Babae na.
0: Be,
2: hindi pagpatup eh. Eh, doagi ka karoon na.
0: Ma, ikaw?
2: Oo, ako! Hoy, Bunjing! Ama, kung hindi ka na siya, hindi pagsakita. Kipalangga ko na siya. Kag hindi ka bagay kay Chloe, tungod agi ka.
0: Be,
2: Chloe, dali ka.

0: चंद्रे, चंद्रे थैंक यू कि था
1: Te, nagsala ba lang hambal ko sa'yo mo, ha?
0: bigay nagapalanggal lang man ako eh. Kabalo ka naman ako humuks walang malatsyagon ko.
1: Oo, gani. Puti lang tawa na. Ikaw lang ang kaluluoy. Damo-damo na sang lalaki na nag-into sa imo. Ginakwan ka lang, tapos nilakwan sa imo. Ginasakit ka pa. Chloe, abi mo. Nagakasakitan ako nga makita ka man nga nagakasakitan.
0: Chandre.
1: Ambot sa imo, ah. Kung masakitan ka, sakon ka man nga pangawis ang bulig. Pero kung laigayan ta ka, wala ka man nga pamati. Dumagago ko sa imo, ah.
0: Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Akong, ako'y mga luyag sakon. Ilabi na gid kong gwapo maluyag mga kudayon.
1: Ina, tungod gaga ka eh. Ha? Sakit pa na pero tuod na eh. Ari na gid kong nagapalangga sa imo. Gapabulag-bulag ka pa.
0: Chandre.
1: Wala mo nakita? Ha? Alangga ta ka! Pero ikaw, wala mo kinatakan ang importansyang pagpalangga kag pagkabalaka ko sa imo eh.
0: Ano? As in, palangga mo ko? Sobra pa sa pag-abi na itangadwa?
1: Oo ah. Palangga ta ka. Di kapagin magpatiaw, palangga ta ka?
0: Chandre, kinalukan mo ako sa bibig. Pero, mabaton mo bala ako bisan amo na ako sini. Bisan damo ni sa lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Kag hindi lang ina... Chandre, nagkabuso mo ko.
1: Oh my... Ha?
0: Te, di siling ko kiti. Siling ko kiti. Mabago tayo ng pananaw mo sa akon.
1: Wala ko labot. Wala ko labot kung nagabusong ka man sa ibang lalaki. Basta naibalan ko lang nga palangga at nakakatama.
0: Bisan pa nga may isang kinabusong ko, hindi ikaw. Palangga mo ko, Japon.
1: Gina-expect ko na. Ano abi kay ikaw eh? Kung tani, wala pa na matabo sa imo. Abi mo, kung lain lang ang lalaki, mang hindi na sa imo. Pero ako, batunon kong tanan. Batunon kong past mo. Tungod amo, takasinakap palangga, Chloe.

Madamo ang naghambal sa akon nga martyr ako, bulag kag panakitbutas lang kuno ako ni Chloe. Pero wala ako sang labot sa ginahambal sang iban. Para sa akon, tuman na nga palangga ko gid siya. Ginpakaslan ko si Chloe tungod para sa akon amo inang makapahalipay sa akon. Kutub na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, John Ray.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM sa Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Paborito,
6: dapat
3: labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Muno Laurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatulog.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. iCare Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka, kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. I'm VCO. You my D3. Mga butika.

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ka butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
2: Balik ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM. Sarado-ido.
8: Secret memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini kay antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. At nakahibalo-bala kamo nga ang pag-inom sang Klinika D3 Bio nagapabakod ini sang aton nga mga katul-anan. Syempre, kung mabakod ang aton nga mga tul-an, mas mabakod kag mas malawig ang aton nga kabuli. Ang cold pressed extra virgin coconut oil sang Klinika D3 Bio kag ang vitamin D3 ang nagabuli gid ukon perfect partner gid para sa natural energy nga ginahatag sa aton nga lawas para sa aton nga overall cellular health kag metabolism. And syempre, may araman ini sang importante nga papel nga ginadampanan sa paghatag sang calcium and phosphorus absorption nga amo ang mga key minerals nga nagahatag sa aton tul-an sang strength kag structure. Kung wala sang bastante nga vitamin D3, mas mangin maluya ang aton nga mga tul-an, malasig mag-bali-bali bala. Kag syempre, hindi mabaskog ang aton nga lawas. Kinahanglan, inom kita sa nga Klinika D3 Bio para mapanami ang aton dira nga mga katul-anan kag malikawan ta ang osteoporosis kag ang bone loss. Hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagapabaskog ini sang aton nga immunity. Nagapadula sang ubo kag sipon kag nagahatag sang aton sa aton nga lawas sang mas healthy kag mas masadya dira nga balatyagon. Ini puno sang immune boosting properties nga nagapabaskog sang immune system kag tagaduso sa husto nga pH level sa aton nga lawas. Gani dapat nagainom gid kita adlaw-adlaw sang Mighty C. Ini ta kinahanglan nga magmasakit basta naga Mighty C kita, alkaline nga vitamin C manami gid ni sa aton nga lawas kag nagahatagid sang resistensya all day. And of course, ini man kita magkalipat ha, dapat nagatumalman kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant ini. Ang dugo responsable ini sa pag-transport sang tanan-tanan nga material sa aton nga lawas, halin sa oxygen, carbon dioxide, sugar, fats, toxins kag iban pa. Ang mahigko nga dugo ang nagamanifest sa panit kag nagatuga sang skin diseases. Gani dapat ang pag-transport sang dugo ta o kunang pagdala sang oxygen pakadto sa bilog ta nga lawas kag nagakuha man sang carbon dioxide agud mapagwa sa lawas ta. Ini man ang nagadala sang immune system guardian cells naton, waste products kag hormones, kag syempre ang dugo ang may white blood cells bilang kabahin naman sang immune system ta nga amo ini ang nagapatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas naton. Ini man ang may platelet factors para sa blood clotting para ma-minimize ang blood loss halin sa injury. And syempre, ang dugo man na nag-regulate sa pH, water balance, kag temperature sa aton nga lawas. Gani dapat, halungan tagid ang aton nga dugo. Ninahanglan healthy ang aton nga mga dugo dira para healthy ang aton ikaayong lawas. Inom kita sang DTX 500. Kaya ang DTX 500, may ara ini sang desugared sugarcane extract o kung DSE, nagikan sa mapait nga bahin sang tubo nga may mataas nga antioxidant unit. Ini ang mayara sang 1.3 million ORAC unit sang antioxidant nga bastante gid para matinluan ang mahigko ta nga dugo. Detox your blood, take DTX 500 every day. Kinahanglan, ipromota ang healthy nga blood. Kay kung matinlo ang aton dugo, manami ang aton ikaayong lawas. Initanaan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch located dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara man kita sang Haro Branch na hamtang sa kilid sang Robinson's Haro. May Pasay City Branch man kita sa Salvation Street, kag syempre aton nga Kalinog branch sa Costmart Kalinog, kag ang aton nga Miagaw branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR AgriVenture. Gani, ano pang inyong nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:11 na sang hapon. Oh, grabe no, hindi malayo sa kamatuoran ang natabo sa istorya ni John Ray. Inang may best friend ka, kag hindi mo maako-ako nga dugay ka na nga nahulog sa iya. Kag syempre, kahit may maobra bilang abyan niya, imo da subaybayan ang iyang pagkakilig-kilig sa iban nga tawo hasta sa iyang heartache. And at the end of the day, di syempre, hindi ka katubos, maako ka sa iya. Ang maayo lang, no, kahit si John Ray, diri yagid na pamatud-an nga kung ano kagdiin kutob ang iyang pagpalangga para sa iyang abyan. Bisan pa nga nagabusong ato, ginpanindugan niya gid, naginpakaslan niya pa. Kung si Ma'am Bings pa, kamugid guru sender ang gintadhana, BFF forever. Grabe no, grabe nga paghigugma. Bisan pa nagbusong sa iban nga tawo, ginpanindugan, ginpakaslan pa. So, tumanagsahon ang mga kasubong sina nga tawo diri sa kalibutan. And we need to treasure them. Kahit despite sa aton nga mga nakaligad, may aras ang someone nga nagbaton kag nagpalangga sa gihapon sa aton. Amo nabi no, kahit kung sang una pa lang ginako na to ni John Ray sa iyato nga best friend, sa iyato nga abyan, nga tinaluyag siya. At iway patuguro na kadto sa iban nga lalaki ining babaye. Pero again, amo ginaya ang kapalaran sa isa katawo. Sometimes, dalon kita sa sala nga mga persona para makatuon kita sang aton nga mga leksyon. Happy, happy birthday sa anak ni Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, si Nomer Jr. Daguna. Sige, ara sa piyak nga linya, una tanga caller. Good afternoon. Mayong hapon. Maying hapon. Hello, maying hapon.
10: Maying hapon.
9: Ah, sige. Sino gani?
10: Si Sir Raymond. Si Ryan.
9: Ah, si Sir Raymond. Kag si Sir Ryan. Updanay ka mga duha ba? Okay, sige. Sinong mauna sa inyo advice para kay John Ray? O kung sa inyo nga mahambal sa iyang istorya?
10: Ako si Serenan.
9: Okay, Serenan, go ahead.
10: Teka, pangunan yung hapang si mo, makonstruktura natin ng emotions. Mag-best na sa John Ray, no? Mahambal na makikloy niya. Ibigyan niya, mapananggal agad ng tukay. Pinibato niya, kung hamba ko sila, kanilang stay strong sa sila relasyon na kapayo na sila sa ila na namin na pinitigyan na ito na pamdanay. Kaya ito, ang trabaho sa buong ito, kaya ito, mapatangal sa mga utang na sa mga tabako nila sa panako nila sa mayo, kaya mga natin horon sa ulit sa ila, binang-inoy,
9: Sir Ryan. Sige.
11: Alam mo inay, may hapon.
9: May hapon. Sa imo, sir, mahambal sa istorya ni John Ray.
11: So, ako nang ma-advise kay, ano, no, kay John Ray, no? Okay mo itong kayakinin mo, ah. Siyempre, kinpakita, eh, malang mo na inay. At, sincero, gusto eh, may inay, eh. So, kung ako na, kung ako sa'yo, may inay, kung sa una pala tanay, may inay, kung gin pangalaga niya na may inay, tani, wala pa man inay sa ano, wala pa man inay sa merkaw na tanay guro subong sila pa tanay nakatayon ay ka iya pa tanay na guro man inay ang ginabusong ni ano ni asil tong bahay nalipat ko sang so, ano sang sender man inay so okay man ang inimo ya siguro di kamu ko dyan para sa isa ka gisa kaya kung kamu ko dyan para sa isa ka gisa mangita ganyan panahon niya nga kamu ko dyan itagna nga doa.
9: Correct, good. Kung bisan diin ka pa nadalon sang kapalaran na, at the end of the day, kung kamu kina para sa isa kag isa, balon ang tanan-tanan nga mga leksyon nga natunaan mo sa tanan mo nga mga inagyan.
11: Yes.
9: Sige. May gusto ka mo tamyawon, sir?
11: Ikaw lang rin. Ikaw lang rin.
10: Kapag sabi mo inan yung hapon, sa kayo si Rene, si Rebel, Ryan, kagsakay no Albert Maro na siya ng Goldie, kayo ng Jennifer, isa mga membro sa Albert and Luna Ben Massage. Isa na gabang mga brisa ng Mermaid Mall in Sikapita, Brian Besson. Ang kampiyan ng brita, servisyo po dito, kalingawan mo sa K5 News FM, number one na kita, kampiyon. So si Ryan,
11: kampiyon!
9: Okay.
10: Ikaw naman, Ryan.
9: Sige, thank you so much kay Sir Reyna, kay Sir Ryan, dala sa Banate, kag Iloilo City. Oras ta, alas 2:17 na. Sa may mga advice, pwede pa kahingagaw ha, magtawag lang sa 0962-478-8730. Ma'am Arlene Pasyente, good afternoon. Shout out lang ko sa Pasyente family, nagapamatig isubong sa K5. Nagapulupong ko sa Higad Kalsada, samtang nagapamatig Secret Memories. Mayang hapon man, kay Ma'am Winnie Freda Sarmiento. Sir Tristan Wyatt Gulay, good afternoon. Sir Fred Pasgala, maayong hapon, Sir Fred. Sige, ana sa piyak nga linya. Hello, good afternoon. Hello, sino gani?
12: Si Leo, isang kwartiro kasi.
9: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni John Ray?
12: No, pwerte na si John Ray ba? Pwerte ang mapaghanto sa paghihugma mo, John Ray. Sa katapusan, yung baton kamatod ni Louie, o galing nagabusaw mo siya. Pero kung sa ako, Louie, kung wala nagabusaw si si Lore. Hindi ka man liyakon. So pagbato nun, eh, siyempre, nagabusong isa no, yan, isa sa nangawala sa amay. Kagmay, yung liyakon, yun, re, kay magpaka-marker ka. Hanggang kalimbawa mo, ikaw ang panakitbutas ni Lore. Pero ang mga nga na genre na ang imo paghigog maaaral kay Lore, among na sige nga, first love never die para sa imo genre. Ang masigay ko lang sa imo genre, na si Chloe, mahagok na galit sa mga lalaki. Kaya mayon na ang kailangan ipakasal mo siya. Ang masiling ko sa imo, John Ray, siya nagpakasal na ka mo,

0: duwa-duwa ang iyang asawa na ni Abby kay ti mahagop sa mga lalaki, pero hindi dapat madula ukon magbagong iyang nga pananaw kag pagpalangga sa iyang asawa.
1: No, ang mga nga talinagan ng iya.
0: Sige.
1: Basta magpalanggaan ay lang kamo.
0: Sige.
1: Ang mga nga mga inay.
0: Sige. Thank you, Gil, Sir Leo. May gusto ka tamiyawon?
1: Oo, nga sa tanan na minay mali, mayong hapo sa tanan na kamati. Mga kung mga inabos sa Iloilo, si Aibang, si Angelo Caraitle, sabungan si Peterson, sabungan si Elena, at si Inike, dali ka na. Sabong man ang kapamati, mga kapatiron, no? Mga kapamati sa Kitay Radio. Sabong man si Ella sa Pasig City. Sabong man si Inday sa Utong Ililo, si Inday Bahande. Sa kanantan na nagpalamati. Kay si Jimmy Santan sa Bonifacio. Napanan niya sinyo si Leo sa kwartero kate. Kay sa laba, kay sa teknisyan. Salamat yun, Inay Mane.
0: Sige. Thank you so much, Kaiser Leo, sang Quartero Capitals. Oras na to, alas 2:22 na sang hapon. Ginakulo-kulabo sa kita sang aton nga champion. Pero siguro ang mabilin ta lang kay John Ray, grabe. Saludo kita sa pagpalangga nga iya nga ginbuhos para sa iya nga abya. Sige, may nagahingagaw pa. Okay, sige, last caller ta for today. Good afternoon.
2: Good afternoon, Manitay.
0: Aba, si RR. Kamusta, RR?
2: Okay naman po.
0: Okay, sige. Ano mambal mo kay John Ray?
2: Ama na, Manitay, kung katal na sila, hindi ako ba yan? Kaya ko, eh. Ama na ba doon dyan na sa kay Woodline na kay Makuha. Kaya ba na mo na napakatal na kay John Ray? Kaya ko, eh. Ama na, hindi yan na ba yan? Dahil kong bayaan niya, kung makadala, mancap.
0: Sige. Kumbaga, hindi e pagpabayaan, iya, Japon, nga obserbahan o kung panilagan. Sige, noto din niya ta with RR. Oras na to, alas 2:23 na. Punto man si RR, kumbaga hindi pagpapayaan, hindi pag bisan palangga niya ini, panilaga niya sa gihapon, kaga hindi siya magpakampantig. Kahit mahagop nga daan sa mga lalaki, ining siklo. So for John Reyno, again, saludo kita sa imo nga pagpalangga para kay Chloe, sa imo nga abyan, nga tisubong imo na nga asawa. And siguro, focus ka na lang sa imo nga mga pamilya dira, sa imo nga asawa, sa imo nga anak, kaga syempre, tawag ni, ibuhos mo ang tanan-tanan nga pagpalangga. E paintindi kag istorya halang si Chloe sa mga bagay-bagay nga hindi niya dapat pagbuhaton subong nga may ara na kamo sang pamilya o kung may ara na siya sang anak. And again, kabigon mo man ang bata niya e bilang imo man, bilang kaugalingon mo man nga anak. We know for sure, sa tanan-tanan nga naagyan na ni Chloe, ay alangan nga mantunto pa siya sa imo. At ikaw na ganing nagbaton sa iya sang buong buo. Sige, so kay John Ray dira ha. Thank you, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri. Makadamog kita sa nakuha man nga leksyon. You know, selfless love. And sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon, thank you so much man sa inyo. Inanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Why na kita sang tiyempo? Keep safe and stay safe everyone. Enjoy your weekend. Sa gihapon, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive.

0: your favorite radio stations. 88.7
1: K5 News FM.
0: K5 Have to try.
2: Campeón.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: 88.7 K5 News FM
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama sami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago niya magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
15: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extel!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
27: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
27: Nga nagapanupo.
28: Kagakontrolar.
27: Sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Masalika.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
30: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
30: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
30: Yung may D3.
27: Mabakas mga butika.
33: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May puso!

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3.
2: Mabakas, magabuti ka.
4: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may
2: D3.
4: Magabuti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka,
4: mabuti ka.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan.

0: Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
13: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuron naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Gidugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Hindi sila sa mga bata ta. Kung nga nagkalados nga lang mga guya nila. Nano niya man? At hagpas sa utong adlaw. Nga sala sang bata nila.
1: Para wala na lang gani isang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ay kung maimpas ta ang utang ta sa gasto sa doktor, amo na paghalin ta.
0: Ay, hindi ako magsugot sa amo sinang istorya. Bengula tayas ang sala. Nalo ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lang kita ya?
1: Ikag ano ang mahimo ta? Maibato kita sa ilahaw?
0: Oh.
1: Gerald, mapaumod na lang kita. Agod nga, wala na sang damo pagamo.
0: Beng, ako ang padre di pamilya, dre. Ang desisyon, ako nang matuman. Mahalin kita, dre. Kung iakusar nila kita, makusar man tayo. Amo nang budlay sa mga ginikanan eh. Nga nagatolerar sa katuntos ang ilang mga kabataan. Ang sala, insaktuhon, gid. Anay ka bala.
1: Ba?
0: Kay sudlong ko to si Ma'am Diana kay si Sir June. Dito sa balik ako. At hagun ko ni sila.
1: Eh pa, hindi na lang bala. Himagarot pag ida karon. Pamati balang bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Mapaumod na lang kita. Sige na. Para wala na sang gamo pa. Malukoy ka.
0: Oh. Bing, hindi niya pwede. Pamigos niyang obra nila.
1: Hindi na gani.
0: Pwede ko wala. Pwede ko. Gerald!
1: Diyos ko. Ay, Gerald! Gerald!
0: Pwede ko.
1: Wala gid siya na mati sa ako, no? Ay, poogers. Base ba na ko mag-ibuhan lagi si Sir Junie kag Ma'am Diana, how?

0: Gerald, kulang sa disiplina ang mga kabataan mo.
1: Amugid. Manang kabataan mo, Gerald. Pabuot-buot ang drama. Wala mo ginumpaintsinding kabataan mo na dapat maging thankful sila sa oportunidad na ginhatag namon ni sir mo.
2: Ma'am, Diana, Sir June. Sa diraguro nga punto, ma'am. Dumabaisin ko na. Kilala ko yung duwa ko ka mga kabataan niya, ma'am, sir. Wala sila i-record nga nagkapangbastos o nagkapangitas ang kontra.
1: Kag-anong buot mo silingon, ha, Gerald? Nga si Soren, among nagagaret-garet kay boy?
2: May mga nakasaksi siya na tabo, ma'am. Kaya nga, may CCTV man sa tubangan sa eskwelahan. Dito tagid makita kung sinong nagauna-una sa ila, ma'am.
0: Gerald. Hindi ka na lang magpagamo.
1: Amugid.
0: Bayari na lang ang gastuhon sa pagpabulong kay Soren. Kagsadwa niya pa ka mga amigo. Iabat-amat ko lang man na buhin sa sweldo mo.
1: Kagwala man siya sang ikasara nga magbayad kung cash, Dad.
2: Pasensya na lang tama, ma. Sa June. Pasensya gid. Hindi ako magbayad sina. Ang bata ko may black eye man eh. Ang problema sa inyo, ma'am, sir, kay kumuda mo kamo kwarta. Abi ninyo, mahimo nyo na tanan sa pigado pareho namon? Abi nyo, ma'am, sir. Nagkapanilag lang ako eh. Halin pa sa una. Pwerteng batasa sang duwa nyo kabata. Sila ang kulang sa disiplina nga ginatawag, ma'am. Kay nga, ma'am, ka mga parasang basang bata ninyo. Maling kami sa bungkit, ah! Mahimos kami, ma'am, sir!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Sige. Halin kay tawagan ko kamus ang pulis.
1: Amugid!
0: Pasi, lipat ka, ha? General ang utod ko.
2: Oh.
0: May abogado man ako nga utod. Pasi, hindi ka makapangilam po si Gerald.
2: Ato, bangon ko yung natanan, sir, ha? Kay ang Diyos kag ang kamaturan, ang akon ginasandigan, sir?
0: Oh.
2: Hindi ba lang maka-Diyos man bala ka mo? Kada Domingo kasimba ka mo. Hindi ba lang? Ano tugali niya, sir? Ma'am? Pakita ang tao ng tugali ang simba-simba ninyo?
0: Oo.
1: Animal.
2: Kagang inyong mamatasan, sir. Hindi Kristiyano.
1: Ma...
2: Dira, naka mo.
1: Dad. Kita mo? Kita mo to? Mabatog sa to ng driver to. Mabatog, Ed.
0: Dali lang. Taugan ko si Brad Anselmo. Pakadtuan ko sang pulis ang tunto nga Gerald kag ipa-pick up sila
1: Yan.
0: Sa bataya.
1: Sige, sige.
0: Tunto ka, ha? Dali lang, taugan ko si Brad. Hambalon ko siya. Nga gina-threat niya nga pamatyon ang pamilya ta.
1: Sige, sige, Dad.
0: Kita pa ya. Damo tayo koneksyon, me. Ma-star gini sila sa prisuan. Bantay ka!
1: Amugid! Amugid!

0: Sir, hindi nyo man pagdala ang bana kagbata ko ay? Eh, wala na sa liyasan sala, sir, wala. Sir, itiin man yung konsensya nyo man. Oh. Nga, pabangda nyo yung bana ko nga nangawat sa kwarta. Ay, hindi niyo matuod, sir, kabutigan ni Naya
1: sa iya. Nugay na, Beng! Nugay na! Nakita ni Perlin nga ginkuha niya ang kwarta, nga ginbilin ko sa salakyan. Mabutig pa ka mo? Ha? Mabutig pa ka mo? Kag nakita sa bulsa niya,
0: ang kwarta! Kabutigan na, sir! Kabutigan na, sir! Planted lang na ang tanan! Planted, sir! Planted lang na, sir!

0: ginay mo tanga gago sang daddy kag mami ni Surin haw. Kagambal pag gani ni Surin. Ginpabangdang kuno nila ang papa ni Boy nga nangawat kwarta.
1: Oh.
0: Pero plantig yun eh. Dasun nagtawag sila pulis.
1: Katilaw na ko gani sumba kay papaya. Kay nagpagamit ako no kay Surin.
0: Nagato subong sa preswan ng papa ni Boy. Abing mo bala par? Aluluoy sa ila mo.
1: Gani man par. Di. Anong mayot ang ay mohon siniman?
0: Di ano pa bi? Kundi manugay ta sa matutuod eh. Kagbahala na kung masuya ta sa akong si Surin ah. At least bala par ako. Nagtindog tayo for what is right. Di ba?
1: Tama ka par, tama ka. Sige ah. Ang balontang mga parents ta nga, masugid na lang ta sa matuod.
0: O para. Kag mga ikita sang pasaylo sa parents ni Boy.

0: Daddy, Mommy, nga agad na lagi sa prisuhan si Tio Gerald, how?
1: Para madudla. Mankawatan. Mommy, naluoy ko bala kay Chabing kag sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Gahibi lang sila permi. Mommy, Daddy. Nga kinanglanggit nga magbinutig kita. Kag hindi kinayatood nga nakita ko si Tio Gerald nga ginkuay ang kwarta nga ginbilin mo sa auto, hindi bala?
2: Perlin?
1: Daddy, hindi na yan tuod.
0: Dad?
1: Nainit ko bala kung kisa sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Pero, amo ginaya mga bata mo. Kag kay Chichurald man eh, suyaman ko sa iyo kung kisa. Pero kabaluman ko nga amon sa lahi kay kaming gauna-una.
0: Oo, Dad.
1: Kag kabalumang bala ka mo sina, Daddy? Mami? Hindi bala, me? Perlin? Kita yung may sala! Daddy, kita may sala! Paguhaan yung itaan sa prisuhan si Judge Raja! Kaya kung hindi, manugid ko nga kinimuhi mo, anyo lang sa sala!

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio.
3: Ang E3.
0: Yung may Physio.
3: Physio.
0: Yung may
3: D3.
0: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Gin release sa prisuhan si Tio Gerald bangod wala sa mabakod nga basihan ang kaso ang ginpasaka sa iya ni Sir Juni. Samtang nag-counterclaim siya kag mahimo nga pasakaan niya sang kaso nga malicious prosecution ang mag-asawa bangod wala sang kamatuoran ang tanan dila nga maakusasyon kontra sa iya. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madabong nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinig drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Boy, Sister John Bironke, Koy Koy, Kuya Kinit Oy, Mama Beng, Ernadisina Amiga, Papa Gerald, Melvin Potenya, Mami Kag Perlin, Linilia Santiago Miranda, Sir Johnny, Elmer Obaldo, Zoren, Erjan Liva, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500
6: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX-500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX-500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX-500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX-500
5: ang DTX-500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaman dying energy.
6: DTX-500
5: Masalika. DTX-500
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
4: mamasaga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May pumso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
24: Iloilo
23: 88.7.
25: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4 impunto. Ininga oras na dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa?
26: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

Isa ka maninay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa aton sining makakifoy diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton

0: pag-abot ni sa Domingo o kon Lunes nga adlaw. Laban-laban, laba naman ang pila na sa aton sa nga mga gasoline station.
1: El Castigador.
0: Sa tagsa ka mga gas station, makitaan ta naman ang pierte kalaba nga pila. Ilabi na gid sa nagingagaw. Hindi si Madjen ko ligasaka sa ni pulok pesos kag 50 sentimos. Ayawat-yawat mo na mo kung gatugong ikaw 20 litro na no? Sa mga pampubliko ta nga mga transportation na no? Kada adlaw 20 kada litro kung magasaka sang 10 pesos kag 50 sentimos mausaka sini na no? Nga mabuhin sa imo sini nga balunon papauli si mo balay mga halos masobra 200 pesos.
1: El Castigador.
0: Mga yara sa 250 pesos. Did just imagine ang 250? Dako na ng kantuan. No? Sang 250, no? Nga mapauli mo sa balay mo. Inog bakal bugas, inog bakal sudan, no? Inog bakal sang kinang lanunda, habon, shampoo. No? Kung ano man ang mga nagapanguna nga ka, nga kinang lanun, no? Sa mga pamalay na ito, Maki 5. Di grabe ang pagsaka naman sini. Laban-laban sini, sumaka naman ang atong sing inflation sining bulan sang Hulyo. Subong pa lang ang atong sining matransport organization. Na matransport cooperative ta, nagaplano. Kay na natawagan ni ka K5 Kim Kaluyo, na si Mr. Buyet Parkon, ang chairman sang WBTC, na nag-meeting sa kung ano ang mga measures nga ilaman pagay mo kon kaysa muna pagmahal isang gatong na mga halos tunga lang sang ila unit ang nagabiyahi mga ka K5 ti dugangan pagid sa masunod sing semana kag samtang indi matapos kag magpuas ang tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran laban-laban base bumalik naman ang presyo sang gatong taga sobra 100 pesos kada litro.
1: El Castigador.
0: Tinabam-labam, lakalaka naman sila kyan sa atong dalanon. Ha? Kaya kung mag-amusin na, mas bayo dumalang kayo makommute ka mo. Ha? Kaya ti ang plete, why magkasaka? Amo na ginawangal sa mga driver natin sa una. Ha? Nga amo ni kamahal sa mga balaklon, sa pagsaka, sa gatong. Pero the time why magsaka ang ilasin nga plete yan, mga K5. Tamo nagabuhin sila. Now, sa mga unit ka nagabiyahe, kay konsigiyon nila, tilaban-laban, timirdihan ang kooperatiba.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Amo ni kong nga, ang sa subong pa lang ang gobyerno ta, na may natalana niyang gatag nga bulig. Na, sa miyembro sang 4-piece, kag sa programa, nga walang gutom program. Na, magabatol sa tag 2,000 pesos. One time na ninyo hatag, mga K5. Pero ang balsang ibaan, ang mga middle class, baka luluoy man. No, kita yung mga middle class, kagdiri sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, kalabanan din sa aton, damo diya middle class mo. Diwa kita yung bulig, halin sa aton gobyerno. Pero kung mag-abot ang sweldo, ginabuhinan kita sang tax sa aton gobyerno. Ang middle class, amo yung makaluluoy. Kita yan nagapasan na kung ano man dira ang mga ginakita sa gobyerno ta. Kita yan hindi kapalag. Hindi kita yan hindi kapalagyo. Kung tax ang paghahambalan.
1: El Castigador.
0: Pagbaton ta sweldo. Buhin ang tax. Pagtapos sina kung magbakal kita sa mga blacklon, may tax na na. Given na ina mga K5. Tamon si Bong, ang paglantaw sa ngatong si gobyerno, mahatag lang tabulig. Pero inaayan, na-address naton ang problema. Ngayon, usually, kung namunin nga tumago naton sa mga sunod pagig na matinuig, ang naisip lang sa gobyerno ta, mga tag lang isang kwarta na makabulig. Nga, ti, kung haluson gani, 2,000. Ano, gimabakal mo, abis 2,000 sumong. Iyo, galing kaya ang bala sa iban. Mayo, dumalang gani, nga waisang amula ng bulig. Mayo dumalang gani nga kontra so ay kagid mang baton. At ikon sa bagay, pasalmatan te. Dako man ako kung gamaya nga ginahatag, kaginabulig sa ton, pasalamatan na ton. Hindi kita magkumod. O galing, kaya problema din mga K5, na hindi man tanan, mahatagan. Kaya ang iban sila, may pinilian.

0: na sa gobyerno bulig. Hindi kayo may imok ngaway sa managareklamo.
1: El Castigador.
0: At kung kay satilista na yun eh, kagtataga na isang kwarta, damo niya sa mareklamo. Ang problema sa gobyerno ta kay mahatag na si Dalom, kamo niyang dabala. Basta pamangkuton talang nakabulig ang gobyerno. Di, sa sunod simana, ang ining oil price hike. No? Kadunga ni pila ng kadlaw kagliwat naman. Nga mga patigayon, sang ikaapat na nga suna ang aton sa ni nga presidente.
1: El Castigador.
0: Maabot nga Hulyo 27, mga patigayon, sang State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos. Di, ano, sa mga una sa nga suna, humaling nagpungko ini 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. No? May natuman gid man o kon ang iban sini wala nagtupa. Akay ko mamati kita sa sunabi. No? Alunsay malang mga kamayuhan ang ginahambal ti ang mga involbado sa flood control project. Kumusta na? Daw manadakpa nila ng mga magagmay malang itong isda. No? Ang dalagko ng mga isda ang sa likod sining flood control project ang pila kamakamalahan sa gobyerno. Ti iban daw tawhan.

0: Pero paglantaw sang tawo, no? Nga sila lang, ha? Kay kon lapit kay sa luwag kay kong kalyado, ni pwede gid nga madalahig abe.
1: El Castigador.
0: Amo na gid balik sang tawo, nga dapat mapatuman ta sang laye, no? Dapat patas lang. Wala sang ginapilian, wala sang ginadampigan. Dapat patas lang. Tiyo la tonta. Oh, kay tiyo la banda, ba mo rin ibalik sang tao? Oh, tidi na to ang dalagko ng maisda na manabat sila sa flood control project. Kaya los sa mga gipangingat lang nga madalagko ang alan, tiway masunod sang prisuhan.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Amo nang iban pamuloyo. Ah, do ay gana mati sang suna. Sabi mo, pila ka mga kwa nila, ka mga reaksyon nila. Ah, mamati ka doon mo, amo mo lang na. No, takaan ang pumuluyong Pilipinon. No, nagburongol sa mga promisa. Ti ambot kon malagaw, malawagan liwat ang taytay patabok sa Guimaras, lapos sa Negros Island Region. No, abi ko daw priority ni sang una. Sa subong gani daw ang tukon-tukon daw ay magani ang patindogo. Oh, 2026 na kita. Amo ni kadasig sa paggalakat sa mga inadlaw. Paglipas sa inadlaw, dugay-dugay. Tapos sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mga K-5.
1: El Castigador.
0: Duha na lang ka tuig ang nabilin. Ha? Ti ang mga promisa sa pagsugod sa 2022 pagpungko. Ya, na to man, gidman ay han. Nabatsagan gidman sa gobyerno at sa mga pumuluyong Pilipinon nga may papagabag-o sa aton siningapungsod Pilipinas.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ikaw, Bisan RB Chris Casire, sa Ibanwa sang Tabungan. Anong pag-assess mo after one year? Nga napati ayon sang sunang at sinang presidente sa mabot nga Hulyo 27 na sunod sininga duwak simana magkapatigayon man sang suna. On the part kay Ma'am Laura Jean Barita na dira sa may jail eatery sa Mabulo Delgado. Kasi yun nito, Barita, importante, may nagkakaon sa inyo. No? Ay, padayo lang pagpangabuhi. Ah. No? Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may arayin nga po, kay Ma'am Bing Space J dira sa may Singapore. Kumusta ang pagpangabuhi sa mga OFW ta? Kaya ginakabig naton, mga modern heroes naton. No? Nami ni Subong, abin nyo, no? Ginapanglantaw nga ang isa sa nika dulyar mahimo nga magalabot ang baylo sa 63 pesos.
1: El Castigador.
0: Sana all may dulyar nga ginapaabot. kay Ma'am Bing Space, ba si dako man baylo sang Singaporean dollar? No, pilasong baylo Singaporean dollar? Duma 36-37. Kay Ma'am Nadilin Sautong sa may sunod sang pasimedaigid nga hapon. Ay istoryanta ni. No, pagbalik naton kay may video nga gin pagwa ang China, grabe pagmak sa to, no? No? Pagyaguta, no? Sang China sa aton, pananawan sa aton daw ay naging kita yat pulos para sa ila. Pero kung kita gani magyaguta sila, mo grabe ang ila sa nga reaksyon. No? Astang, kwan, hindi ka ito pagpasudlon sila sa nga pungso, no? No? Kung magkontra ka sa ila, no? Grabe na giniya. Ang mga pagyuguta, pagpakamalaot, ano ng termino nga panulukan sa itong tamak idyak gamay. Pakita lang video, ay trending ni, no? Magbalik lang kita partner, ay pakita ito ng kay Bawa, ang amo, ito ging pasuksukan lakbarong ho. Ging pa komparar sa Pilipino. Pero tayo may mga reaksyon din ato sa nga gobyerno. Istoryanta na, kaglakip man, ang baylo sang isa sa nika US dollar sa peso ta. Base kon makakuha naman, makapagkit naman sa maragtas, sa manabu sini, no, nga value sang peso kontra dolyar. Ini sa ato sa pagbalik, pagkatapos sa pinaka-importanting mga pahibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Bakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod gakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500. 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
14: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
14: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
14: Asal rika
2: epic tibo.
14: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
14: Ang D3. Yung
2: may
14: Physio,
2: yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio,
2: ang D3.
14: Yung may Physio,
2: ang Physio.
14: Yung may D3.
2: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio,
2: ang D3.
14: Yung may Physio,
2: ang Physio.
14: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
14: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
14: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
14: DTX 500.
2: Masaligan.
14: Epektibo.
2: DTX 500.
14: Ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
2: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
14: Masalikan
2: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one nagnamigid ang akong napaming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
14: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Pabalik ba K5 sa atong sanig nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
14: El Castigador.
2: Enrico Zurita Jr.
14: Ang inyong
2: El Castigador.
23: Alas 4:38 sa atong sanig nga pagpangalagad. Subong nga tiempo bawal gin magmasakit ha. Kamahal sang bulong, kamahal ma-hospital ikaw. Na maggasto mo grabe. Ah, dapat nga proteksyonan nato na ato sing kaugalingon, pabaskugo nato at sing immune system. Nag-inom kita sang The Power Trio combination ini sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kag sumuman Mighty C alkaline base ka vitamin C kag sumuman sang D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Amo ning mga dekalidad ka produkto ni Doc Ramil Itanguy sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal maklinika products sa maklinika outlet naton diri sa may syudad sa Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa ilirada sang Robinson's Place Haro. Sa may Banua sa Mayagao, Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawada at sang klinika outlet. Kag sa may Banua sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog mga kakifay. Kag sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, mayara kita sang klinika outlet sa RGM Building. Dira sa may barangay Apolista, sa may Banua sang Sara. Ang inyong mga klinika products pwede man mabakal sa mga butika, kama pharmacy sa inyong mga lugar. Kaya pwede niyo ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
0: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
23: Mayong hapon gig kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa barangay Maspasan, sa Banwasang Kalinog, kay Ma'am Rimia Panes, may adayad gig nga hapon, ga sinakuay kag medyo magaud-gaud station, na kay last day sang aton sa ninyo mga Key 5 intern. Now, hi, anay ka mo? Oh, masako mo itong teknikal, oh. Oh, masako, salud. Kamag-wave. Oh. Ari yung mga K5 News intern namon, malong tapos, bado mag-lutok man kami, di ba? Sa teknikal to, may ato pagid, no? Thank you, gid, no? Sa amon sa mga K5 intern. Mga future broadcaster. Kag, bado, daw ginakuan ko yan, ginumuga na! No. Na, kitaan mo sa ilang siyang ginikanan, ha? Ang mga kabataan nyo, tapos sa diya, basi ka maglisensya. Kasi nadya sila diyo. Lipagin mga K5 intern. No? Sige, hay, anay. Si Ma'am Kim. Nagro intra mo ni sila man. Amo ni tanan mga K5 interns naman. Pero yan ka mo kabilog, ha? 15, no? 15. Mga persado ni kay mga bagong kaon. Oh, may bilin pa man to, ah. Oh, thank you gina, no? Siguro nabatian nyo man ang atos mga K5 interns diri nga ga-report man sa kalain sa programa diri sa K5 News FM Iloilo. Now, sa mga ginikanan, reading inyo kabataan, tapos na, ha? Basi ko may maglisensya na karoon nga ma-duty pa sa K5 News FM Iloilo. Kaya tayo mo ma-data? Ate, anong ma'am, balyo doon ka mga ipong ko, anay bila, mangin guest kay ti, last yung malang. Oh, napauna una sila, oh. Oh, dalang. Oh, dito sa piyak kay zoom out gani. Oo. Hindi kay interview, tama, time pa man kita, mga taganta ka mo, oras sa 14 minutos. Bila ka mo kumilog, 15, tag-isa lang ka minuto, ba? Oo. Ari ka to sa mga K5 intern, isalo talang ni kay ay laban-laban ma kuan ng man maturutaw hay naman ni aton sa ning station. So sa mga kuan na mga maestra ka maestro nila da sa mga professor sa West Visayas State University College of Mass Communications. Ari na pangatagan tatin yon anay. Now last na lang ni no. Hindi sa account airplane sila sa Domingo no sa imo programa. Sige po, dito sa akong sininga program, wag ita na binaka-report mo. Sige na, anong mahambal ninyo, mga K5 interns, anong mga experience siya, kaya hindi nyo malipatan dito sa K5 News at M. Iloilo. Amo lang reaksyon niyo. Ara.
4: Hello, K5 News at M. Iloilo! Happy ka K5 Enrico no nagapasalamat gid kami 15 interns from West Visayas State University College of Communication.
23: Tidaw ay kulang sa inyo.
4: Nagapasalamat gid kami ka K5 Rick sa K5 News FM Iloilo kay syempre ginhatagan ninyo kami ginbaton niyo kami wholehearted. Wow, may puso. Anyway, ka K5 Rick, nagapasalamat kid kami seriously sa K5 News FM Iloilo kay Doc Ramil Uy. Sa aton niya. Sa aton nga AVP for Digital and Radio Operations, K5 News FM Philippines, ka K5 Ray Espeha Umala! At syempre sa aton nga station manager kay Sir Warren.
23: Why you gonna abdan Sir Warren, no?
4: Wala. And then syempre sa amon niya, Mother Chief of Reporter ka K5, Kim Kaloa!
23: Oo.
4: Madamo, gid nga salamat K5 News FM Iloilo. Hibita guys, hibi.
23: mga dramatis tagid. Ti happy sila kay diri sila sa K5 News FM Iloilo. Ti may mga kalma ka mo, may mga knowledge. Kag mana-educate man ka mo.
5: Yes!
23: Sige, bisan din makamudalon sa kapalaran nyo, bisan paano nangin part sa inyo journey ang K5 News FM Iloilo.
4: Ka K5 Rick, ano mahambal mo sa amon nga mga professors kay Ma'am Rica sa, from Journ Department?
23: Ang Journ kay... is tatlo, no?
4: Yes!
23: Di lang tatlo?
4: Kay Sir Rafi Galan from V! Kay Sir Dave! Ma'am Sheila!
23: Ang din nyo, malipatan nyo pa, haw!
4: Kayong din! Luna Dela Lingasa!
23: Dira, sa mga professor, no, nila sa May West Visayas State University College of Mass Communication. Daw, kamo pinakaulihin, no? Nga natapos ka intern sa ibang station, tapos na? No. Di, nag-enjoy gig ka mo?
5: Yeah! Sure, kasi nag-enjoy!
23: Oo. Oh, ti pasalamatan yung mga ginikanan nyo. Daga, basiglan, taut ang ginikanan nyo.
6: Shoutout sa akin, mama.
4: Ma-shoutout kita isa-isa, guys.
23: Oh, sino na? Ma-shoutout? Oh, sige, i-on nyo lang kayo. Naka-on na ding mic. Itumukan.
6: Shoutout sa akin, mama. Nga si Mama Zenik. At sa akin niya, Papa. Nga si Papa Jubel.
23: Oh.
8: Shoutout kay Mama, kay wala ko Papa. Shoutout sa kanday Mama.
23: Din si Papa mo yaw. Si Papa mo yun din.
8: Kay Mama ko, kay Papa ko.
23: Oh.
8: Shoutout kay Mama ka pirme galantaw sa program ni Sir Ted from Brunei.
6: Shoutout kay Mama kay tatay sa balay lang sila yan.
23: Oh?
11: Shoutout kay Papa kag sa magulang ko. Kag sa mga tao da sa Veterans Village.
23: Grabe, taga-veterans!
6: Shout out sa mama ko da kay Mama o Desiree ako kay Papa Nelson. Ma, paano sa K5? Shout out sa mama o Papa ko nga para mega comment sa K5!
23: Oh, go ahead!
8: Shout out sa darang nga taga Carlos Kagbalasan, kagka special shout out kay Manang Nene, kagka pa shout out!
23: Tingob sila ba?
8: Shout out sa taga Santa Barb's kaman nga mga Franny, nga mga Sanoy Sanan!
23: Sino pa? O, igagaw, igagaw!
24: Hello everyone, good afternoon. Shout out sa family ko all the way from Guimaras and Santa Barbara.
23: Tabok islag din eh.
25: Hello everyone, shout out kayo sa mga taga-Gihamanda.
23: Batihan ko man tingog, di ba? Sino pa? Di ba kuya, libre.
26: Shout out sa mga taga-malayuan, ahoy.
23: Laban-laban lalayo, ganiya. malayuan.
4: Shout out sa family Calvo and family sa boss, especially sa akong mother Mary Joy sa boss and sa akong tia Cheryl Calvo Matos!
23: Grabe, ano to?
8: Shout out sa pamilya ni Edeline.
23: Bati ka ba may fiancé na to? Bungo lang ka, oh. ang isa to yaw? Ahay, why di siya ugugini ka? Nagulot, igulos kumayan. Dasig na de, oh. Te, okay na? Sige, kay... Oo, kaya tapusan nila nga adlaw, pero sa programa ni K5 Kids sa Domingo, arapin ni sila. Pero direti tapos na. Amo gina, ambal nila kuno, in every beginning, there's always an end. No? Kag there's, if there's an end, there's always a new beginning. Grabe ba? Thank you gid no kay amo ni masunod ah. Ambot lang kun pila si ila ang makasulod sa media kay mahilig sa media. Ay ngagaw. Ara na. Yaw. Na. Shout out na ito sa imo nga parents oh.
8: Shout out galida sa amon mga tagpalamati sa Rick last joke na nay last joke.
23: Oo. Ikaw yang last joke. Ikaw yung dapat ang last joke.
4: Ikaw wala sa joke kami, may reaction.
23: Do ay ko kaprepara raw? Do ay na ko may madumduman nga... Why na ko may madumduman nga joke? Do ay ba ko madumduman nga joke? Ano may madumduman ka mga joke, aw?
27: Mga joke, sir.
23: Ang laptop. Anong laptop?
8: Ano?
23: Ang Diyos na lang, bla?
8: Sige.
23: Ang Diyos,
3: Conway Ice ang tawag, Jew. Kabalog yung pasakay. Oh, enjoy, enjoy, Latanay. Ah. Oh, pwede man, ha?
4: Pwede na. Angry niya.
3: Oh, sige. Te, thank you, Gid. No? Bye-bye na.
7: One, two, three, go.
9: Para sa kampyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM!
7: K5 News FM.
3: Salamat, Gid. Now, sa aton sa ning K5 interns, kinsin sila kabilog, ah. Balik na sila sa ila sa nga klase. Ang sa no klase ka, West?
10: August 3.
3: May duha ka mo kasi man, ang pauway. No, kaya ang ila sa nga bakasyon, nabigin uyang nila sa intern. No, incoming fourth year student. No, nag-intern nila sa amon. Ano? Salamat, Gid! No, kay dirigit sila sa amon, nag-intern. So far, damo mo sa na-learn dire. No, kay ti very hands-on din sila. No? Sa amon dire. Ginapaubraman sila, no, may mga assignment, may mga gina-required, no, nga mga talapuson nila nga trabaho gid, no, sang regular employee magluwas sa gid nga gaangkor. Ah. Pero ga report, ga situationer, no, ga K5 Digital News, no. At tanan ubra nila, no, ti we hope nga may ara man sa ila nga magtalang nga makasulod sa media. No, kay subong daw mga kabataan na bidu ilig na nagsulod sa media. Now, the kabudlay mangita subong nga makasulod sa media, mang reporter, mang news writer. No, prosang unaya sa tiyempo na mo niya, gay nagaway, kamuya kung sinong ma-report. Kay Ma'am Ludi Gulilaw sa may Lumar Eatery, no? Former Brumars Eatery sa Tubang sang Asian College of Aeronautics sa may barangay Sambagaro. May dayad gid gahapon kag sumamang kay Ka Migs Vlog patamyo kay engineer John Secreto sang ERM Builders Incorporated sa Second Street Luwaan Village sa may Balantang Haro. May dayad gahapon sa kay engineer da kag kay Ma'am Laura sa bagay sige pangalipay man si Ma'am Laura kag si Ma'am Ludi Gulila ko sa Jessica Lasarik na no? Congratulations gid kay natapos na ang OGT nila diri sa amon niya masadyagi kami diya. Wai gid problema. Alas 4:52 sa ato siga pagpangalagad. Pagbalik tayo ga check natong report ni Kaki 5 Bakim Kaluyo kaysa subong pa lang gid pangdaana sa aton sining mga transport cooperative. Ang nitalana sining pagsaka sang presyo sang gatong nga may imo base bla mabalik sa daan sining nga presyo nga magalabot sa isak gatos ka pesos ang kada litro. No, sang krudo o kon diesel, no, mga K5. Kay tungod sing padayon nga pag inaway tension sa tunga sang Amerika kag sang Iran.
7: El Castigador.
3: Kag amo to ambal naton mahimo nga ang baylo sa isa ka peso ginapaabot nga ang pagbayluhan ay sini, no, batok sa dolyar magalabot sa 63 pesos mga K5. No, base kon na mangin na bag-o ini nga record nga manubo ang baylo sang peso sa dolyar, no, kay ginalantaw ini, no, sa masunod sining nga mga binulan tinami lang diri kung may ginapaabot itang dolyar. Pero on the other hand, no, kung magtaas ang presyo sang baylo sang dolyar sa peso makaluoy kita nga pungsod. Kaya nga ako may mabaklon kita sa luwas ang pungsod di siyempre ang baylo sini sa aton sining nga peso busin nun dako ang gastuso naton, no, kung mamakal kita, no, trading sa ibang sini nga pungsod mga K5. No, busin nun ti kung mahal ang bakal naton dito automatic, no, ati mahal man ang presyo diri sa aton.
7: El Castigador.
3: Amo ni nakulba naton abi naton na happy na kita, no, tungod nga nagnubo na kag maayo na ang resulta sa pag-istorya na nila, pero pitik sintas mga K5. Ah, why ito mabalaan ang dalagan sa paminsaron? Now, sa mga lideres sa duha ka makapungsuran, that's why nga magatimbu o kliwat
23: ang presyosang gato. Bantayan to ka pag singa ma-report kag information pagbalik ta na upod sa K5 Kim Kaluyo. Pagtapos sa plaka importante nga mapahibalo palihog standby.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
12: Mag-TTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TTX 500 ka na!
13: TTX 500
12: ang may powerful compound.
13: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
12: TTX 500!
13: Garantisado!
12: Epektibo!
13: Aramis TTX 500!
15: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
16: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amonya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500!
17: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500!
13: Para sa matilong na dugo.
12: DTX 500!
13: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
12: Ang may mataas ka antioxidants.
13: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
16: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
15: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nag-cause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
16: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
15: Oy.
16: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
15: Baong budlay?
16: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TTX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: TTX 500 na.
12: Ang TTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: TTX 500.
13: Garantisado.
12: TTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: TTX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: TTX 500.
12: Ang TTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Kagakontrolar.
12: Sang imo blood sugar.
13: TTX 500.
12: Masalikan.
13: Epektibo.
12: TTX 500.
15: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
16: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sa... sarap, sustansya rap.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline?
18: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng akon nga allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Bio nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol,
1: mag-Eye Care Go.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Aw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman for Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
20: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
21: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
18: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: DTX 500.
21: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: E3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
8: Pabalik pang K5 sa atong sunod nga pagpangalaga diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
7: El Castigador.
8: Alas 5:12 katangapin ang tanan. Dapat healthy nga kape ha, ang kape nga Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa. Nadira sa may Barangay Rizal, Lapos, sa Dikamay, Kalanana. Sa nagamonitor da, na mayadayad gid nga hapon. Nami man ihom ni Tita Rina. Ah, mayadayad nga hapon, malusot na mga kami na sunod si Mana.
7: El Castigador.
8: Kag kay Ma'am Angelo de Monteverde, mayadayad nga hapon. Kay Sir Kim Arisuni Flora, da, sa may Sumag, no? Sa may syudad sang Bacolod. Kay Ma'am Azon Pineda, sa may Singapore, mayadayad gid nga hapon. Ah. Alas 5:13 sa ato siya pagpangalagad. This broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies. Bring excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better.
7: El Castigador.
8: I-check na ito report niya, K5 Kim Kaluyo, reaction ni Sanya WBTC. Angot sa pagsaka naman nausang presyo sang gatong sa masunod sining simana na kag dalauman sobra pulok pesos ang igasaka sa presyo sang diesel kag masobra 4 pesos igasaka sa presyo sang gasolina.
7: El Castigador.
8: Pero breaking news anay kita kay subong magdapatigayon nga WBSC Women's Softball World Cup 2026 sa mga ka-K5. No, isa ini ka makabig naton upset matapos nga nagdaog ang Philippine team batok sa world number 3 nga Puerto Rico sa women's softball World Cup.
7: El Castigador.
8: Los dos sports mo gid bantayan ta. No, sa kay Alex Iyala. No, sa patag sang boxing, sa patag sang basketball, pero sa softball, nagapamayag pagman kita. No, dako ining record kag maragtason ini, no, nga hitabo sa aton sining Philippine women's softball team sa pagluto sa world number 3 nga Puerto Rico. An historic comeback mga ka-K5. No, abansid ri ang Puerto Rico. Pero nakalagas rin ato sa nga pungsod matapos ang hampang sa score nga 5-4.
7: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
8: Alas 5:15 sa ato sa nga pagpangalagad. Aras ka K5 Kim, i-check na to ng report ni ka K5 Kim Kaluyo angot sa reaksyon sa WBTC o kani nga Western Visayas Transport Cooperative. Angot sa saring nakabinbin nga ginapaabot nga dako naman nga oil price hike sa masunod sining nga semana. K5 Kim,
2: ginakabalakaan sa pila ka mga transport cooperatives diri sa Iloilo City ka K5 Enrico ang ining ginalauma no nga possible yang pagsaka grabanta no as per estimate sa mga ara sa oil industry mga around 10 pesos no kada litro sa diesel ang igasaka no sa masunod nga semana which is ang implementation day is sa Martes ka K5 Enrico no base pa diri sa kay Mr. Boyet Parcon sa Western Visayas Transport Cooperative ang ilasan nga chairman nga ti sa ilayang operation medyo maburubugat na kumbaga ang ining pagsaka no kaki 5 ray kay considering no usually kun mag rollback no mga tag piso tag dos lang ginagmay lang pero kun mag oil price hike naman kaki 5 Enrico dira naman niya layo man niya ang pagsaka o kun pagtimbuok no sang presyo sang krudo that is why nati gina-assess pa actually sang ila sining kooperatiba ang ining possible nga mga depekto sa ilayang cooperative kagun for example no kun makita nila nga ti kun dako gid ya ang kumbaga ang damage sa ila tungod sa pagtaas no sang presyo sang produktong petrolyo possible no nga ti mabulubuhin naman sila by some few percentage ka K5 rig
8: kay sang una sang nagmahal ang presyo sang krudo kay ning mga transport kwanaton mga salakyan transportation public transportation ang latugong sini is krudo mo
2: yes.
8: Diesel no? So kung maglabot naman sa isa ka gatos o kung magamahal pagid to ginalauma na to nabi kung magsaka masobra pulo ka pesos sa sunod ka semana yara na sa nagaruamboy sa 80 sobra ang litro sang diesel ka K5 Kim no? Subot sa lingon mag-adjust man sila sa ilas nga pagbiyahe.
2: Possible, depende sa assessment nila ka K5 Enrico. Tanawon pa nila ang sitwasyon, de, bala na to, no? Subong, may, ang presyohan ay subong sang diesel, iba ang tag 60, ka K5 Rick. Pero kaya ang balda rin, no, ni Mr.
8: Park. Subong daw 75 ang kita, K5 Rick mo?
2: Oo, depende sa mga gasoline stations.
8: Oo, daw sa nagligad, pero pareho na sila sa presyo sang gasolina. Pero subong, ang week, daw nagsaka, daw nag 74, 75 na subong, ang kada litro sang diesel. So amo na nga ginakablakan nila nga kung magsigi-sigi ini kay ginapalan-aw man sang gobyerno ta nga mahimo basi magasaka kada semana ang presyo naman sang gatong tungod sa saning padayon nga inaway sang Estados Unidos kag sang Iran kag K5 Kim.
2: Amo gyud kay K5 Enrico no. That is why ang ti ongoing man niya ang ilayang mga every time may mga changes sa presyohan ay nagapatigayon man no sang board meeting ang pila ka mga aayara no sa transport sector kasi syempre basta mo rin nga mga sitwasyon sila ya ang labing apektado considering ati ang hindi man ya basta-basta yung makapasaka sang petihan mo ka K5 Rick
8: magi pa ni sa LTFRB abi
2: mapetisyon sila kung kaysa tinuig pa antes maaprubahan ka K5 Enrico kag nagligad gani no madumduman nga madamo naman sang petisyon nga ginfile sa LTFRB Central Office pero do wala gid ya sa
8: maaprubahan to
2: approvehan ka K5 Rick both taxi mga modernized kag mga traditional jeep no ka K5 Rick bulubantayan na nato na mga update kay usually ang presyohan ay nagadepende man no sa sitwasyon didto ka K5 Rick sa Middle East ang aton sa mga adlagkuan yung mga producers no sa langis ka K5 Rick kung galing kayo do lately no sa mga international news pakitaan man nga ti do nagasulusinki man kumbaga si US President Donald Trump wherein no may remark siya last time na kung mapatay siya at i-atakihon or bumbahon ganyan ang Iran ka K5 Enrico no so bulubantayan na to no pila ka mga updates man sini sa luwas ang pungsod especially sa Middle East kati sila dito no ang mga key oil players kag mga producers no ngati worldwide nang ilayang ha epekto kung may ginamo dito hindi lang ya sa Middle East ya ang nagakaapektuhan kundi even kita nga ari na hamtang no sa Asia ka K5 Rick.
8: Sige. Salamat ka K5 Kim.
2: Report gikan sa patrol upod si ka K5 Jason Talaron. By the way, nagapamati si Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay sa Dakamay, dira kay Ma'am Veronica sa Rizal Lapus. Kay Bami Immaculate kay Sir Cliff Acosta dira sa may Lapas. Sa pamilya manaay Ma'am Antonina and Sir Ricky dira sa may Barangay Airport Mandurriao. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: El Castigador.
8: Salamat gid kay Kakifive Bakim Kaluyo. Blubantayan ni sunod nga semana pero expected nga magasaka gid ang presyo sang gato.
7: El Castigador.
8: Kag sa Lunes blubantayan ang ikatatlong nga semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na baga desisyonan sa aton sining nga mga senatorial judges. Akon bala isabina ang ining mga bank record, ang AMLAC,

0: Kay sa depensa ya tindi luyag nga isabina ang inyong dokumento sa while sa prosecution luyag nila. That's why nga pagabutuhan ini sa aton sining impeachment court aton si mga senatorial judges nagaserve na kon ano ang ila sing desisyon diri mga kakifan.
1: El Castigador.
0: Ang iba sa mga balita kag mga update i-follow lang amos nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kang K5 News FM Iloilo. Standby na kamo sa masusunod na pagbalita. Happy birthday kay Ma'am Maria Elsie Hinuo sa Ibanwa sa Laganes. Ang papanamiya ulit kay Ma'am Azon Pineda sa Singapore. Kay Sir John Pirotso Sumagaysay. Pirotso kay Sumagaysay family. Sa so, barangay Paho, Pututan. Manibin, maligo, no? Mang, kuhaan ka mo, manghamoy. Gamit kita Detex sa beauty soap para sa mga mays, maputay siya panit kag batok sa mga skin diseases. Kag sa, para mahamot-hamot kita, iwas baho balahas, iwas baho bayabas, gamit kita Clinica Dio Fresh sa ato sa mga kilikili. Kag sa mga kalaki nanda, no? Friday night, mga kalabanan, di opwas, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang sa Pilipinas Puwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sining nga President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French, ako man yung lagad, ay nyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga, mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-energy.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami.
9: Amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3.

0: Yasang Hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: ganagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: ara mismo.
8: DTX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi,
8: masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na,
8: mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man
6: ni
14: nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
15: TTX Coffee Mix TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:33. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa.
22: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita.
21: Mayong hapon, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa District Bayo Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Hulyo 17, tuig 2026.
23: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
21: Kami ang inyo matag balita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
23: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
21: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio sa nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon kag subantang kaso mag D3 Bio ang D3 nga may VCO natural nga antiviral kag antibacterial gani kung gusto niyo mag-ayo mag D3 Bio kagaron sa aton mga headline.
15: Headlines.
21: Sa balita lokal TTMO kag Posmo head gina-welcome ang plano nga pag-merge liwat sang duha ka mga opisina.
23: Tatlo ka polis nga nag-escort sa suspect nga nakapalagyo sa Oton RHU gindagdaga na sang memo para makapaathag sa insidente.
21: Sa balita nasyonal, Defense Secretary Teodoro ginkondinar ang EI video sang China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo.
23: Sa balitang international, Netherlands, suportado ang pagkakas kay International Criminal Court o kon ICC Prosecutor Karim Khan.
21: Balita sa patag sang sports, NBA, hindi na magpinahan si Bam Adebayo sa ilinaway ni Tyler Hero sa NBA.
23: Sa balita sa showbiz, Melanie Marquez ginpasaylo na ang iyabana matapos ang mga issue sang pagpang-abuso.
21: Alas 5:36 sa batian ng ato sa mga headlines kagkaroon sa madetal na sa atong balita. Una kita sa balita lokal.
15: Balitang lokal.
21: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Ginaabi-abi ni Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO, kag Public Order and Safety Management Office o kung POSMO, Head Mr. Aldarico Garbanzos ang liwat kang pag-merge sang duha ka opisina. Suno kay Garbanzos ang pag-merge sang duha ka opisina naka-align sa Civil Service Commission, Regulation kag Plantilla Position. Duga pa ni Garbanzos sa kung mag-merge na ang duha ka mga opisina, magadugang na sila sang pila ka mga division yung magatutok sa current demand sang syudad. Payag pa sa natundan kung matingob na ang duha ka mga opisina, magapabilin ni sa Gyapon nga head apang may na sang duha ka department nga makatutok sa public order kag isa naman sa safety management. Sa idalom sang public order among division sang Green Guard, Police Auxiliary Special Service Division kag anti-squatting and illegal structure samtang sa safety management naman amo ang traffic division. Subong man pagatawgon ini nga POSMO kung mag-merge na ang duha ka mga opisina.
23: Sa dugang balita lokal, ginmanduan ni Police Regional Office kung PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO nga imbestigaran sang maayo ang natabo nga pagkapalagyo sang person under police custody o kung PUPC sa Banwa sang Oton sa tong Hulyo 15. Sa statement ni Tuanyo, dapat mahibaluan kung ano ang natabo kagun balamay kakulangan ang kapulisan nga nag-escort sa PUPC nga gindala sa Rural Health Unit o kung RHU para ipaidalom sa medical examination bilang prerequisite o kung kinanglanon sa pag-remit sa iya sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Ginpahayag man sang direktor nga pasangkaron pa sang PRO 6 ang custody kag escort procedures agunin din ang baliwat ang natabo nga insidente. Samtang, gindayaw naman ni Tuanyo ang kapulisan bangod niya na aresto gilayon ang PUPC kag natigayon na nga na-remit sa BJMP. Sa karon na nabato na sang tatlo ka mga police escort ang memo agud makapaatag o kun maka-explain angot sa nasambit nga pagpalagyo.
21: Sa kaangot nga balita, nabato na sang tatlo ka police ang memo para makaatag sila sang pathag angot sa pagpalagyo sa person under police custody sa Uton sa tong Hulyo 15. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay police sa Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe sa Uton Municipal Police Station, kag spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO, gipakayag sining rabaton sang tatlo kama police ang memo kahapon sa aga Hulyo 16. Nagalaom naman ang hepe nga makapasa sang sabat ang tatlo kama police sa subong nga simana. Naibloan nga ang tatlo kama police sa sunok kay Solis, ang nagaranggo sang patrolman, police staff sergeant, kag police chief master sergeant. Ginatagman sang hepe nga padayon sa Gyapon nga naga-duty sa Uton Municipal Police Station ang tatlo kama police. Samtang mahimo naman nga magapangatubang sang sanksyon ang kapulisan pananglitan ni may makita nga lapses sa pag-escort nila sa PUPC. Panumduman niya gilin naman niya na aristo ang suspect kag nirimit na sa Bureau of Jail and Management Penology o kon BJMP.
23: Sa piyak nga bahin, nagdangat sa 211 ka mga loose firearms ang na-record sang Police Regional Office sa PRO6 sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Western Visayas sumalin sang Hulyo 1 tob-tob Hulyo 15. Base sa data, 228 kung 228 ka mga operasyon ang napatigayon. Sa diin, 17 naman ka individual ang naaresto. Sa 211 kung 211 ka mga confiscations, 16 ka mga pusil ang nakumpiskar, 183 o 183 ang voluntaryo nga ginsurrender, kag 12 naman ang gindeposit para sa safekeeping. Na-record man ang 30 ka mga explosive devices. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO ang may pinakamadamo nga na-record sa diin, isa kagatos ka operasyon ang napatigayon, 9 ka mga persona o kung tawo ang naaresto, 6 ka pusil ang nakumpiskar, 81 o kung 81 ka mga pusil, kag 11 ka mga explosive devices ang gin surrender.
21: Sa piyak nga bahin, aristado ang duha ka mga persona sa ipatigayong drug buyback operation sa Leon Municipal Police Station sa Kalumay Street, Barangay Poblasyon, Leon, alasay sang gabi, Hulyo 16. Ginkilala ang mga aristado nga Sunday alias Henry, 29 anyos, residente sa Barangay Bayag Sur, Leon, kag alias Arjun, 27 anyos, residente sa Barangay Hibawan, Pavia, lunsay high-value individuals. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Cosmi Flor Marco Jr., ang hepe sang Leon gipahayag sa duha ka semana nga ilagi monitor mga suspect antes ging kasaang operasyon. Suno kay Marco gikan sa syudad sang Iloilo ang supply sa ding nakuha ini ni alias Arjun kag nadulong sa balay ni alias Henry sa Leon. Nakuha naman sa paginakop sa mga suspect ang 2,100 pesos nga buybust money, 16 sa mga sachet sang suspected shabu, lakip ng item kag ibang panganan drug items. Nagdangat naman sa stintagramo sa kabugaton sang suspected shabu nga narecover kag may balor nga 436,000 pesos. Samtang kaso naman niya paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa mga suspetsado.
23: Samtang sa dugang police report, arestado ang pangayaw sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Magsaysay City proper Iloilo City, 5:45 sang gabi, Hulyo 16. Ginkilala ang arestado nga si alias Rinmel, 22 anyos nga residente sang Barangay Haminay, Caninog, kaginakabig bilang street level individual o kun SLI. Nakuha sa paginakop sang suspect ang isa ka sa shay sang suspected shabu bilang buybust item. Sa diin, 2,500 pesos ang gingamit bilang buybust money. Kagduga nga apat ka mga sachets ang suspected shabu. Nagdangat naman sa apat ka mga gramo ang kabugaton sa mga suspected shabu. Kag ini ang may standard drug price nga 27,200 pesos. Samtang, nakahunong naman sa Iloilo City Police Station 1 ang arestado. Kag natalana nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
21: Alas 5:43 sa Batialma, detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na itong detalye sa balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
21: Ang balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyusang Mighty C. Kung gusto min healthy, ilong kamusang Mighty C. Ginkondinar ni Defense Secretary Gilbert Chudoro ang AI-generated video nga ginpost ang China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang amo. Gin-upload ang video sang Hulyo 10, duha ka adlaw antes ang ika-10 nga adbersaryo sang 2016 arbitral ruling nga nagpalig-on sa legal nga katungdanan sang Pilipinas sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sa video makita ang isa ka amo nga nakabarong kada nakasalakot nga AI generated ang iya ginhambal sa makarakter nga representar sa Estados Unidos kag Japan. Makita man sa video nga ginabumbahan sang water cannon ang amo matapos si mabaton ang arbitral award. Suno kay Chudoro, hindi manami ang amo nga paglaragway kag ipakita sa ni ang kawad-an sang respeto sa mga Pilipino.
23: Sa dugang balita nasyonal, ginpanawagan ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejeres ito ang madasig nga pagpasar sang Senate Bill No. 2 kon ang Proposed Master Plan on Infrastructure and National Development kon MIND Act. Luyag sang hagna o kon bill nga maghimo sang malawig nga plano para sa mga proyekto sa infrastruktura kag magtukod sang MIND Council agud mapasiguro nga organisado, transparent kag padayon ang mga proyekto bisan magbag-o pa ang administrasyon. Suro pa sa senador, kinanglan unahon sang gobyerno ang mga proyekto nga makahatag sang padayon nga mga trabaho kag pala nga buian sa baylo nga magsalig lamang ang mga pumuluyo sa cash assistance o kun ayuda. Dugang pa niya, mayara na sa mga pulisa nga nagasuporta sa ining atikang apang kinanglanon gid nga mapasar bilang bill ang MIND Act agud mapasiguro ang padayon nga pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura.
21: Alas 5:45 na batian ang detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita international.
1: Balita international.
2: International.
21: Ang mga balita international ng inyong mabatian na dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss maputi singapanit kagbatok sa mga skin diseases, magamit kita sang DTX Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Suportado sang Netherlands ang pagkakas kay ICC Prosecutor Karim Khan sa special nga meeting sang Assembly of States sa party sa Hulyo 24. Si Khan ang nareklamo bangod sa ginapahayag nga sexual misconduct. Apang ginapanginwala niya mga akusasyon kay nagpahayag nga wala sang basihan ang pagpahalin sa iya. Suno sa gobyerno sang Netherlands, sundon nilang rekomendasyon sa mga opisyal sa International Criminal Court o kung ICC na dapat papalin si Khan bangod sang serious misconduct. Ang desisyon sang Netherlands mahimo magpakita nga damo ang mga miyembro sang ICC nga nagasuporta sa pagpakakas kay Khan samtang nagatubang man ang korte sa padayon nga pressure kag sanctions halin sa Estados Unidos.
23: Samtang nagpaandam naman ang World Health Organization o kon WHO nga mas madasig ang paglaptas sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o kon DRC sang sa mga nagligad niya mga outbreak. Sa pinakabago nga data, naglabot na sa kapin 2,000 o kon 2,000 ang kompirmado nga kaso. Kagyara na sa 796 o kon 796 ang mga napatay. Halin sang gin-declare ang outbreak, duha ka bulan na ang nagligad. Suno pa sa WHO, ang ini nga outbreak amo na ang ikatatlo nga pinakadako sa kaysaysayan sang Ebola. Nagalap na ang virus sa 5 ka mga probinsya sang DRC kag nakalabot man sa Uganda. Ang nagalapta subong amo ang Bondi Bogio strain sang Ebola nga wala pa sang aprobado nga bakuna ukon bulong.
21: Alas 5:47 nabatian ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo nato mga detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balitang sports.
21: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita against sa tusing abao balhas kagini manimaho bayabas. Gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa aton sa mga kili-kili. Hindi na pagpinahan sa National Basketball Association o kon NBA si Miami Heat Bam Adebayo matapos nga iya inigin patupan ang anay teammate nga si Tyler Hero sa Las Vegas Gym. Suno sa NBA spokesperson matapos sa diskusyon sa mga player kag National Basketball Players Association, luyag sa kada isang mag-move on na lang sa sining natabo. Nag-umpisang di maayong pagdamdanay sang duwa sa magpabati sa post sa social media si Hero nga gitsukmaan ni Adebayo kag dili na tabo ang konfrontasyon. Naibloan nga si Hero ang kabayan sa gin-trade sa Milwaukee Bucks kabaylo kay Giannis Antetokounmpo. Alas 5:48 na batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
23: Kag sa ato naman balita sa showbiz, ginpabutyag sang aktres kag Miss International 1979 Melanie Marquez nga ginpasaylo kun ginpatawad na niya ang iya bana nga si Randy Lawyer ini matapos ang mga allegasyon sang pisikal nga pagpangabuso nga iya ginpahayag sang siniman nga tuig. Sang July 15, isa kaadlaw antes sang iya kaadlawan, nagpakigbahin si Melanie sang litrato nila ni Randy sa iya nga Facebook page nga ginkakibot naman sang damo niya ng mga taga-suporta. Sang January 2026, gina-istorya ni Melanie sa programa nga Fast Talk with Boy Abunda ang mga kaso nga iyagin pasaka batok sa iyabana. Lakip na ang mga allegasyon sa nga physical abuse o kon physical nga pagpang-abuso. Sa karon, matapos ang 7 ka bulan, ginpili ni Melanie nga patawaron na ang iya nga bana.
21: Kagamayan to mga K5, ang kabusan yung pagbalitang aging dulong sa isang District Bayo Afternoon Newscast. Biyernes na daw, Hulyo 17, tuwing 2026.
23: Mga ka K5, padayon ka mga magpamati sa K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7.
21: Kami ang inyo matagbalita, K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
23: Kagako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
21: Happy weekend everyone! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
23: K5 News FM!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News
3: News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makarang. Kasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas nagtilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
7: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas
3: mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
7: DTX 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
4: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: yung video ng China Daily. It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Yung video na lumabas na tinatawag na ang mga Pilipino ay stupid monkey, unggoy, na tila sunod-sunuran sa utos ng Amerika at ng Japan, at sinasabing ang 2016 Arbitral Award is just a script given to us by the United States. Para sa akin, dapat i-call out to. At hindi dapat ito pinapalagpas, no?
1: Inuulan ng pagkondena ang China. Hindi natutuwa ang Pilipinas sa umano'y racist video na inilabas ng Chinese media.
2: Umalma sa video ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang pagkagalit umabot din sa Senado.
3: Ang DFA naghain na ng protesta. Hindi na nga ginagalang ang ating soberanya nang iinsulto pa. Magandang gabi, ako pong si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mga Pinoy ginawang unggoy ng China. Racist AI video inula ng pagkondena. DFA naghain ng protesta. Exclusive multi-purpose building project sa Las Piñas, mag-iisang taon nang nakatenga. Halos 30 million pesos na proyekto sinimulan daw kahit walang permiso. Mga dating opisyal ng 2019 SEA Games Organizing Committee, isasabina ng NBI, Senador Alan Peter Cayetano kasama kaya. Justice for Fabio. Mga TNVS rider nangangamba na sa kaligtasan matapos ang pananaksak ng pasahero sa Caloocan. Isa pang suspect sa pagpatay kay American marine biologist Ken Carpenter, sumuko na. At exclusive din, master impersonator John Santos, my health battle.

0: ipinalagpas ng Pilipinas ang panlalait ng China Daily sa mga Pilipino sa inilabas nitong AI video. Racist at nakakainsulto kung tawagin ito ng DFA, kaya naman naghain agad ng diplomatic protest ang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
1: Isang pangahamak sa pagkakakilanlan at dignidad ng mga Pilipino. Itong paglalarawan ng Philippine officials sa social media post ng China Daily kung saan inihalin tulad ang isang Pilipino sa unggoy habang nilalait ang landmark 2016 arbitral ruling sa South China Sea dispute. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na racist ang nasabing post. Ipinapakita raw nito ang pagmamaliit ng Chinese Communist apparatus sa mga Pilipino. Kinundin na rin ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
2: One thing that I should learn, ang battle of information operation, if you really don't have the facts, if your actions are not really grounded with regard to international law. And third, being a racist, hindi ito nakakapagpaganda ng imahe ng People's Republic of China. So I don't think na ganun silang ka-insensitive to really understand the sentiment not just of the Filipino people but the international community na mas paiigtingin nila ang pagiging racist nila, di ba? So I think if there's a calibrated response in information operation, that will be on the part of the People's Republic of China for them to tone down and to stop being racist at all.
1: Naniniwala si Tariela na may kinalaman ng Chinese government sa paglabas ng video ng China Daily.
2: Yung video ng China Daily, it's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Yung video na lumabas na tinatawag na ang mga Pilipino ay stupid monkey, unggoy, na tila sunod-sunuran sa utos ng Amerika at ng Japan, at sinasabing ang 2016 arbitral award is just a script given to us by the United States. Para sa akin, dapat i-call out to at hindi dapat ito pinapalagpas, no?
1: Nagpadala na ang Foreign Affairs Department ng formal diplomatic protest sa Beijing dahil sa tinawag nitong racist at deeply offensive content ng video. Naiparating na ang issue kay Chinese Ambassador Jing Kuan at sumulat na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Editor-in-Chief ng China Daily para ipa-take down ang video. Kinundin na rin ng National Security Council ang pang-iinsulto ng China sa mga Pilipino. Giit ng NSC, dapat respetuhin ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
0: At kaugnay po nito ay makakausap natin ngayon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Gibo.
3: Magandang gabi, Corina, Pinky, and Willard.
0: Opo. After this, kahit kami po ay naiinsulto, ano? I mean, it doesn't take much to see the racism in this cartoon. Pero sapat na po ba ang paghahain ng isang diplomatic protest? Hanggang doon na lamang po ba ang pwede nating gawin?
3: Palagay ko, yung diplomatic protest is a standard diplomatic tool na ginagamit. Pero itong statement na to, lumilitaw ang tunay na tinuturo ng controlled state na China tungkol sa mga Pilipino. At nakikita natin din yung sa aloobin ng China dito. Sa panlabas, kunwari, friendly sila sa lahat, gusto lang nila mag-develop, pero ito pala yung sa aloobin nila. So, mahirap pagkatiwalaan yung ganito. At so, ang diplomatic protest should be just one of the steps. Sa ganang amin, sa DND, lumalabas na mas talagang kailangan bigyan ng pansin ang ating credible deterrent posture, no? At pagmamadali sa ating modernisasyon. Kasi ito, bintana ito sa isip ng China, no? Ang People's Republic of China, na wala talagang matinong usapan dyan kung may plano sila laban sa isang bansa.
0: Okay, kayo po ba'y nagkaroon na ng pagkakataon na makausap ang Ambassador of China to the Philippines?
3: Hindi, Corina, eh. Katulad nung nasabi natin sa statement ko, I cut off all military and DND relations. Kasi nangangabuso eh. At alam natin, ang kanilang mga galamay dito, maraming ginagawa na hindi tama. Kaya nga nagpapasara joint efforts, nagpapasara ng mga maduming steel at kung ano-ano pa na mga illegal na gawain nila dito. No? Mm-hmm. So sa akin, walang silbi ang military to military, tinatawag na confidence building measures, kung ganito ang kalaban mo.
0: Mm-hmm. So ang Malacanang po ba ay naabisuhan na sa inyo pong mga paniniwala at gustong mangyari at sila ba ay agreeable o gusto rin po nila the same things as you do?
3: We are aligned dito sa need, no? However, dito kasi sa sense of urgency between ang infrastruktura, edukasyon, healthcare, ngayon lumilitaw na hindi natin pwedeng daanin sa purely diplomacy or pag-uusap ito, no? Kailangan talaga pagtibayin natin ang bakuran natin.
0: Mm. Okay, and what will that entail? So ito po ba, do you think this is cause for escalation? At handa na po ba tayo doon?
3: Hindi escalation, no? But escalating our investments in strategic basing, capabilities, ang ating mga gugugulin para sa credible deterrent force. At hindi tayo nag-iisa dito sa ASEAN or sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Lahat ng defense establishment sa buong mundo ay mabilis ang pinaiigting ang kanilang mga kapabilidad laban sa anumang hamon na maaring harapin ng kahit anong bansa.
0: Okay. What is a credible deterrent force, sir? Ano po ang ibig sabihin nun?
3: Itong credible deterrent force ay ang kapabilidad na mag-isip ng dalawang beses ang isang gustong humamak sa iyong sovereign rights, territory, at territorial integrity. So, mm-hmm. mga panibagong kapabilidad na makakapuksa, no? Puksain, makakapuksa ang mga masasamang balak na kahit sino. Maging sa terorismo or sa katulad ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea.
0: So pagkatapos po nito, huling tanong na lamang po, ano po ang ating aasahan na magiging hakbang po ng DND?
3: Tuloy-tuloy ang aming trabaho. Ito ay natutuwa kami in a sense na lumitaw ang tunay na pakay ng China dito. Pero ang mission focus namin na pagtingin ng credible deterrent posture, hindi nagbabago yan. Mm-hmm. Kailangan bumilis pa lalo.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nanonood.
4: Nagkaisa rin ang ilang senador sa pagkondena sa umano'y racist AI video ng China Daily. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Pinagsusori ni Senator Kiko Pangilinan ang China Daily at dapat daw agarang ipaalis ang isang AI-generated video nito. Naglalarawan kasi ito sa mga Pilipino bilang mga unggoy kaugnay ng 2016 arbitral ruling. Hayagang racist ito para kay Senator Kiko. At mapanghamak at lubos na hindi katanggap-tanggap, lalo na't inilabas daw ito ng isang state-run media outfit. Nanawagan siya sa pamahalaan ng China na ipaalis ang video, magbigay ng public apology, at panagutin ang mga responsable. Hindi raw makakamit ng isang bansa ang paggalang ng international community kung ganitong uri ng propaganda ang ipinalalaganap nito. Kung unggoy ang turing nila sa mga Pilipino, ano na lang ang China kung pag-uugali at karakter ang batayan? Yan naman ang matapang na hirit ni Senator Ping Lacson matapos kumalat ang nasabing video. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, hindi pwedeng gamiting dahilan ang freedom of expression para hamakin ang isang lahi. Hindi raw dapat gamitin sa maling paraan ang media at ang hindi raw pagkakasundo ng mga bansa ay dapat magbunga ng matalinong pag-uusap at hindi ng mas malalim na panghuhusga. Nakikiisa rin si Senator Robin Padilla sa pagkondena sa video. Bagamat mahalaga raw ang maayos na ugnayan at dialogo sa China, hindi naman daw dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng mga Pilipino. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, China has crossed the line. Pwede raw magkaroon ng hindi pagkakaintindihan pagdating sa West Philippine Sea, pero hindi dapat payagan ang racism. Hindi raw dapat idaan sa intimidation at banta ang mga dispute, kundi sa diplomasya at batas. Sa kabila niyan, ipagpapatuloy lang daw ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng 2016 Arbitral Award at idepensa ang kung ano ay sa atin. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Balik sa double digit ang price hike sa produktong petrolyo dahil sa tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan at hindi lang daw mga motorista ang apektado. Ang detalye sa Agenda Report ni Ches Sulit.
6: Di lang mga motorista, maging ang business sector, umaaray na rin sa pagsirit muli ng presyo ng produktong petrolyo. Patong-patong na lang daw kasi ang gastusin ng mga negosyo.
7: We are back to square one. We thought that the war was going to end, but then it appears that US is continuing to bomb Iran, not just yung mga plant energy producing plants nila, pati yung infrastructure.
6: Posibleng hanggang 10 pesos at 50 centavos ang patong sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Higit 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa global market dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Anya, pinangangambahan ngayon ng oil industry players ang posibleng pagkaantala muli ng supply chain.
8: Now the signals are a bit leaning on the possibility na umakyat pa, no? Especially now that there's another threat from Iran that in the event that the power industry or power network of Iran would be hit, they have asked for Houthis or the Yemen to block the Red Sea, which is another outlet actually for oil, no?
6: Ipinaliwanag ni Bellas na ang sapat na inventaryo ng langis ay panangga lamang sa oras na kulangin ng supply ang Pilipinas. Hindi nito mapoprotektahan ng mga consumer laban sa pagtaas ng presyo sa global markets. Malaki pa rin kasi ang reliance ng Pilipinas sa imported crude oil at refined petroleum products. Una nang sinabi ng Energy Department, hindi na muna bibili ng panibagong emergency fuel supply ang Philippine National Oil Company. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, functional naman ang international supply chain. Matatanda ang nakapag-procure ang Pilipinas ng 4 na shipment ng diesel na umaabot sa kabuuang 1.12 million barrels. Pero dahil sa upward trend ng presyo ng produktong petrolyo, dehado na naman ang mga MSME.
7: Ang negosyante, maraming pain points pa rin. Diba? Ang dami niyang gastos in addition, not just wages, kuryente, fuel. Diba? Tapos ang problema, hindi ka naman makapagtaas ng presyo kasi yung demand side, wala naman pero yung consumer to fund any increase in prices.
6: Isa sa mga panawagan ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang sa pamahalaan, ipostpone muna ang nakaambang minimum wage hike sa July 25 sa susunod na tranche nito. Nanawagan din si Ang ng financial o tax relief para sa mga MSME. Anya, dapat ding mapakinabangan ng mga negosyante at commercial transport operators ang targeted subsidies. Hiling naman ni Bellas, ikonsidera sana ang excise tax suspension sa diesel at gasolina. Posible pang magbago ang tinatayang galaw sa presyo sa fifth day of trading ngayong linggo. Sa Monday rin iaanunsyo ng mga kumpanya ang official price adjustments bago ito ipatupad sa Martes, July 21. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
9: Sahod na nakabubuhay, yan ang panawagan ng mga manggagawa sa kabila ng nakatakdang wage hike sa susunod na linggo. May hamon din sila kay bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Narito ang Agenda Report ni Ched Gatchalian.
10: Kinalampag ng mga grupo ng mga manggagawang opisina ng Labor Department para ipanawag ang taasan ng dagdag pasahod para sa Metro Manila workers. Matapos daw kasi ang sunod-sunod na krisis at pagsirit ng inflation rate, lalong bumaba ang purchasing power ng mga manggagawa at hindi na raw sasapat ng 85 peso increase na inaprobahan ng NCR Wage Board. Hinamon din nila sa Labor Secretary Francis Tolentino na higitan ng mga nagdaang DOL secretaries sa pamamagitan daw ng pakikinig sa kanilang mga daing.
11: doon sa inilabas na dagdag na sahod na 85 pesos. Hindi ko pa pogi yan, hindi ka pogi sa amin. Dahil ang kahilingan ng mga manggagawa ay nakapumuhay na sahod.
12: Alam po natin si Tolentino, sa panahon na siya ay senador, alam niya na ang mga manggagawa ay matagal na nananawagan ng nakabubuhay na sahod. Hindi kaila at hindi mo masabi, Mr. Tolentino, na wala kang alam na ang buhay ng mga manggagawa sa buong Pilipinas ay hikahos, wala nang ikabubuhay.
10: Nagsumite rin ang mga grupo ng apela sa National Wages and Productivity Commission para iakyat sa 505 pesos ang idadagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa argumento nila, nagkaroon daw ng grave abuse of discretion ng NCR Wage Board dahil hinati nito sa dalawang tranches ang 85 peso increase. Magbubunsod daw ito ng pagkaparalisa ng anumang petisyon para sa dagdag pasahod sa Metro Manila matapos ang unang tranche at ganun na naman daw ang sitwasyon kapag napatupad naman ang second tranche. Kaya sa kanilang petisyon, nais na mga grupo na set aside na lang ang second tranche next year at kumpletuhin na ang 505 peso na suwestyon nilang dapat na dagdag pasahod sa mga manggagawa ngayong taon. Tila nakaligtaan din daw ang taas pasahod para sa mga nasa probinsya. Nakapareho lang ang ginagastos at pangangailangan araw-araw. Wala pang komento si Tolentino sa apela ng mga realista. Nanawagan din ng grupo kay PBBM na aprobahan na ang 1,200 pesos daily minimum wage para sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ang mensahe ng Kilusang Mayo 1, maghanda raw ang gobyerno sa mas malalaking protesta sa darating na sona dahil sila raw ang huhusga sa naging paglilingkod ng Pangulo sa sektor ng manggagawa. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
0: Patuloy na umaaray ang mga Pilipino sa taas ng singil sa kuryente. Dahil dito, hindi lang mga consumer group ang nananawagan ng pagbabago. Maging ang ilang mga mambabatas naghahanap na ng aksyon mula sa gobyerno. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng kuryente, lumalakas ang panawagan ng mga mambabatas at civil society groups na oras na para repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa memo ng BNC, sinabi ni Kuryente.org National Coordinator George Umali na maraming dagdag singil sa electric bill. Mula sa systems loss, fit all universal charges, hanggang sa iba pang pass-through charges, ang pinapayagan mismo ng umiiral na batas. 25 taon matapos itong maisabatas, layunin sana ng EPIRA na gawing mas epesyente at abot-kaya ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Pero para sa consumer advocates, malayo ang nangyari sa mga ipinangako.
13: So, ano yun? Wala na talaga tayong choice. Hindi wala tayong kuryente.
14: Nasa batas po yun. Nasa Electric Power Industry Reform.
13: But what is the option?
14: Sa atin po, privatize yung power sector natin tapos tayo po ay nakaasa doon sa international market. Kasi lahat po ng ating mga supply ng source ng energy para makalikha ng kuryente ay imported.
0: Maging sa Kamara, nananawagan din ang malawakang pagrepaso sa batas. Sabi ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, hindi na sapat ang mga pansamantalang solusyon gaya ng no disconnection policy kung nananatiling mataas naman ang singil at patuloy na nadaragdagan ng mga bayarin.
13: Ma'am, ano po ba yung systems loss? Do you know what systems loss is?
15: Yes, yan yung nagko-cover sa cost ng kuryente na nawawala during dun sa transmission at distribution mismo ng power. Ibig sabihin, hindi yan kinukonsumo ng ating mga kababayan, no? Pero binabayaran pa rin. O diba?
13: Hindi ko maintindihan. Hindi siya nabigay, hindi nabigay yung kuryente, pero binabayaran pa rin natin?
15: Yan yung dahilan kung bakit ang Pilipinas ang pangalawa sa may pinakamataas

0: imbestiga doon sa lahat ng naiulat na overbilling, incorrect meter readings, at mataas na electricity rates.
1: Ayon pa kay Representative Sara Elago, dapat ay tuluyan ng alisin ang system loss charges o kaya naman ay wag na itong patawan ng VAT.
2: Inalawig ni PBBM ang ayuda para sa piling benepisyaryo ng 4Ps kahit lumagpas na sa 7 taong limitasyon. Sa ilalim ng Executive Order 120, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang mga mahihirap na pamilya o labis na naapektuhan ng mga krisis kabilang ang pandemya. Inatasa ng DSWD na maglabas ng guidelines sa loob ng 30 araw para matukoy ang qualified beneficiaries.
1: Mataas man ang rating sa survey ni VP Sara, tuloy pa rin daw ang laban ng House Prosecution Team. Di naman daw kasi popularity contest ang kanyang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin.
4: Hindi patitinag ang prosecution panel kahit pa mataas ang satisfaction ratings ni VP Sara sa kabila ng pag-usad ng kanyang impeachment trial. Inulan man ang mga aligasyon, dumami pa rin ang kontento sa performance ng bise ayon sa isang survey.
5: It would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No, matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, the tides change.
4: At kung pagbabasihan ng din ang mga survey, marami rin daw ang nagsasabing pabor sila sa impeachment.
6: Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability. At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees.
4: Ang dapat daw abangan ay ang resulta ng mga survey kapag nailatag na ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sa susunod na linggo, posibleng tapusin na raw ang pagtalakay ng prosekusyon sa grave threats at uusad na ang issue patungkol sa confidential funds. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: At makakausap po natin ngayon ang isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Team na si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong. Congressman, magandang gabi po sa inyo at salamat po sa oras.
7: Magandang gabi, Ms. Pinky. Magandang gabi po sa inyong taga-subaybay.
1: Mataas po yung rating ni Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Congressman Terry Redon, congratulations. Kayo po, ano po ang inyong reaction doon?
7: Well, again, congratulations din kasi mataas yung rating niya. Pero hindi yung nangangulugan na she's off the hook. Dahil she has been impeached, no? In fact, twice already. So the only conclusion, the next step, would be the Senate. And the Senate cannot just drop right away the impeachment trial that they have already taken jurisdiction of simply because of the ratings of the Vice President, no? So it's natural. This is the legal and most democratic way for the defense to rebut the allegation of the prosecution. And so wala naman pakialam ang Constitution, hindi naman nagsasabi na once an impeachable officer, especially kung nandoon niya yung kaso sa Senado, ay mawawala na ng kasalanan o mawawala na ng visa yung artikulo ng impeachment kung may tataas ang kanyang pulso, no, sa mga surveys.
1: And very important, so, Congressman, dahil sa Lunes magkakaalaman kung mabubuksan na ba yung hinihingi ng prosecution na 2 motions para dun sa financial records ni VP Sara. Tanong ko na lang po, Congressman, ano ho ang plano ninyo ng prosecution sakaling hindi po maging favorable ang decision ng impeachment court?
7: Well, unang-una, there are a lot of strategy that the House Prosecution Panel are trying to to adjust and probably to adapt should halimbawa ang korte ay hindi niya pinaboran o hindi ginrat ng supina. Ang sinasabi lang naman natin

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: May kwento ka pa nga sa akin noon, di ba? Sa sumasali ka sa mga konti sa radyo. Yun. Para saan?
2: Sa Bigas at Kape.

0: Check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane at mabilis naman ang northbound lane. Nangako ng tulong ang ilang senador sa pamilya ng motorcycle taxi rider na sinaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Pinawi naman ng PNP ang pangamba ng mga TNVS driver. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Bumuhos ang atensyon sa pamilya ng nasawing MOVED rider na si Fabio Norberte Jr. Walang haba siyang pinagsasaksak ng ice pick sa Caloocan City pasado alauna ng madaling araw noong July 14. Tinangay ng pasaherong sospek ang motorsiklo niya. At bagamat sinubukan pa ni Fabio humingi ng saklolo, kalaunay dead on arrival siya sa ospital.
2: Yung motor na yun, hindi pa niya natapos bayaran.
3: Ayun. Pagkakagawa po ang kailangan niya?
2: Pali 1 year niya pang nahuhulo, ganyan. 6,000 ang monthly niya dun.
1: Naiwan ni Fabio ang 4-year-old na anak na may senyales na umano ng autism. At tila hindi pa nito naa-absorb sa ngayon ang pagkawala ng ama. Bago ang insidente, gusto sanang ipagamot ni Fabio ang anak.
2: Patas siyang lumaban. Pero ganun ang ginawa ng tao, di ba? Kaya lang, iniisip ko. Yung sabi nilang, kahit ilang ulit mong patayin yung tao na yun, hindi na mababalik ang buhay ng anak. Sa ngayon, hindi ko pa siya mapapatawad.
1: Patuloy ang paghingi ng tulong ng pamilya ni Fabio para sa karagdagang expenses, kabilang ang sa katarata ni Nanay Carmelina at pneumonia ng kanyang asawa. Personal namang nagbigay si Senator Raffy Tulfo ng 500,000 piso mula sa kanyang sariling pondo bilang tulong sa naiwang pamilya ni Norberte. Inanunsyo rin ng MOVED na sakop ng 500,000 pisong insurance ang biktima at magbibigay pa ang kumpanya ng karagdagang 500,000 peso cash assistance habang pinoproseso ang insurance claim. Personal ding nakiramay si Senator Robin Padilla sa pamilya ni Fabio, kasabay na muling panawagang ibalik ang death penalty para sa mga karumal-dumal na krimen. Nasa police custody na ang suspect na nahaharap sa robbery with homicide at carjacking charges. Sa 3 taong pagiging TNVS rider ni Aaron, hindi rin niya maiwasan ang pangambang bumiyahe dis oras ng gabi.
4: Nangyari na ba rin po sa akin isang beses tayo na hindi po talaga sila nagbayad, tinakuhan po kami. Oo, kaya po nakadala po talagang bumiyahin ng gabi. Kaya puro umaga na lang po. Kasi po, kakaunti lang po gumagawa ng training sa umaga.
1: Ilang TNVS riders din ang nakausap ng BNC na nangamba ng magpaangkas ng lalaking pasahero. Pero siniguro ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na patuloy ang pananagutan sa ilalim ng batas at ang swift action ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan daw sila ngayon sa motorcycle ride hailing companies at sa mga LGU para tiyaking ligtas hindi lang ang mga pasahero kundi pati mga rider.
5: Pag meron po tayong nakitang ganito, unang-una po humingi ng, hindi rin po manghula ang ating mga kapulisan, di po ba? Humawag po tayo ng 911, huwag po natin kakalimutan yung proyekto natin ng 911 at hinihikayat na rin po natin ng ating mga kababayan, yung hindi po mismo na ano na may nakakita, tawag po kagad tayo, pagbigay alam po sa ating pulis para po makapag-respondi po tayo ng kagad.
1: Gusto raw nilang tiyaking lumalabas tayo sa ating mga tahanan ng may kumpiyansa at seguridad. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Nakiramay din si Cabinet Secretary Benhur Abalo sa pamilya ng nasawing rider na si Fabio Norberte Jr. Bilang kinatawa ng Pangulo, nagbigay si Abalos ng tulong pinansyal at tiniyak na hindi pa sila pababayaan ng gobyerno. Nangako din si Abalos ng personal na suporta para sa naulilang anak ng biktima at kanyang buong pamilya hanggang sila ay makabangon.
6: Isa pang suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang nasa kamay na ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alain Reyco, sumuko ang suspect kanina umaga at umamin na nagsilbi siyang lookout. 4 na suspect na ang hawak ng mga pulis pero may isa pang tinutugis. sa ngayon nananatiling robbery ang motibo sa krimen ayon sa PNP.
7: So we're still looking for one. Again, humingi kami ng tulong sa ating mga kababayan sa through you na kung meron pa pong impormasyon kay alias Eden ay ipagbigay alam niyo pa niyo lang po kagad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.
8: 25 Japanese at isang Taiwanese ang arestado matapos sa lakayan ng NBI ang umano'y illegal na kasino sa Makati. Ayon sa ahensya, ginagamit ang amusement center para makaiwas sa malaking buwis sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga premyo sa aktwal na pera. Itinanggi naman ng may-ari ang paratang pero maharap sa mga kaso ang owner, mga empleyado at mga naarestong dayuhan.
0: Binulabog ng bomb threat ang apat na eskwelahan sa Mandaluyong City. Galing sa isang Facebook account ang banta sa Mandaluyong National High School, Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School. Agad pinauwi ang mga estudyante at mabilis ding rumesponde ang LGU at mga pulis pero wala silang nakitang anumang explosive device. Iniimbestigahan na ng Eastern Police District at PNP Anti-Cybercrime Group ang nasa likod ng banta.
9: Walang nakikitang mali ang ilang riders sa ginawang paninita ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sa isang teacher na nagmamaneho ng walang helmet. Pero ang iba, pumalag sa umano'y pamamahiya ng opisyal. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
10: Hati ang opinyon ng publiko sa viral apprehension video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Tineketan kasi ng MMDA official ang isang motorcycle rider for riding without a helmet. Sa video, nakiusap ang rider na isa palang guro na huwag nang ipakita ang mukha niya pero pinalagan nito ni Go at sinabing blurred naman siya. Pinuputakte ngayon ng intriga ang opisyal habang tila na isasantabi raw ang violation na ginawa ng guro.
11: Okay lang naman na i-post niya, nalampanyin mo ba? Kasi ang pinaparating ni Gabriel Go doon, hinaan niya na wala siyang pinipili kahit nasa gobyerno pa man, nasa lab ka man ng papangyarihan, hindi niya sinasanto.
12: Okay na naman sa media na magpapigit. Okay na ni Go.
13: Pinost niya pa sa Facebook.
10: Para sa road safety advocate na si Attorney Robby Consunhi, necessary ang mga tanong ni Go sa traffic violator dahil ito ay para sa safety ng apprehending officer. Hindi rin daw malisyoso ang komento ni Go sa pagiging guro ng teacher rider.
14: When Gab Go goes, teacher ka pala. Eh, ikaw pala ang dapat na naka-helmet. Di ba meron siyang comment?
10: Yes.
14: Pinutun yung helmet sa ano. That one is still not is bordering not necessary. But it is a natural reaction that I will just say, eh, teacher ka pala. Ikaw pa yung hindi naka-helmet. It's a natural reaction. There's nothing malicious there.
10: Wala rin daw breach of privacy sa pag-video ni Go kahit nakablur ang mukha ng rider dahil nasa public space sila.
14: Siya ang nagpa-viral, hindi naman si Gab Go. Gab Go has a certain reach only. His reach is limited, di ba? So sa akin, when the teacher group brought the story up higher, that's when you have the problem. Because now they created so much attraction to themselves. They brought the attention to themselves.
10: Ganito rin ang sentimiento ni Vicer Editor-in-Chief Vernon Sarne na binigyang punto rin ang konsepto ng What About Tism na imbes na maging accountable ay magtuturuan.
15: Divided yung internet ngayon, nahati kasi may nagreklamo eh. Sabi nga nila, lalo yung mga fans ni mga followers ni Gabriel Go, sabi nila matagal lang ginagawa yung content ng ni Gabriel Go sa MMDA, wala namang nagreklamo dati.
10: Pero pag-amin niya, hindi siya sang-ayon sa naging focus ng insidente at para sa kanya, subjective ang sinabing napahiya ang guro.
15: Hindi naman mangyayari talaga ito kung sumunod siya sa batas. Yeah. Parang nangyari, parang nag-focus tayo na yan doon sa data privacy. Para nawala na sa usapan yung violation. Sasabihin ng mga supporter ng teacher, okay na yan ah, tinanggap na nga niya, inamin na nga niya, nagsorry siya. Yeah, so tapos na dapat yung usapan doon.
10: Neutral daw si Sarnes sa issue, pero ayon sa kanya, lahat tayo ay may right to privacy. Pero unahin ang pagsunod sa batas. Para naman kay Attorney Consunhi, may nice calming effect para sa teachers group ang hindi muna pagsama ni Go sa mga operasyon. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
9: Bawal na munang mag-vlog si MMDA Head of Special Operations Group Gabriel Go habang siya'y iniimbestigahan. Pero hindi pa raw masususpende si Go ayon sa ahensya dahil wala pa naman daw complainant. Bistado ang isang restaurant sa Benguet matapos mapatunayang nagbebenta ito ng ilegal na karne ng aso sa mga customers. Agad namang kinasuhan ang may-ari ng kainan. Isang nakakagulat na development sa kontrobersyal na restaurant sa La Trinidad, Benguet. Kinumpirma na ng National Meat Inspection Service o NMIS sa pamamagitan ng DNA testing na aso nga ang karne sa mga pagkaing nabili mula sa establishmento. Sa panayam ng Baguio Herald Express kay Animal Welfare Advocate na si Attorney Amadeo Degay, ipinilawanag niya kung paano nagsimula ang kaso.
13: Upon entering the restaurant, makikita mo yung menu board. At yun nga, isa sa mga nakalista doon is yung spare with rice. Now, among those who eat dog meat, and established sa mga establishments serving dog meat and sa mga dog meat traders, ang spare is ay parang secret na pangalan ng dish consisting of dog meat. So I decided to order isang takeout na spare, and I even asked the lady behind the counter kung ito ay dog meat. Sabi niya yes, dogs are not food animals, and they in fact the Animal Welfare Act of the Philippines punishes, prohibits, and penalizes the butchering of dogs.
9: Palusot ng iba, ang pagkatay ng aso ay bahagi ng isang tradisyon at ritual. Pero tutol dito si Attorney Degay. Dahil dito, mahaharap sa patong-patong na kaso ang restaurant owner.
13: I have already filed just today 4 cases against the owner of a restaurant here sa Poblacion Benguet for serving dog meat. So I filed the cases for violation.
9: Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, dapat magsilbing babala ang kasong ito. Anila, bukod sa kalupitan sa mga hayop, may panganib din ito sa kalusugan dahil hindi dumadaan sa tamang inspeksyon ang dog meat.
16: Dog meat trade. It's not just about animal welfare. It's not just about cruelty to an animal that we consider as family or friend. But the true concern there really is the risk of release contamination.
9: Umaasa rin ang Animal Kingdom Foundation na magiging daan ang kasong ito para mas paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa illegal na dog meat trade. 40th Day Memorial Mass para kina Rene Baterbonya at Divine Adili idinaos sa Ateneo. At Mariel Rodriguez Padilla, in-unfollow na daw sina Angel Oxine at Ann Curtis. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Namumuro ng magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa flood control scandal, hindi pa rin daw lusot si former Budget Secretary Amena Pangandaman sa kontrobersya. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante.
1: Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang nalalapit na pagsasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Bagamat marami na ang naiinip sa pag-usad ng kaso, iginiit ni Rimulya na kailangan pang pag-aralan at ihanda ito ng mabuti para matiyak na hindi ito madaling maibasura ng depensa sa oras na maisampa sa hukuman. Sasailalim na aniya ang reklamo sa preliminary investigation para matiyak na matibay ang kaso. Wala pang ibinibigay na petsa si Rimulya kung kailan ito ihahain. Pero paglilinaw niya, magkakaroon pa ng pagkakataon si Romualdez na magsumite ng kanyang counter affidavit. Matatanda ang idinawit si Romualdez bilang isa sa mga umano'y mastermind sa flood control scandal. Pero mariin niya itong itinanggi. Iniulat din ni Rimulya na nasa ilalim na ng preliminary investigation ang kasong conflict of interest laban kay Tarlac 2nd District Representative Cristy Angeles. Kasalukuyang na rin inihahanda ang kaso laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales.
2: Marami pa tayong kailangan iayos sa bansa natin tungkol dito. Malungkot sabihin pero ano yan eh? Maliit pa lang ang nailalagay natin sa justisya at para mapalatangan ng akusasyon tungkol sa corruption. A very small percentage pa lang.
1: Kaugnay nito, sinabi rin ng ombudsman na kabilang pa rin sa mga sinisilip ng kanilang tanggapan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa irregularidad ng flood control projects. Ito ay sa kabila ng kanyang pagkakatalaga bilang chairman at chief executive officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante.
3: Walang arig luhan, yan ang paninindigan ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ng pagnipis umano ng mga nagsusulong sa kaso. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Dating nagkakaisang ilang pamilya na nawalan ng mga kaanak na sabungero para manawagan ng hustisya. Pero ngayon, tila lumalala na ang kanilang pagkakalabuan. Nagtungo ang ilang pamilya sa Justice Department ngayong araw na inaakusahang nakipag-areglo sa kampo ng bilyonaryo gaming tycoon na si Atong ang tinuturong mastermind sa missing sabungero case. Mariin nilang tinanggi ang mga paratang.
5: Hindi po kami nagpabayad. Hindi po kami umatras sa kaso. Wala po pong nangyayaring hearing kasi po yung kaso namin sa Santa Cruz nilipat pa po sa Quezon City kaya wala pa pong hearing na nangyayari. Tuloy pa rin po yung laban ng kaso namin.
4: Una nang sinabi ng grupo ni Nadayan Loyola sa isa ng panilang reklamo na nasa 15 na rawang pamilya ang pumayag na tumanggap ng 20,000 kada kinsenas kapalit ng pananahimik sa kaso. Pero ayon sa grupo ni Eloy sa Bohol, baliktad ang kwento. Ito'y kahit inamin nila ang pagtanggap ng tinatawag nilang tulong.
5: Hindi po kami yung may gusto ng areglo ng milyon. Sila po yung may gusto nun. Kami po tumanggap lang kami ng konting tulong pero binaliktad nila kami. Sinagot lang namin ngayon sa ano yung sinabi nila na nagpa-areglo na kami.
6: Hingi lang po para sa ano, para patunayan po namin na wala naman pong areglo. At the same time, sila lang po naman ang may gusto ng malaking pera. Walang katotohanan yung areglo-areglo na.
4: Matatanda ang nagpakita sa Loyola ng perang personal na ibinigay umano ng abogado ni Ang bilang alok sa pag-aareglo. Ilan daw ito sa kanilang ebidensya sa kaso. Tikom naman ang mga pumuntang pamilya sa akusasyon na sumama pa sila sa pa-swimming sa isang resort umano ni Atong Ang. Para sa agenda, Chad Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Ibinaos ngayong araw ang 40th Day Memorial Mass para kina Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinangunahan ni Ateneo President Father Roberto Bobby Yap ang misa. Anya, hindi raw nakakalimot ang buong Ateneo University at patuloy ang kanilang panalangin para sa lahat ng apektado ng trahedya. May pangako rin ang universidad sa pamilya ni Adili at Baterbonia.
7: The families and loved ones of Rene and Divine, we cannot turn back the sundial. We cannot turn back time. We regret that nothing we can do can bring them back. But we make this promise. We will remember Bobet and Divine not for the headlines, not for the online noise that followed their passing. We will remember them for the light they have brought to their teams, to their classrooms, and to you.
0: Nasawi ang dalawang atleta matapos malunod sa isa umanong boot camp sa Aurora noong June 8. Kasalukuyan ng nahaharap sa kasong kriminal ang 12 coaching staff ng Blue Eagles dahil sa insidente.
8: Romel Padilla comes to the defense of his brother, Senator Robin, matapos punahin ni Angel Oxil ang mambabatas. Angel called out the senator after he declared himself a communist. Tanong ng aktres, nasaan daw si Robin nung panahon ni Red Tag siya kahit alam niyang hindi totoo? She also questioned his stance on China and support for Pastor Apollo Quiboloy. On Facebook, nirepost si Romel ang sinabi ng netizen na kumu-question naman kung bakit tahimik allegedly si Angel sa issue ng flood control scandal. The actor says, hashtag real talk. Back in September 2025, Angel broke her social media hiatus to join calls for accountability over the alleged corruption. Sa gitna ng issue in unfollow umano ni Mariel Rodriguez Padilla sa Instagram, si Angel Oxin. Iniintriga pang nadamay si Ann Curtis dahil wala na rin daw siya sa following list ng asawa ni Senator Robin Padilla. Isa si Ann sa mga nagpahayag ng suporta sa post ni Angel laban sa senador. The actress says, and I quote, "Welcome back Mars, ay dar na pala." Mga dating opisyal ng 2019 SEA Games Organizing Committee, isa sa pinaraw ng NBI. At mga lisensya ng ilang US network gustong iparevoke ni President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: new Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: In Miguel, we trust. Parang Toyota lang.
2: Sir, may available po kayong parts?
3: Yes, sir. Lahat dyan. We'll add my warranty.
4: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
1: Sustainable without sacrificing performance.
5: Maasahan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
6: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
9: Oo.
10: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Dumistansya ang Air Asia Philippines sa umano'y pagbabanta ng isang empleyado kay Senador Robin Padilla. Git ng kumpanya, hindi nito kinukonsinti ang anumang asal na nagsusulong ng karahasan o masamang intensyon. Iniimbestigahan na raw nila ang issue at magpapataw ng naangkop na disciplinary action. Pinost ni Padilla ang screenshot ng social media message na tila banta ng pamamaril. Guwelta ng senador, kaya raw parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ikinakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao.
13: Mag-iisang taon nang nakatenga ang halos 30 million pesos na multi-purpose building project sa Las Piñas City. Ayon sa dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinimulan ang pagtatayo ng proyekto kahit wala pa itong building permit. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
14: Nakatenga pa rin hanggang ngayon ang multi-purpose building project na ito sa Barangay Talon 1, Las Piñas City. Nakakalat sa paligid ng dating basketball court ang mga ginawang steel foundation at mga binungkal na lupa noong nakaraang taon nang simula ng proyekto. Direktang katabi ito ng barangay hall at layon sanang matulungan ang mga operasyon ng lokal na pamahalaan. Ang kaso, biglang sinuspindi ang konstruksyon nito noong Agosto dahil sinimulan ng contractor ang proyekto kahit wala pa palang building permit. Ayon sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Ayon kay Talon 1 Acting Barangay Captain Lester Aranda, mag-iisang taon ang nakatenga ang proyekto sa dating operational facility sana ng kanilang barangay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin anila nakikita muli ang contractor. Dahilan para mapuno na ng tubig ang mga binungkal na lupa na maaari umano makaapekto sa integridad ng mga kalapit na infrastruktura kabilang na ang barangay hall.
15: nagkaroon nga po kami ng problema regarding po dun sa mga butas na naiwan dito na mag-iisang taon na, eh wala pong nagagalaw. Natatakot po ang aming mga constituent na yung lalo na nagpapacheck up sa health center, nakatabi po nung mga nabutas doon. Ang inaalala po natin, baka biglang gumuho.
14: Dagdag pa niya ang banta nito sa seguridad ng mga residenteng malapit sa lugar, lalo na ang mga kabataan.
15: Kung hindi man matutuloy-tuloy yung paggagawa dito ng construction at matatagalan pa, eh sana hihilingin namin na matakloban man lang, kasi baka mamaya malusutan kami ng mga bata na may mahulog, may maaksidente pa.
14: Ayon sa DPWH website, halos 30 million pesos ang halaga ng proyekto at 01 Construction and Trading ang nakasungkit ng kontrata. Ito ang isa sa mga kontraktor na ipinasabina ng neophyte congressman na si Las Piñas Representative Mark Santos sa House hearing kaugnay ng flood control scandal last year. Pero hindi ito dumalo sa pagdinig. Ayon sa nakuhang DPWH document ng BNC, nakapagtala kami ng nasa 12 2025 multi-purpose building projects na nasuspindi sa Las Piñas dahil sa kawalan ng building permit. Apat dito, mga proyektong nakuha ng 01 Construction. Ayon kay Cap Aranda, inilapit na niya sa City Engineering Office ng Las Piñas ang nakatenggang proyekto. Ngayong araw, naabutan namin ng ilang trabahador na ipinadala ng kanilang opisina para i-drain ng tubig na pumupuno sa mga binungkal na lupa sa project site. Dagdag ni Cap Aranda, nagpadala na rin daw ng tauhan ng DPWH kahapon sa lugar para muling i-check ang nakatenggang proyekto.
15: Ang panawagan ko po dun sa ating contractor dito po sa gagawa nito, sana po ay magtuloy-tuloy na at sana po matapos na agad sa lalong madaling panahon. Although alam natin na medyo malaking proyekto to, sana po maiayos natin.
14: Nananatiling bukas ang Bilyonaryo News Channel sa panig ng 01 Construction kaugnay ng issue. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilyonaryo News Channel.
13: Gustong ipa-revoke ni U.S. President Donald Trump ang mga lisensya ng ilang U.S. networks. Ito'y matapos silang tumanggi na i-ere ang kanyang speech tungkol sa elections security. Kabilang dyan ang NBC at ABC.
16: They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
13: Sa kanyang speech, muli niyang inakusahan ang China ng pangingilam sa 2020 U.S. elections kung saan siya natalo kay Joe Biden. Yan ay kahit walang nakitang ebidensya noon ang intelligence community ng Amerika. Muli na namang inatake ng Amerika ang Iran. Ayon sa U.S. Central Command, dose-dose ng Iranian military targets ang tinamaan, kabilang ang air defense sites. Sapul din ang isang airport at railway station at dalawang tulay. Dalawa ang namatay at apat ang sugatan sa panibagong strikes, ayon sa state media. Sa kabila ng umiigting na tensyon, bukas pa rin daw ang Estados Unidos sa diplomasya.
17: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. Reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that.
12: Isasagtina na ng NBI ang mga dating opisyal at direktor ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games, kabilang sa mga ipatatawag sina dating PISGOC CEO Ramon Susara, CFO Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buenconsejo. Sa kanyang anunsyo, tila may tirada muli si NBI Director Melvin Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano.
18: Nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, eh wala naman po yung pangalan niya rito.
12: Dahil daw sa reaksyon ni Cayetano, kasama raw sa nais bigyang linaw ng NBI sa mga ipatatawag na personalidad ang naging papel ng senador sa PISGOC.
18: Kaya kung merong sakali, kung merong sakali na lalabas ditong issue ng korupsyon o ano bang anomalya, baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. So,
12: bumisita si Naga City Mayor Lenny Robredo sa opisina ng COMELEC para personal na tanggapin ang resolusyon ng ahensya. Dito pinahihintulutan ang hiling ng lokal na pamahalaan ng Naga City na isabay sa barangay at sangguniang kabataan elections ang plebisito para gawing highly urbanized city ang syudad. Sabi ni former VP Lenny, agad silang nag-request na isabay sa BSKE ang plebisito matapos i-anunsyo ni PBBM na gawin ng HUC ang Naga.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Dalawang patay sa pagbaha na dulot ng malalakas na ulan sa Texas, USA. Tinangay ng rumaragasang tubig ang mga biktima ayon sa mga otoridad. Higit 200 na ang nasagip ng emergency responders. Nasa 10 to 15 inches of rain ang bumuho sa Texas ayon sa National Weather Service.
1: We're facing record-shattering rainfall that leads to very dangerous flooding. We want to do everything we possibly can to protect our lives. We are deploying the assets and resources necessary to assist local communities. Our local officials are doing an incredible job of responding to this.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
2: Pinky na natiling kalmado ang panahon sa bansa ngayong araw dahil sa mahinang habagat o southwest monsoon. Nasa dulong hilagan Luzon po ito sa ngayon, pero unti-unting lalakas ngayong darating po na weekend. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa rin pong bagyo o low pressure area na nakaambang pumasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 18, araw ng Sabado, magiging maaraw at tuyo pa ang panahon sa Luzon sa umaga. Ngunit sumula Sabado ng tanghali, mataas po ang chance ng mga light to moderate rains dahil sa habagat sa may Ilocos region, Abra, Benguet, pababa ng Zambales, Bataan at Cavite. Habang sa Sabado ng hapon at gabi, posible na rin po ang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Cagayan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Tarlac. Pagsapit ng Linggo, July 19, may aasahan muling mahihinang ulan sa umaga sa may Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan, even sa Metro Manila, Sunday morning po yan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, simula hapon ay may chance na rin po ng isolated thunderstorms, lalo na sa Ilocos region, malaking bahagi ng Cordillera at mainland Cagayan Valley. Samantala ngayong weekend, inaasahang bababa pa po ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa kakarampot na ulan na posibleng bumagsak sa probinsya. Sa Palawan, Visayas at Mindanao buong Sabado, wala pa rin po tayong aasahang malalakas sa mga pag-ulan, more mga light rains lamang na isolated, maliban sa mga minsang kaulapan at isolated thunderstorms sa may northern Palawan at sa may eastern Samar. Pagsapit ng Linggo, sa unti-unting paglakas ng habagat, posible namang bumagsak ang light to moderate rain sa hapon, lalo na sa may western Visayas, Negros Island region, central Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsavenge, at Bangsamoro region. Kaya kung kayo po ay may travels or outdoor activities sa bansa ngayong weekend, wala po kayong magiging aberya sa pangkalahatan. Ka-weather nito lamang Huwebes ng gabi. Ng hapon, isang water spout o ipo-ipo ang nabuo sa katubigang sakop po ng Masbate City. Ayon sa Port Management Office, dumaan ang ipo-ipo sa Port of Masbate at karating nitong lugar at nagtagal lamang ng ilang minuto. Kaya sa kabutihang palad, walang naitalang nasaktan o napinsala ang ipo-ipo. Ayon sa PAGASA, ang water spout ay isang weather phenomenon na tipikal na nabubuo tuwing may severe thunderstorm. Nabubuo ang water spout mula sa spinning motion ng hangin sa ilalim ng thunderstorm, kaya malaimbudo ang hugis ng ulap nito. Saka ito bababa sa isang anyong tubig, gaya ng dagat o lawa. At yan muna napapanahon balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Nagsimula na ang month-long program para ipagdiwang ang artistry at heritage ng Iloilo City. Kasabay nito ang pag-unveil sa isang public sculpture na sumisimbolo sa isang taon ng syudad bilang Center of Arts and Culture. Yan ang agenda report ni Ryan Gamboa live mula sa Iloilo Business Park. Ryan.
4: Winner sa ang bagong land park ay pagmamalaki ng Iloilo City. Behind it is Park Sinapol, a 12-meter tall public art installation official launch dito sa Iloilo Business Park bilang bahagi ng pagdiriwang ng pangalagang sariyo nito bilang Center of Arts and Culture sa lungsod.
5: Which means coming together o pagkakaisa.
4: Ang artwork ay likha ng art collective na AR Kultura at idinisenyo upang ipakita ang diwa ng pagiging malikhain ng mga Ilonggo. Makikita rito ang isang spiral structure na sumisimbolo sa unity at collaboration. Isang paraw na kumakatawan sa patuloy na paglalayag ng sining at kultura ng Iloilo. At isang torch-bearing figure bilang simbolo ng pag-asa, progreso at sama-samang adikain ng komunidad. Ayon sa Megaworld, ang pagsinapol ay hindi lamang isang pampublikong artwork kundi bahagi ng mas malawak nitong layunin na gawing sentro ng sining at kultura, ang Iloilo Business Park. Kasabay ng unveiling nito, ang pagsisimula ng experience in

0: sa 10 years. Basta we won.
1: Oo. Nanalo tayo. Pero, o oh, ayan
0: gawin
1: na.
0: Gawin mo na yung sa'yo.
1: Alin?
0: Yung plano mo.
1: Ang daming field chai dito.
0: Uy, oh, hindi.
2: Katabi mo.
1: Ayoko. I don't. Oo, oh, magagalit sa akin lahat ng mga taga Binondo, no? Eh, pero kasi hindi naman lahat ganon.
2: Pero loyalty ng mga Chinoy, siyempre Philippines.
1: Philippines, oh. Tama. Mm-mm. Ikaw dapat ang manguna.
0: Oo nga.
1: Ang mga field chai.
0: Tama.
1: Right?
0: Oo.
1: Oh.
0: Represent.
1: Oo. Oh. Oh.
0: Willard Cheng represent.
2: Hindi na natin papatulan yung ginawa nila.
1: Makibaka.
2: Oo.
0: Wag.
2: Basta pag may basketball game, doon kami sa Team Philippines.
1: Good answer.
2: Gilas.
1: Good answer. Yes.
0: Well, it's a Friday, no? Friday ngayon. Happy weekend, everyone.
2: Happy weekend.
0: Have a restful one. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po sa Team Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga kanagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more.
1: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
1: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kag sa tanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sininga sa tiyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga nagahatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sininga sa tiyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kag dayawon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Kag kamuman, kamusta kamo? Kabay pa nga biskan sa maamon ni nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagkamaayo sa Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sa Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano, Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, the race Far East. Pero amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So kamo nga nakabugtaw, ang pinakaimportante nakaangot kita permi sa Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iyang mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay, kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Diyos. Kay siya gid lang ang aton nga paglaom, bisan ano ang matabo sa kalibutan, kaya na kita nga halungan, kaya kita nga protektaran pagkamayuhon. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog sa inyong manalaluklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong banal na mga salita na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong nanak. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakak saan sang buhat sang gugma. Tagsaka Diyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta. Makita naton nga ang Diyos kaupod naton. Amo ni nga atong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Diyos sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Diyos, wala na, budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Diyos sa tao, kag ang tao man may gugma sa Diyos, kay ang Diyos nahigugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gugma mo na, nga kung may gugma lang ang tao sa Diyos, sigurado gid nga, hapos lang tumanon ang kasuguan. Pero si Satanas, iyan na ginarepresentar nga ang kasuguan sang Diyos, nga kasuguan tani sang gugma, ginkabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Diyos subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing Satanas nga ang originator amo ang Diyos. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridres kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinumanon sa tanan nga kasuguan sa amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebreo 11:17. Kun kinahanglan naton nga antoson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga indi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebreo 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaidalom naton. Kag wala siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na sugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit na Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan sang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono sang Dios. Bilang anak sang tao, ginatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amo na kanami. Parte kanami ang Dios. Parte kanami ang uluhat ginhimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling, ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 3:14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa lagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kabalingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem, nga ang malulo, kakubos nga manluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kag sa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. Juan 11:14-16, Mateo 28:18. Ako ang kasiguruhan sang tagsakasaan. Ako hindi kamuma magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko, sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiyan sa Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko, kag nag-opisyal sa puti nga lino, nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad, kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas. Ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo ginratar suno sa nagakadapat sa aton, agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala siya sing bahin. Agod kita mapakamatarong paagi siya pagkamatarong, nga sa diin wala kita sing bahin. Inantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Paagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Paagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon si Kristo, nakalabot sing kapin, kapinpasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo paagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao, apang kay Jesus nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katauhan paagi sa hikot nga hindi ginmabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on, siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus hindi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala, kag sa pagkapatay bilang aton halad, ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agod padasigon kita sang hindi sang iya hindi mabag-o nga laygay sa paghidait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya, sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promesa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang nataho sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaiah 9:6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak, kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagkatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaiah 9:6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan, nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrehanon 7 versikulo 26 kag Hebrehanon 2 versikulo 11. Sa kay Kristo ang pamilya sa bruta kag ang pamilya sa langit kinbugkos ning tingog. Si Kristo nga ginimaya amo ang aton utod, ang langit nasulod sa katawhan kag ang katawhan naputos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Dios nagsiling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9, versikulo 16, kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Dios. Sa palaaboton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sa gahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episodio 7, Episodio 3, versikulo 11. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi nagin magutwas sa liwat. Ang sala hindi nagid na makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kawalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang hindi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat hindi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7 kapitulo 7 bersikulo 6-8 nagasiling, kay balaan kamo nga katawhan ni Jehova, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehova wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kon magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan, kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod kay ginigugma kamo ni Jehova kag tungod nga tumanon niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan, ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehova kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin 1,000 ka tuig ang katawhan sang Israel kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaong. Ang abahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari wala sila makakilala sa iya. Amula ng problema, dugay sila nga nagulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ilagin kabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra isa kalibo katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Diyos ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kun ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kun ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babylonia, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Dios kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo. Subong sang ulanon o subong sa ulan sa Lamon nga wala nagahulat sa tawo. O kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikya 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias. Ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga maralagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa sangalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moises, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan magsiling, matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomio 26, versikulo 19, Deuteronomio 28, versikulo 10, kag Deuteronomio 4, versikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom, ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babylonia kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitan, madamo ang nagbag-o sang ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalo ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sang kamatuoran nagasilak paagi sa ila. Kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sa mga pungsod. Ang pag-ano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pag-ano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antosing pagpanghingabot. Hindi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios-Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran, ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tubang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka or mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Shadrach, Meshach, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelhanon epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan nga mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano nga mga kaaway, tubtob nga ang konbiksyon, nangin malig-on nga ang ila kauswagan na sandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagbutang sing mga pagdumili sa ila pagpakig-upod sa mga nagasimba sang Dios-Dios, apang ini nga panudlo gin-interpretar sing sayo. Nintuyo ini, agod punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sa mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ila langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso mga instruksyon. Sa bugos nga pungsod ang mga sinaguga ginpatindog din ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwelahan intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tiyon sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan kag ini gindala sa relyoso nga pagalagad. Sa madamo nga butang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Amuni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amuna nga si Kristo samtang diri sa kalibutan na subuan gid siya katama, amuna nga biskan nga ara na ang Dios latunga nga ang Dios kaupod na nila pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na naitaposon sa nubo nga pangamuyo. Akilang Dios na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sinang banal luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang mga nakahinig sa impilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang tukasal naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.